Mamedi ele shumele mozumo metsotso ka morahora ya bobedi tumela hle mamedi hohle mo mametseng ena tsebeletso o le teng seng ka jeno o dumedisa lo wa moela ka leso le mofuthu ke sibongile sonopo anti wa mathuke lena kila hao le o le ratang la detail wa dikalaneng meke mafelo a beke. Re ke le boe gaitsedi ya motho ponto wa sele ba onkileng ha monnate ka lena le ola dia roropa ho tloa ho reng ya le shume ho tloa ho reng ya le shume misumedi e ho fitlhela kwano mamedi ho reng ya abobedi monna le wena a re tlankanang re lo emisa mane ho reng ya botshelela mo ke tla o sia matsohong a lena ne o le monnate la moifo wa mathumi sa dumela hle mamedi khotso

ke o qaletse ka pina e monate e tlang kana le di apiwe a tsamaya le Gun Flavor ba o tla ntho mona ba re ba ya sibuza ka onkela Shekaina a tsamaya le Brandon Dludlu ba re My Baby. Hopola ya mamedi tla re fitla mana bese sunya mashumo mararo ka mara hora ya bobedi tla ke re se borna edita ba se hlaeletseng ka mahetla e bile di fema felong a baking ene re tswang ho yona ka ofela o fihlella ka jeno engwe ya dintho tsa bohlokwa tse sa tlamayang ho fetana neng la rona mogahlelong wa pele ke se khutana sa rona se ratwang haholo sa ithueletsebo o teng ntate Jeremiah.

0: FM.
1: How some was so true, it was Sassimba, how and now.
2: Mami di elishumile mitso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya bobedi e ke a leboha hona le mamedi ya qetang ho romella engwe mamedi ya nkhono ka monaka Orange Farm yo ho thweng mamedi ula nyamela me ba ahi ba nahana hore nkhono o bolawe me o bolawe ke mashonisa ya ba sechaba eh se tshisantlwina ya machunisa jole ke ipotsa na mamedi e se ina le bonnete bo bokakang ha batho ba sense ba phalla o lo tshisantlo ke nngwe ya dinthotse bohloko hetse o ma Afrika borwa sa di elellweng hore na ho fihlella ha ka hona le bopaki bo bokakang bo solang machunisa yenwa hore e ka nna ya bakiena ya bolaileng nkgono hape mamedi na se re hloka ho inkela molao matsohong re a lebala hore kana ko ngwe fumane hore o ka pele ko wena ya tshesang ntlo ko wena motho a tlo ya ntronkong ntho tse ding mamedi tshwanetse hore re di etse ka molao ha le mofumane le motshwere ha a tshwarwa buisetswe sepolesa mme se kahle taba ena ya ka mona ka Orange Farm le yona e kararollwa ka tsela e nepahetseng mamedi re fetela ho ntate Maya jwalo ka ha beking e fetileng mamedi ke le ka ofa dinomoro tsa hae boholo ba babamedi ba kena ba botsa dipotso mme ba di botsa ka otlolo wa ho yena ba batla ho utlwa dikeletso ho na le mamedi ya butsitseng mamedi potso mono ho ntate Maya jwale potso ena mamedi e butsitsweng ntate Maya e buima haholo mamedi eno o busa ntate Maya hore na ke eng se bolayang ditakatso tsa ntate hore a hlolehe hore a thabise molekane wa hae empa mamedi ditaba ka ofela re tlo di fumana mona ntate Maya sebaka ke sa hao
3: re sa hape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikalaneng re a leboha kgaitsedi ya motho ke a utlwa hore ba mamedi bana le dipotso tseo ba di butsitseng tse amanang le manyalo le di relationship tseo ba leng ho tsona mme potso yeo re qollotseng bekeng ena e bile potso e reng ke eng se bolayang ntate hore a se hlole a rata ho robala le mosadi wa hae potso yena e tlile etswa ho momamedi mme ke tlo leka hore ke shebe ka mahlakore ka ofela ausbongi hore na momamedi ha re ke eng se bolayang motho wa ntate ka hara dizepe ka pele ka mona hore a se hlole a ba le ditakatso ho robala le mosadi wa hae dintho tse ka contributang ke difeng ka potlako fela ke kopare ke di shebe ausbongi hona le ntho re ibitsang pressure le stress se banteng kelelong ya ntate emong le emong e ka ba financial pressure ka pa pressure ya ditjhelete ntate ha fila hore o a feila ho providela lelapa la hae taba yena e mo fa pressure mme o withdrawa ka potlako ditshebeletsong tse wa tshwanetsweng a dietse ka tlung ho dula o thusa ka mehla taba yena e etsa hore ntate maikemisetso a hae a mo imele ka nako tse ngata ka ho jara mathata a batho ba mo shebileng haholoholo ha motho wa ntate a ka tshetswa ke di family tseo e reng ha loketse a etse dintho bo fumana hore ba mo blame ka hore e ka ka ha hore thusi bane o nyetse mosebetsi o stressful haholo le ona mosebetsi ha o le stressful bongi re lahlehelwa ke hore ho ba le ntho e bitswang burn out ho motho wa ntate anxiety hape le depression di ba kotsi ho motho wa ntate bongi hore a iphumane a se a lahlehelwa ke ditakatso low testosterone e ba nteng taba tsa bo di sugar diabetes bo di high blood pressure le mafu a pelo di nthotsena ka ofela e ba di nthotse di hang di takatso tsa ntate engwe hape e ka ba di side effects tse bakwang ke meriana e o re nwang di pidisi tse o re di nwang kana go tseding di ka ba le di side effects tse ka etsang gore di bolae motho wa ntate ka pele engwe hape ke yena o sponge depression and cholesterol. Remember hore depression e kotsi ha kakang ha hona motho wa ntate e o dithipa di ka nyolwantsa phahama e le gore o feta depressioneng cholesterol le yona e ntse le kotsi jwalo go se robale hantle o sebongi go tsamaya o phaphama le hara bosiu o fumane gore mmele wa motho wa ntate ga o phomole mme taba yena e etsa gore a latlhegelwe ke ditakatso go mofumagadi wa gae go hloleha go ikwetlisa ausbongi ka mehla o fumana gore taba ya boikwetliso ke ntho e bapalang karolo ya bohlokwa mokgathala wa go sebetsa dihora tse telele di ka etsa ntate a latlhegelwe ke ditakatso tsa go robala le mofumagadi wa gae ke tla go ntho e bitswang emotional disconnection dintwa ha di sa fele ka ra lelapa di theola sefutho sa gore ntate a ne a ya tsikinye lepae le mofumahadi wa hae ho tellwa haholo le ho nyatsuwa ka tlung ho se appreciate-uwi ausbongi taba yena e ka bolaya motho wa ntate ditakatso ho hlekefetswa bonyaneng hopola hore ho na le bontate ba ileng ba hlekefetswa bonyaneng ba bona taba yena hape e ya ba bolaya ditakatso tsa bona gobane taba yena e bapala jwalo ka filimi kapa baesekopo ya gore o ilaetswa hampe o santsane o tla o hola taba ye nngwe gape ba communication breakdown ausbongi ha re sa bue ka tlung ka dintho tse ha gona motho ya tlo di bua therefore ha re ka ba le communication breakdown ka nnete e tlo tsa re ntate a se ke a hlola a tseba seo a loketseng o se etsa infidelity ho ikutswa ausbongi o le motho wa ntate kapa ho ikutswa o le mosadi wa hae o tsebe hore ha ka tseba hore mosadi wa ka ona le mo a ileng a ikutswa teng ausbongi taba yena e tlo bolaya ntate gore e tlo mo bolaya gore a shwe mosadi ya dulang a gathetse ka dinako tsohle ha o tshwanetswe a fe ntate ditokelo ntate o qetella a nyahame gobane hopola gore setho sa bontate sa bonna se phamiswa ke madi flow ya madi e etsagalang moo ke yona e etsang gore o fumane thipa di se di eme di ikemiseditse o seya jwale ha mme a ntse a dieha kapa a dula a koma-koma ha a loketse a hlobolele ntate kapa a fane ka tse a loketseng a fane ka tsona taba yena e kgathatsa motho wa ntate a qetelle se bile thipa di wele sedisa sebetse taba ye nngwe hape ausbongi e o ketlang ho yona ke taba ya gore mosadi ai ausbongi ha sa rate metsi ho na le bontate ba ka nyahamang gore mosadi wa ka o dula a tletse le strata ha tshware metsi man e hanghe fresh ausbongi therefore e ka le matsa ntate mosadi a robalang a apere ausbongi dintho tse ngata o fumana hore o apere bo di tight ei ha ona taba e tenang jwalo ka mosadi ya robalang a apere sikipa sa dipolitiki kana ko ngufumana

0: taba yeno e nyahamisa ha holo ho lwana pele le qala ka mosebetsi diphateng ai ausbongi taba ya hore le qabane pele wena le mosadi wa hao pele le ka kena tshebetsong e dia motho wa ntate ha holo engwe hape ausbongi e ba hore haiba re phidisana re le babedi ka tlung nna le molekane wa ka ke loketse hore ke tsebe hore mosadi wa ka ke yena fela eo ke loketseng hore ke mmulele mmele wa ka mme ke a kopa hore long distances kana go tseding di dia motho wa ntate ausbongi o tsebe hore bo ntate ba dula ka ra di lori tsena tsa di torontoro na kwetelele o fumana hore motho wa ntate o gannile na kwetelele go tlalapeng a tlo bona bana ha a fihla mona o fumana hore fatiki e mootlile ka nnete o fumana hore o gathetse gobane ha o dutse o ganna o dutse kana go tseding o peteditse le mathakane that is why re kopang hore motho wa ntate every few hours kapa metsotso e utlwang hore o loketse o thapolle mmele thapolla mmele a o se bonge fitlhela kana go etlang ke a lebohle le mo mamedi wa lesedi ke potso e o re nkileng bekeng ena ya gore gobaneng kapa ke eng se bolayang ntate hore a se hlole a lakatsa hore a robale le mosadi wa hae ke a leboha Usbongi ho fihlela kana kwetlang le mo mamedi wa lesedi mme beketlang re tlong ka potso ye nngwe hape eo re tale ka hore re nne re di arabe ba mamedi ha ba ntse ba di agela jwalo dipotso tseo a Usbongi re tla di araba jwalo fela ke a leboha kgaitsedi ya ka modimo keo
1: Ya, mamedi ke tseo he ditaba. Me re a leboga hopola hore ha o batla ho buisana le ntate Maya, kapa mamedi o mohloka bakeng sa hore a tle meketeng ena e mona e hlophisitsweng bakeng sa ho thusa malapa. Nomoro ke 072-710-2536. 072-710-2536 ko paskela mo phone la o robetse ona jali le tla mo phone la hantle tsa se le tshabile mang le mang a tsuile ke tseo hema me di ditaba e wa tlateng ka pa ihle o tlile ka thoko e ka pele fela mamedi ho renya boraro rena le mixi wa rona brown ice crossing ke na tlo re fang mixi wa rona o monnate mamedi pakeng tsa hora ya bone le hora ya pakeng tsa hora ya boraro le hora ya bone 086003084079 7585066 na taba tsetsa ntate maya ihle di otlile teng mamedi ka pontsa o tla ka thoko empa ke nahana hore mamedi motho mo lemong o ikutlwetse tse molemo tlang ka ha e ba di simolemo tshele teng ha ona motho tsekisa motho mong ha di molemo bakeng sa hao le se di dumela
2: mangwane boi
1: le ka ntate
2: mba tla ga
1: ke a phela ga itse dia motho
2: ha o ke ye tinda tema da rata ha ona mole tsa mko polo ha mona boni
1: eh ya
2: o ha mo tlo ke mo polo e na pe ra mo a tlobotsa ke ba mo polo
1: mal rata e ach ke se ka ke le bulela
2: ka tike mo mate
1: a se mo he ta tola ka mal rata hello
3: o nyi le ga
1: ke a phela le ga e gaitse dia motho
3: a ye pile le o tsa dimo o o tile e ka go dilana no bua ka nna bontsi
1: a o bathong
3: e re le ke mathata fela
1: mm
3: ma mare a tloma mo bane ke la ka yang a ke ga fumana speedi nya na ke regele ka o yo la mchini mo ke tla bona ha nako ntse ya na go o ba jwang ke a le bo
1: eh ya ke le bulegise dia ka
3: thank you
1: le se di FM leo
4: Ela, au si se bongile.
1: Le kai?
4: O de le ga.
1: Ke a phela.
4: Ah, nda deu du le pili dalo ka fela.
1: Mm.
4: No na we wo tile te.
1: Ya.
4: Ba wa na motho tla ga pele e ka ja ba tla kwa o tla kwa makoma.
1: Ai.
4: A shupe mo la shupe.
1: Ai.
4: Ah, kona.
1: Se re bile re mbisa madikomang.
4: Tata,

mune nikunketse Tina Zungu are ufike kuseni mamedi batho ba se ba re baqetile ka wena ba se ba bona sitopusa hausetswa ala tule Jesu ba bone matlama tshatswa me ke sense ke show seng ha ka jeno mamedi kere matlawa matsha a o tswa ngwa fumane seng ha ka jeno a go tswe wa sebedise ka tsela ene pahetseng matla a wa matsha a wa thotseng ka pa o tla thola o seng ha ka jeno a go a sebedise ka tsela ene pahetseng ba ke nsa bokamoso ba hao ba bana ba hao ba family ya hao ka kakaretso ke tlong ka pina hape mamedi ka mramona ebe ke tlong ka di voice note tsa ho ntumeletseng tsona ke itse re tso sa bana bana ba borona semoyeng ka nna ba motswalle wa hao semoyeng e ka nna ba ngwaneno semoyeng e ka nna ya ba motho enwa ke mosebetsi mmoho le wena semoyeng ha re ke re motsose ho seng ha ka jeno sontaheng se setle sontaheng se molemo ke nke mpumi o tsamaya le Spirit of Praise ba o tla nthomona mamedi ba re thathindawo yakho

sa tshwaneng le metswalle ya hao, Modimo ya sa tshwaneng le family ya hao, Modimo ya sa tshwaneng le ba aishane ba hao, Modimo ya sa tshwaneng le batho ba neng ba o rata fela ha ona le ditjhelete, o ba thusa ka ditjhelete, ba ne ba o bona fela ha o ba thusa ba palamisa makoloi ya hao, ka jeno ka hore ntho tse wa di shaleo ba o libetse ba sa o bona, empa nna ke tlisa molaetsa ona wa tshepo hore tseba ngwaneso ka hara maemo ao, a tha ele roi Modimo ya o bonang e se ka o ka tswa ka mantswe yana, a tha ele roi Modimo ya mponang ke sa ilo batla mosebetsi, a tha ele roi Modimo ya mponang ka hara ditwantsho tse ke lwantshwang ka tsona, ke tsekiswa ntho tseo ke sa ditsebeng, a tha ele roi nyeweng yene e ke yang.

Ria le bonga muruti ka ba ka molaitsa o monate o ri fileng ona ho seng ha ka jeno mamedihle o badile bukeng ya Genese muruti ka ba gaolo ya le shumele metse tsiletseng temana ya le shumele metse miraro ria le bonga muruti ka ba.

0: mamedi ke metsotso e dulang hantle o emeraro ka morahora ya bohlano ke o dumedisa ke wa mohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jenu nane o le na le kenang ha jwale ke la hao la tsa bodumedi mme mamedi jolo ka kamehla ke na le baiti ba ka ba o re tla tlang re tlo qoqa le bona mme ka jenu mamedi ke batla ke re tlo sheba dibaka tseo tumelo ka nngwe di sebedisang kapa di sebediswang tumelong bakeng sa bohalaledi ba tumelo e ka ba sebaka seo e leng tulo e ka ba sebaka seo e leng mohlomong se seng seo tumelo e se entseng bakeng sa hore ba tseba hore ha ba le sebakeng seo mamedi ba tulong e halalelang mme mamedi ke na le ntate Moruti Mathobisa tumelong ya bokreste ke na le mme Mopedi tumelong ya botshaba ke lokela ho ba le Aisha Mohlolo tumelong ya Islam empa mamedi ke santsaneng ke sokola e ka ka founu ya hae e kwetswe Sheikh ke kopa le ke le nthuse mono ho batla Aisha Mohlolo re tla re tsebe ho bua ditaba tsa rona e ka ka mohala wa hae o timme kapa o etsalang ha ke tsebe se etsalang ke se fe me bo nna le motho ya motsebang ya mametseng hle a ko moletsetse ne mo ntse o di tsebang hle le tsa mphileng tsona re utlo rona re ya mofumana na re ha jwa le mamedi ke ya mohele ntate Moruti Mathobisa. Moruti Mathobisa ke a wa moela tshebeletsong ya lesedi dumela. Ai mamedi ya kajeno taba e empe re kutlwe ke mang a gauleng ntate Mathobisa o teng e batho mme Mopedi o teng me wa kake
1: ke ke le tenne
0: e o ka tsola pele wa dumedisa ba mamedi
1: go tsa se buisa ka se se tlhose ha re tsatsi ke ho ho tle ho ho tle ba mamedi ba hao ha mo le bontsha tlo ntsha tsa mo isa le go tsila ka se le bua tsentse le ena moradi wa ha magwa lona le tebele la mthim khulung la tsa thabe khulu dimela nne
0: e ke a le bonga me wa ka ke kopa he hle re tsere ke re ditabeng tsa rona jalo kha ile mona re ile ra re ke re tlo sheba dibaka tseo e leng tsa bohala ledi botshabeng ba rona tseo re reng tsena tsona ha re ile ra fitla ho tsona re a tseba hore re fumana tsohle semoyeng
1: ke somo ya me wa ka ke ipotse dipotso re e ka ba di ntse di le teng dibaka tseo yalo empa he jalo ka ngwana mosotho wana thari e ntsho wana mo Afrika ka nnete re na le tsone tse shodiweng tse bopileng ke mmupi ha na re bopa dibaka tse nka ka di hlalosang ha na jwale ha re ke re shebe dithaba di hodimo mane di pakeng tsa lefatshe le sepakapaka ne le hodimo a nkere ke hona moo ngwana mosotho ngwana mo Afrika ngwana shodileng ke mmupi a fumanang kgotso le phomolo teng ke boele gape ke ha ke se ke buile ka dithaba dithabeng re na le mahaha ebe tlase mona mo re phelang teng re ba le thuthubolo ha ebe re santsane mosotho santsane a gopola gore na thuthubolo keng ke sebaka se halalelang go rona baesotho go rona bana ba thari e ntsho re tla tla go yone taba ya thuthubolo re boele gape re tswe tabeng ya metsi a tletse galamelo yotlhe ke ntho ya bohlokwa gona re na le dinoka re na le metsi a rulang fatshe re boetse re be le metsi a pharoselang go tswa godimo dithabeng re be le lewatle ke dishodileng tse ntle tse shodileng ke nnete nnete tsone dibaka tse re lokelang go di hlompha ke tsone dibaka tse re fumanang bophelo tse re fumanang hlabeloo go tsone re ke etsa mohlala gape ke se ke boletse ka dithaba ke bola gape ke bolela le ka maditla dialo tse baholoholo ba re rona ba robetseng go tsone ke tse dingwe tsa dibaka tse re lokelang go di hlompha ke tse dingwe tsa dibaka tse e leng gore re lokela go bona gore re di hlokometse ka mehla le mehla mo e leng gore re a tseba gore badimo ba rona ba mona ga re ratele badimo empa re ya ba hlompha re ya ba tlotla ka dinako tsotlhe o etsa mohlala ga mmolo wa thababosio ka godimo thuka go lesotho lebitla la morena moshwasho la pele le ntse le le teng le yantse ka sebopego le tsela yena ya galegale empa le ntse le hlokiswa ka mešha le mešha gore e be segopotso sa rona le la morena moshwasho wa bobedi sentse lebitla la gae le teng le yantse ka sejalejale magoe a ile a re thusa a re etsetsa majwe empa re ntse re na le ditsela tsa rona lena la bobedi la morena moshwasho ke tse ding tsa dibaka tsa rona ke tse ding tsa dibaka tse tlamehang go hlomphiwa tse tlamehang go hlokiswa ka mešha le mešha dibaka tse ele di ntse di le teng yaka go etsa mešhala jalo ka se ke boletse ka metsi sediba metsi a kopetswang fatshe ke mo re sediba se maphodi ke mo re fumanang pheko ke mo re fumanang bophelo teng re gopoleng gonokwena difuleng gone mantsopa le ga gabo mane ma goletseng teng ntlo ya gabo e ntse e hlokiswa e ntse e ntlhafatswa ka mešha goreng ge tlhaseke ra lebala ka yena ge tlhaseke ra lebala nalane ya rona re le bana ba maaforika and then le ga ke bua ka metsi dinoka tsa rona re le batho re tlamela ge di tlhomphe noka e ya nka e ya tsamaisa ntlosa e ya phalla le sa tse di tshila mo ditlamelang go ya teng re tlhokomeleng dinoka tsa rona ga re agela dintho tse di tshila ka dinokeng noka ena ga e phalla e fetisetsa dintho tsena pele ke ka ona re neng re na le thuthubolo o etsetsa gore dintho tse sa tlhokang dintho tseseng tse sa tlamelang go nna di ntse di kena-kena metseng le bathong e be re di bolokile thuthubolong di tla tshetswa e be tlase re utlwile thuthubolo le yona e ntse le sebaka seo basotho ba neng ba fodisa ka sone malome o nanka motšhana a ile tlhola pheko gona maneng jalo le tabeng ya metsi re utlwile le lewatle re bone batho ba etsa dintho tse tshosang tse makatsang lewatle maneng lewatle le ya nka le boele le gotlisetse tsentle ga re ka ra hlomphang dibaka tse ka reng tselo ga re ka ra hlomphang le gona go di boloka di hlwekile mme wa ka
0: e ka ba itseng ba rona go na le motho a re beileng on hold ke ipotsa ke mang Aisha
2: nna ke a utlwa mme ke a utlwa ke teng
0: ntate Mathobisa ke nana ke ena re beileng on hold jale e setisa mme go bua mme Mpedi ga ke tsebe le ga ebe o setisitswe ke taba ena ya founu kapa o ntse o noso o beile ditaba tsa gago
1: maute mola bo khanela bota u mola ha le ha le nang khulu mantsopa ntse le tsona dibaka tsa rona mme wa ka empa ke bo tse ke ketela he ke re di thabe mo thusa rona e tsang teng le ha le metse wa nyenye wa ka di mathaba o sa khatlana tse ke se thaba e dipuo ke mupi wa nyenye hela ka di mathaba wa dina mola wa imanela ka swa ba re o meditate o tla go tsena mo ne o hlabulile hona hona a re se ke tsenya di tshele tse ngata ngata re ntse re etsa di visa re ya kae re na le tsone di baka tse jalo ona mona Africa ona mona South Africa ha ho ne Freestata e tshwere le tlotlo le le holo holo la moya ba mamedi ba rena ba sotho ba ba rena ha re ithateng re tsebeng dibaka tsa bo rona ha re ke re di eteleng a se a teng mahaha ano jetse suku nane kwakwa ha eso le ona mabaka a teng ke a leboa nne
0: mamedi e leshomele metsomedi metsotso le sekoto ka morago ra ya bohlano Aisha e re ke tle ke fetele go wena o bo se o dumedisa bamamedi o kore beele ka letsa tumelong ya Islam gore na e be ke dibaka difeng Aisha tseo Islamong re reng ke dibaka tsa bohalaledi tseo kurane e buang ka tsona tseo kurane e di tshietsang e bontshang ka tsona gore ke dibaka tse e halalelang bakeng sa tumelo ya Islam
2: ha ke le boe mama ni bongi
3: khotso ba mamedi ba Lesedi FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khotso ya Allah e le lona a ke fapepere. Ha re bua ka dibaka tse halalelang karo bodumedi ba Islam re bua ha re bui fela ka ho etela dibaka tseo. Fela re bua ka dibaka tseo di re hopotsa Allah ke dibaka tse re hopotsang le bophelo ba moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le tse tsosang lerato karo le tse tsosang lerato ho Allah le tumelo ya rona ya Islam. Ha ke tsebe kapa ikutlwa o na le leratanyana ke tse kapa ke a utlwa ha
0: ke kopa o tlose founu ya hao speakereng Aisha.
3: Ke
0: tlose speakereng moratuwa re tsebe o utlwana hantle.
3: Ke kgona ho utlwa la
0: ha monate jwang
3: sebaka sa pele se halalelang ke mmeka le ha e mmeka le na ke mo ka re ho mmeka mo ho na le sebaka
0: se Aisha a go tsara hanyane mmpedi ke kopa le wena ha ba speaker reng o tlose speaker reng hlemogatuwa wa ka.
4: Okay.
0: O ka tsola pele Aisha.
3: Ke re hona le sebaka se bitswang mmeka. Ka haru mmeka hona le sebaka se bitswang Kaaba, Kaaru Masjid al-Haram. Kaaba ke kibla ya rona ma Muslim le fatshe ka bophara. Ka nako eo ha re etsa swala e leng thapelo ke mo re shebelang teng hobane e leng ke ntlwana tsatsi ke mo re shebelang teng. Ha o kgathaletsee hore na o sebakeng o naheng e feng o bua puo e feng fela Kaaba ke sebaka sa bohlokwa ho rona ma-Moslem lefatshe ka bophara. Allah o re hopotsa bohlokwa ba Kaaba kharo Quran mo a reng. Ke Quran chapter 3 verse 96. Ka sebele ntlo ya pele e ileng ya thehelwa e ile ya thehelwa batho ke mmeka e hlonolofaditswe le ho tataiswa bakeng sa ditjhaba tsohle. Mmeka e re ruta dintho tse kgolo hore ho sa tsotelletsehe hore na re tswa naheng efeng jwalo ka ke hlalositse. Hello.
0: O ntse o le moyeng mme wa ka?
3: O ntse ke le moyeng.
0: Ee.
3: Ka pela Allah maemo a rona a lekana kaofela re le setšhaba se le seng kapa yona umma e le nngwe ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motho ha bona Kaaba pelo ya hae e hopola Ramasedi e le mmupi. Le raba le sebaka sa bobedi hape se bitswang Medina motse wa moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medina sebaka sa Medina sekaru Masjid al-Nabawi e leng Masjid wa moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medina ke sebaka se bohlokwa haholo ka rona nalane ya Islam. Ke moo moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ileng a fallela teng le balekane ba hae. Mme ho tloha moo Islam e ile ya ba teng ya hola ebile ya hasana. Ke naha e leng hore e re hopotsa bophelo ba moprofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boitelo ba hae, mamello ya hae, lerato la hae kharo umma ya ma-Muslim. Sena se re ruta hore imani ha se fela mantswe. Imani ha se mantswe fela. Ke mamello, diketso tse ntle le boitelo. ha ke tswela ka ba me bonke na kwa ka ntse le teng ka botseng jwa
0: ha hona botshata Aisha ere re tla boela re gotlele ho tsona hape ke a tseba dingata ere fela ke mabenkeleng ha ke gotla mabenkeleng re fenda te muruti mathobisa hore lena itsa kala itsa ka muramono he re tla nne re gotlele ho tsona hanyane hanyane jwa
3: eh
0: ke a leboa mamedi ntumele ke ka mona ke a gotla
4: e bang ona na ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng. On a beach, shabang.
1: Metsotso e dula hantle ho e mashome a mabedi ka morahora ya bohlano ere mamedi ke tlofa Moruti Mathobisa sebaka le yena jalo fela ka re ntse ka babang Moruti Mathobisa re wa moela tshebeletsong ya lesedi o tlhabe o se o dumedisa ba mamedi e be le wena o re fehe ditaba tsa hao hore na tumelong ya bo Kreste e be ke dibaka difeng tse o re reng dibaka tsena ke tsa bohala ledi re di amahana haholo le semoya sa rona ha re le ho sona haholo tumelong ya bo Kreste.
2: A ke lebohe mamane bomke ke dumedise bomme bao ke nang le bona moyeng, ke dumedise ba mamadi, ke dumedise le wena. Ee, ya tla go bua mona ke ngaka Moruti Mathobisa. Ke batla go hlalosa fela gore re na le mefuta e meraro ya dibaka tse kileng tsa halalela le tse ntseng di halalela. Go ya ka Bibele e halalelang ya Ntate Modimo, go bile le dibaka tse kang sebaka sa nakwana moo Moshe a ileng a kopana le Ntate Modimo teng a bona setlhatlha se tukang pa se satšhe. Sebaka seo se ne se tlhonolo fa Bibele ne se halalela ka nako eo Moshe a neng a kopana le Modimo ka so ka yona. Mme ka moramoo a se a ka sa fetse se halalela kapa se tlhonolofetseng ka tsho hobane le o fitlhela ka jeno lena ga o se o ka go ba le motho ya yang sebakeng seo e re utlwang gotho o lo rapela kapa o lo kopana le Modimo tsona. E be re boetse re ba le sebaka sa thaba ya Horebe. Re kopana le ditaba tsena go Exodus chapter 3 verse 5. Mona teng e tlile ke yona mo Moshe a neng a kopana le Ntate Modimo teng a Modimo wa motlhokomedisa gore a role mekatatso ya gae gobane sebaka seo se halalela. E be re tlo kopana le sebaka ka moo go bileng le dintho tse kareng tsa batho ba neng ba tshwana le bomme Dibora mo a neng a dula tlatsa sefate teng se ne se halalela sebaka seo ka nako eo a ntseng a phela a le go sona, mme ga a qeta go feta sebaka seo e ba le go thata fela. Re ba le dibaka tse tshwanang le dibaka tsa hajwale jenana ka jeno mo re kopanang le dibaka tse halalelang, mme di tlamehile di halalele dibaka tseo hobane ga go ka moo batho ba Modimo ba ka kopanang le Modimo ka teng e le gore sebaka ga se halalele, mme go beiwe mohalaledi ya tlotsitsweng ya kgethuweng. Na le dibaka tse kang tsa bo Vatican City mo mopapa a leng teng, re na le dibaka tse kareng bo Moria mo bitlhaganyane a leng teng, re na le dibaka tse kareng bo Ordinal Stress mo Bishop Mabaso a leng teng, re na le dibaka tseo PACC e leng teng Eastern Cape mo Professor Nonunda a leng teng. Ka mantswe a mang batho kaofela ba latelang tumelo eo ga ba batla go kopana le Ntate Modimo meketeng ya bona ya ditumelo tsa bona di-conferenceng, ba ya moo ba lo kopana le Modimo ka sebaka. Ka mantswe a mang sebaka seo se tshwanetse se halalele, se tshwanetse se hlonolofale. Re na le moo neng re kopana badumedi ba kopana le Ntate Eli teng, ba kopana le Gideon teng. Dibaka tseo di ne di halalela empa neng ka morago ba mokgetho wa Modimo a sute sebakeng seo, sebaka seo e ba sebaka fela, e ba sebaka fela, mme go tla ba le moo batho ba bang kapa mokgethwa e mong e motšha ya kenang dieteng tsa mokgethwa eo a tlang go lo dula teng, mme go tla lo sonolofatsa sebaka seo. Ke nagana gore ke a leditse mme bonke.
1: ke le buile haholo muruti mathobisa mamedi re ntse re le mmoho le wena ke a o mema hore o tlobe karolo ya ditaba tsa rona re bua ka dibaka tsa rona tse halalelang ditumelong ka o fapana tumelong ya rona ya botshaba o se a beile ka letsa ya hae mme wa rona mme mopedi tumelong ya Islamu lona mo tumelong ena ya rona Aisha mohlolo sa beile ditaba tumelong ya bokreste muruti mathobisa o sa beile ditaba mamedi ho ya ka wena ke sebaka sefe sa bohalaledi so e reng le le tumelo le a tseba hore sebaka sena ke sebaka se hlomphehang se o ka sona le kopanang ho sona mme ha le kopane ho sona ka pa ha le tlile ho sona sebaka sena bo hona le dintho tseo le di bonang tsetsa halang tseng ne ba ha di bona hale ha le le sebakeng sefe ka pa sefe fela mo le kopanya moya wa lona bakeng sa ho rorisa ya le kopantseng 086,000 3084 kapa 0797585066 ke mo kirutsi nteng hema medi ha ke re qoqe le wena ke utlo hore na wena o wa ditseba dibakatse jwalo kapa mhlomong hona le potso ye o e batlang ho e botsa baiti ba rona ka kwano o wa mohelehile ke a leboha re keng ke mo mamedi mo
3: Khotso khotso mamani bongi le baeti ba hao mo eh mamani bongi bua le thabo mo amphuke ba mtsiba ka chila chila mo frede phumelele ya ana grata fela je ho tlatseletsa fela ho mme mopedi ya mme mpedi re utlwa hantle na mme waka ba ka tsetsa ona tsa ba suti ditlame ho bana le tjantjello ditsoseletswe hantle bonkukumu bo ba suti culture ke ditulo tlameleng ka ba ga ha pelletsa hore be rena re di tsebe re le basotho ka botlalo le batho ba batsho re di tsamaye re le batho ya leboa mme wa
1: ke lebuile haholo gaitsedi ya motho e re keng ke mmamedi e mong hape mona
4: kgotso sebodise gabane bua le mena molefe sehloho sa hao se setle ka o hlaka bokreste mona ha re na re a dumellwa hore ho be le sebaka seo re ka yang ho sona sothweng se halalela bokresteng ha re na sebaka seo ha re a dumellwa hona mangolo a re dumellang ho etsa jwalo mopo lengolong la pele la Petros kgaolo ke ya pele temano shometse mohlano ho thumana mantswe a reng halalelang jwalo hobane ya lebitsitseng ya halela mme le halalele jwalo lona metsameng ya lona yohle ka mantswe a mang modimo ke yena halalelang mme re lokela ho tshwana le eo ya halalelang mangolo ohle a ngotsweng jelo ka maposo ya paulusi a hlatswe ke yena timotea o re mangolo ohle lengolo lohle le bodutseng ke mo halalelelang le na le matla a o ruta le ho godisa ka mantswe mang bibele ka boyona jelo ka e ngotswe ka halalelo e ngotswe ke batho ba halalelang ba modimo mme ke ka lebaka leo e nkuwang e halalela sebaka re na sona se e halalelang lona lentswe lena la modimo le ga go lebala le ngotswe ka tshusumetso moya o halalelang ke batho ba modimo ba halalelang so santse le nkuwe le tlhomphuwa gobane ke dipolelo tse e halalelang tse sutumeditsweng ke moya wa modimo ke a leboa mme wa ka ga gona sebaka se re ka yang sona le a ka ra kopanela kerekeng ke kereke re kopanetse ga re halalela moo re kopanetseng teng ga re qhalana ga ona bogalelelo e re siang sebakeng seo gamoo katho mona go halela gobane batho ba modimo bana ba le teng mona go ya halalela ga re a dumelela go tso moo bana ba modimo ba kopaneng teng ga ba se ba qhalane mono ba tsamaile go a halalela moo ga o a sio jalo ga re a dumelela go tso jalo ga re a dumelela jalo tanki mme ba
5: Hela sbosh. Mela go phelela ba itiba ha mong ke le khompile yo mogara makwetse ba ka unda. Nka ne to go. Re na go dumela na le. Mo ivo no no ka. Ka taba tseno tsa ona ka ba ke na ke ka thabile. Ha nga to vedanya ne ke go mo go go tamo. Wa utwala go go ke moya wa masasa. o metsing wa lope kutlwa ba hlakile ke a ba tholetsa ntate le bomme mono ba hlakile ka taba tsa bona ke a kokobela sebosa
6: kgotso mme Bongi le baeti ba gago kgotso ya keresete be go lona ee ne di le teng ka nnete dibaka tseno empa ga jwale ka polelo ya keresete mo a neng a bua le mosadi wa mosamaria teng a re nako e atla eo go kekeng gwa tlhola go rapelwa dithabeng dibakeng tseno tse neng go rapelwa teng go tla rapelwa modimo ka moya le ka nnete ke taba ena bebele e tla re ga o rapela kena phaposing ya gago kore re rapelela gotlhe gona jwale ga e sa le dibaka tse itseng kgalalelo e se e le mothong e tloile tabeng ya ntlo e se e le go motho re a tlameya gore re dule re halalela borena ke ba Jesu kerekeng
7: kgotso ausisibongile le bamamedi ba gago gantlentle ausisibongile rone ka tumelo ya rone ya bokeresete sebaka sa rone se halalelang ke kerekeng ka ntle go kerekeng ga rena sona sebaka se seng se halalelang ke gona mo e reng ga re le teng jale re kgona gore re ka bua le mmoti wa rona ke a leboa ke le tebele ka mona ka tebene ka
8: mamane Bongi le nna ke kena setlhogong sa gago dibaka di teng tse re di tsebang bo ga bonkgone mantse opa mane mao jalo maburu a re kwalela ga re tlameya re mo re lonka ditlhonolofatso tsa rona gothe re ka re tlameya re kene ka tšhelete moage se le jwang ke nna papise betwane K5 kutlwanong ga re leboa
9: dumela mamane Bongi nna ke utlwisisa gantle jalo ka motho ya pholositsweng ka gare ntlo wa modimo ke mo go halalelang teng mo re kopanang teng mo ntate modimo re kopanang le ena teng mo moya o halalelang re kgona go kopana le ena teng unless ka nako e nngwe re ka tswa re ya thabeng empa thaba eo ga se re rere ke mo modimo a halalelang gona re ya re halalela moo re lo bua le ntate modimo bane re wa halalela ga se go ke tulo e kgetheileng ga kalo re aya re a tswa re lo gapela moo re kopane mmogo jale ke leboa setlho sa go mamane Bongi ke a leboa dinete tšhaba tsane ka maokeng ke a leboa amen
10: kgotso a sebongi le moifo wa gago le bamamedi ba lesedi FM ke nna selelo le otlela ka mona ka ntšha ka lentle ee nna ke rata go phaisa ganyane tumelong ena ya bokeresete ke mametse ntate moruti ga ntse a bua monono empa matsatsi kena ka jeko kutlwisiswa ka kore kereke e se le sona sebaka sa borapedi mme kereke nngwe nna ke kena katoliki man roma mme kerekeng go na le sebaka se go thweng ke aletage mo o re beyang bogobe e le mmele wa jesu hostia mo re dumelang ka gotlhe gotlhe gore morena jesu ka sebele sa gae o teng mo bogobeng mme he sebaka senwa se bitswa sehalaledisio kapa yona sanctuary ke mo re adorang re kgomamang re rapelang teng mme aletageng ka nngwe o phetwa setlhabelo sa calvary se seo morena jesu a ileng a setsa ga ne a re swela ke a leboa mangwane Bongi
1: ke leboile gagolo ke utlwa mamedi bogolo ba kreste e tlile kare taba ena ya dibaka tseo moruti matobisi a di tlhalositseng e ka ka ba ganana le tsona empa go na le ntho e le nngwe e kareng ke e thabetse ka moruti matobisa gore ga a sheba ke kopa o ntshwarele mmamedise ke bua fela ke le magareng ga a bua ka dibaka tseo e bang motlhomong ke tsa kereke eo yena motlhomong a e tsamayang mme ebileng ga ke batle le go tseba gore na ke kereke e feng empa ke utlwile a nka dikereke ka go fapa-fapana tse akaretsang segeleng sena sa bokeresete gore dibaka tseo ba eng ba kopane go tsona bakeng sa gore ba rapele mmogo ba kopanye moya wa bona mmogo ke dibaka tse di feng go ya ka dikereke ka go fapana empa he ha ke tsebe ke kopa ke khutlele ho lona batswadi baka ditaba tseo ba mamedi ba di buileng kwano ke qala ka wena me mopedi ha ke khutla mono ke tatlha ho Aisha ke tele ka Moruti Mathobisa
11: se buri sa ka ntate tshila se ke a leboha hona le momamedi hape a buletseng ka ditaba tsa hore ba ba show ha ba fitla ba ile ba rakwalla dibaka tsa rona didiba tsa rona ba dietsa sebaka sa mohahla o dumelong hore ba etsa tjhelete ba etsa kgwebo ka tsona dibaka tseo mme ha re ka ra sheba senuka mane Eastern Cape sebaka seno se ile sa tsha metsi sa lorina metsi kae kae ka thoko ha o qalwa ho etsa kgwebo ka ntho tsena tsa rona ka ntho tsena tsa rona tse bopilweng ha o qala ho etsa kgwebo fela di a fela matlaeng di a tsha mme mohlolo o tla bona serunya kae kae se diba haufinyana le mono mme ke rate hore sebaka se hlokileng ke sebaka se halalelang ka sekgowa be ba re cleanliness is closer to holiness re a hopola ba bolela jwalo mme ha re ka ra hlompha mabitla a rona ra hlompha mo dingalo mo bafu ba robetseng teng ra bolokang a hlokile ke tse ding tsa dibaka tse leng gore re ntse re fuwa matla teng mme dithaba ke sebaka se phahametseng lefatshe gobane lefatshe mona re iketsetsa rata se re iketsetsa dintho tsotlhe tse sa lokang go gang a ko shebe fela matsatsing a nang le ona go etsala jwang go ntse re shebile dipolano tse kana-kana tsa batho ba bomme rona ba be ba etsekiswa ke ntho tse e tsalang lefatsheng mme ga o ya thabeng o sepakapakeng o dipakeng tsa lefatshe le godimo mme o kgona go bina mabina bina pelo ya gago o kgona gotsa tsotlhe ke tshobalo mme re sheba gore dibaka di ngata ore se re boletse le ka senuka mola Eastern Cape di teng ga o ya le bo Zimbabwe mane go na le sebaka o thinking jelele mo ba nang le lejwe le buang ke dibaka tse e leng re lokela go di tlhompha bana ba rona le ditlogana tsa rona ba tlo di tseba ba tlo bona gore mmupi o bopile dintho tsenang ga go motho a bopileng dintho ga go motho a ile a fitlha mona a fitlha a discover o tshwarelo sebedisa lentswe la sekgowa ba fitlha ba re we've discovered you e ka ka re rona re ne ntse re sa di bone e ka rona beng ba tsona re ne ntse re sa di tsebe ka tseo ka nnete didiba di teng mo re fumane metsi ya bophelo ke ntse ke tshwa gape ke re le gona kokomane dithabeng di ntse di le teng bo legaeng la wetsi bo ke kae kae kana ka gare ga re kwana di teng nna ke dipoleke tseno mme ke dibaka tse e leng gore di fumaneya ga bonolo o a otlolola maoto fela o so fitlhile mono ga o tlhoke le tšhelete gore o ka nna wa ya gole ke dibaka tse gaufinyana le ga ke a leboa mme yaka ke kele ba bangwe
1: ke leboile gagolo Aisha
9: kgotso mme ee ga ke tlo phethela ke ne ke re sebaka se seng gape se ka re kopanyang kapa se halalelang ke dimasejidi mo re rapelelang teng gape re tlhoka gore re utlwisise gore ga se sebaka fela se ka etsang gore tumelo kapa yona imane ya rona e matlafale ke kamano ya rona le mmutlu wa rona e leng Ramasedi motho a ka ba kga re gomeka empa pelo ya gae ga e sa gopole Ramasedi go tshwana fela motho a ka ba kga ra medina empa ga a sa latele sunna kapo diketso tsa moporofeta Mohammed le teng go tshwana fela motho a ka ba gole le dibaka tseo empa ga a rapela ebile a hlwekile ebile a bala Qur'ane a etsa zikiri zikiri ke kgopolo remembrance ya Allah ka dinako tsotlhe ebile a etsa diduwa dithapelo tse kgutshwane tsa go kopela batho ba kulang go kopela lelapa la gae le batho botlhe ebile a thusa le batho ba tlhokang a ipolela dibe tsa gae motho eo ya jwalo tumelo ya gae e kgona go gola ka tsela eo e jwalo gobaneleng e kgona go gola ka tsela eo e jwalo gobaneleng o atumetse gagolo o mmupi wa gae Allah go na le moo mo a bolelang teng kgare o Kurane ke chapter 13:28 ruri ka go gopola mmupi wa gago dipelo di fumana kgotso
12: ka hona ha ebe re batla ho matlafatsa imani ka potumelo ya rona ha ra tlameha ho emela hore re fitle Mecca kapa Medina kapa Al-Aqsa Masjid re tlameha ho qala teng moo mo re leng teng re qale ka ho etsa dithapelo e leng swala re qale ka ho bala Qur'an ka dinako tsohle re qale ka ona ho etsa zikiri e le kgopolo bakeng sa motsi wa rona ka dinako tsohle re etse diduwa jwalo ka ke hlalositse re tshwarele batho ba re sitelang re qale ka ho tlohella dibi tse e leng hore di arola dipelo tsa rona re tlohelle dibi tse e leng hore re a tseba hore ha re a tlameha hore re di etse ka hoo ha se taba ya sebaka fela e leng hore e ka phamisa ditumelo tsa rona ga ke tsee kapa mme bong ke nka tswela pele gape
1: ke kopa Aisha we tshware mono re tla boela re khutlela ho wena hape Moruti Mathobisa
2: a re le bona mamane bonke ntho engwe e kgolokgolo eo ntate Modimo a re bopelletseng le yona ke hore ka morago hore a bope motho e motona le motshadi a mo budulela moya o halalela mme motho ya batsebipuo tse phelang se tlone a ba tlhogonolofatsa bona ka bo bona jale ke batla go tlhalosa gore sentse re halaleng le rona sentse re tlhogonolofetse e motona le motshadi jale ke ne ke batla go hlakisa taba e reng Bukenya Exodus chapter 25 verse 1 to 9 Modimo o laela Moshe hore bana bohle ba Israele ba ntse ka mo bana le bona ka teng temane ya borobedi ke se ke putlakele ho yona e re ba tlanketsetsa ngalo e halalelala e tle ke dule hara bona Exodus chapter 25, verse 22. Modimo a re, ke hona moo ke tla teana le wena. Ke bue le wena. Ke le hodima sekwahelo pakeng tsa dikerubime tse hodima a reka ya bopaki. Hore ke tle ke o bolelle tsohle tseo ke tla o laela tsona bakeng sa bana ba Israele. Isaiah chapter 56 verse 1 ntlo yaka e ka bitswa ntlo ya thapelo re kopana le mantse a reng ka kathaba ha ba itse go nna a re ye ka tlung ya Jehova temana e ho ya bone e re ke moo nyolohelang meloko le meloko ya Jehova ka taelo e neilweng Israele go roka lebitso la Jehova a ke batla go phedisana le sebui setse kapa setseng mona gobane ke emetse tumelo yaka empa go tlakile gore ntate Modimo o kgotsofaletse gore go be le dibaka mme a ba a laela gore dibaka tseo di ahuwe di be teng gore e tle re ha a batla go etsa family gathering ka mantse wa mamo a batlang go kopana le ditšhaba tsa gae teng a tle a kgone go buisana le bona ba le sebakeng tseo ke ne ke batla go dumelana le ntate mo ena ga a ne a re ga gona sebaka se tlhogonolofetseng kapa se ka mokgwana e tlhalosa ka teng sebaka se tlhogonolofetse ga ba halaledi le ba tlhogonolofatswa ba le sebakeng seo ba kopane ba bua ka Modimo kapa le Modimo ka yona nako eo ga re kgalana moo sebaka se se se tlogile mme ke batla gore ke re ga ne ke tlhalosa taba ya gore moshe o kopane le Modimo sebakeng moo a neng a bona setlhatlha se tshwampa se sa tuki ga go bolele gore itse ga a tloa moo ya ba sebaka seo se dula se halalela Jakobo o kopane le ntate Modimo a ba a reya sebaka Bethele ha re utlwile ka sekontse otho batho ba khutlwela moo ba lo rapela moo sebaka se seng le se seng se halalela ka nako eo bahalaledi ba kopaneng go tsona modimo kreste jesu ha morutiwa ya neng a belaela a re barutiwa ba johanne ba rutiwa go rapela kreste o itle go yena e mong le e mong e ka kgona a kene ka phaputsing ya gae a tlhoke go touta le o belaela mme a tle a rapele modimo wa gae manoti teng a tle a re ntata rona ya magodimo nantsela gao lekgetho ka mantse wa mangwe ga re dumelane gore re ka nna ra re le mane mo o tshwarelwang dibaka mo o tshwarelwang dithapelo mo o kopantseng diphutheo ka o fela teng ke ntate motsepe wa halalela ka nako e bahalaledi ba leng mo stadiumong sa bolo empaneng ga se sa sebedise le stadium sa bolo se sebedisa e le sa kereke bahalaledi ba tla se kopela tlhonolofatso gore se tlhonolofale se etse mosebetsi wa ntate modimo ba kopane le ntate modimo mme re ga ba tloa moo se khutlele mosebetsi wa sone gape ka kereste morena.
1: Ke lebohile haholo ntate Moruti Mathobisa. 086003084 ke batla fela gore ke tlo nka momamedi Lesedi. Dumela momamedi ya mogaleng kgotso. Lesedi kgotso. Hello. A o mamedi re ena ya mohala ke tlwelle ke khutlele ka mona.
13: Mangwane bongi hore ngore me wa ka o jo a mtswadi wa ka. Hai morena mdimo o hohle o hle wena mo dumela nteng. Le ka tlu o kai. Ho tle mo ka ya nteng morena mdimo te. Ya le bua. Wena mangwane bongi nna magadi ke ne kereke he kereka ke keng
14: dumela sebos dumelang ya bakreste ga rena mo re ka rarang re ya dithabeng re ya mahaheng ha holo ke kgole postolo ha kana ditaba tsewa re ka ha hela modimo kereke ga e ha ha ile ntlo ya ba ka rapella ka ga yo me go na re ya mo ge halalela ge ya mono ge halalela sports ha se hore yona ya halalela o tla tlameha go bua magaheng go a dithabeng no a se yona ga e ka laeba jalo ko matamong no ke a leboa sebose ntate lefa
15: kgotso mamane bongi o bua le ntate matsie ka Velkom ke batla ke hanana le bontate mo ke batla ke hanana le bontate gobane ka mantswe mang ba re sebaka se halalela ha batho ba le demo empa modimo o bua ka moaho ka sebaka se halalelang batlang a ela a reka yaka e halalelang gore re kopanele mo so ha ke utlwisise gona sebaka se halalela jwang batho ba le siyo it means halalelo e tsamaya le batho ntle le sebaka seo gobane moshe ho ile batho a role meqathatso ya hae gobane nqalo eo a emeng ho yona e ya halalela sebaka ke sona se entsweng se halalele batho bao ha ba lo rapela moo ha re itimme dijo le ha re ya mesebetsing e itseng mme re ya mono ka purpose ya ho lo rapela re ya thuteng ka purpose ya ho rapela le ho kopana le modimo re palama thaba ka purpose ya hore sebaka seo se ya halalela moo re leng haufinyane le moshe ho latela di-scripture gape ho latela mangolo tshwarelo ka sekgowa ho latela mangolo mme wa ka jalo ke batla ke sa utlwisise o gona ka montse mang galalelo e tsamaya le batho and then sebaka se re rapelang go sona se yona se halalelang. Ke a leboa mme.
16: Dumela mangwane bonke, dumela Senkile le baeti ba gago. Nna ke a tseba gore sebaka se halalelang ke kerekeng mo re kopanelang mmogo re bua ka ena ge le mmogo moya o halalelang o ntse o mongata gona molo. Ke a leboa.
17: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Setso sa ka, puo ya ka, seteišene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba. Ke molelwa.
1: Metsotso mamedi e dula gantle go e robong pele re fitlha goreng ya botshelela. E re fela kenke ba mamedi mohlomong ba babedi ba bararo ba o qetela ka mona e be sense ke fa baiti ba ka gore re phethele ditaba tsa rona.
18: Dumelang bagaetsho. Nna ke dumela go e felele le kgethegilele le boitshepo. Ke dumela go felele lengwe le lengwe mo bakeresete ba kopaneng teng ba le moya o le mongwe ba le pelo lengwe. Felelo le boitshepo leo. Ga fela go bakeresete ba kopane mo bone ka bo bone ba se leswe ba sa dira tirisaeng ka tsela. Felelo le boitshepo leo. Samana se lale le motho ba lefitsadi ba gaifo.
9: Dumela mamane Bongile le moifo wa gago o hlomphileng ke le hlomphile. Ke nagana le nna gore sebaka se halalela ka nako eo. Ka baka la gobaneng a kere ka nako nngwe ga se ba halaledi fela kapo batho ba tseba Modimo ba tlang sebakeng. Ke dumelana le moruti ga bua ka taba ya gore ka nako eo batho ba leng moo ka yona ba rapidi se a hlonolofala se a halalela. Empa ga o se o sena batho ba tseba Modimo ga se sa halalela gobane ga se batho ba Modimo fela ba ka yang sebakeng se itseng se o thweng se a halalela. Le batho ba bangwe ba meya e lefifi ba kaya. O ka se re ka nako eo ntse se halalela. Ke Mamokwena ra Lakeside. Ke a leboga.
18: Mela mme Sibongile. Ya mme wa ka. Taba e o buang ka ena ke a utlwisa mme wa ka ka gona gona le sebaka se halalelang. A sebaka se mme wa ka se halalelang. Jwale ka gona le tsona ena ka a ke utlwa ba bantse tsa ba re ba kena dikereke. Ga gona dikereke. Go na le kereke. Kereke ke bana ba Modimo ba sokolohileng. Dintho tse gaulweng ke di senyagoge. Gobane senyagoge e bitswa ntlo ya thapelo ka Sesotho. Ka sefirikia ke senyagoge. Ee, ga se kereke. Jale ka batho bona ba re re ya kerekeng re kena kereke. Ntho tse ona dio. Batho ba tlamehile ba jetse nnete. Mme waka ke a leboga. Go tshwamokana ke sokio. Tanki mme waka.
1: Ke leboile gagolo ba mamedi ba ka. Mamedi ke kopa fela he ke tle ke fe baeti ba ka gore re tle re qetele ditabe tsa rona. Aisha ke kopa tle ke tle kgale ka wena ke tlo fetela gome Mopedi re qetele ka Moruti Mathobisa.
19: Alright mme Bongi, sebaka se seng sa go qetela sa falalela ke Masjidi Al-Aqsa, sebaka se mane Jerusalema. Masjidi Al-Aqsa ke sebaka se halalelang.
12: se halelelang ha rona ha rona ma moslimi ke se baka se amanang le leto le halalelang la miraji le mo profeta Muhammad a ileng a lenka hona le temane ka ru Qur'an e reng ganya ho yena ya ileng a nka mohlanka wa hai busi ho tloa Masjid al-Haram ho ya Masjid al-Qas yeo tikoloho ya yona re e hlonolofaditseng temana yena e re hopotsa.

0: So ka mantswe a mang ha o sa etse dithapelo tseo tumelo ya gago kekebe ya kore tumelo ya gago e tlo fokola gobane leng ga re a tlameya fela gore re tlwe mona re Mecca kapo Medina ke mone mo e leng gore re tlo fumana gore galalelo e teng moo galalelo tshwanetse e qale kgare o malapa a rona e fetele dimasjidi tsa rona le bophelong ba rona ka dinako tsotlhe ke mantswe a ka e leng gore ke a lebisa go mamo seme mo le nna ke le buile jazaka la khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ke a leboga Aisha mme Mopedi ka motsotsoana fela le ka motsotso le metsotswane masome a mararo.
2: Mme wa ka ga re beng le mesamo ka lapeng, ga re beng le mesamo ka matlong a rona, ga re beng le segutlwana se e halalelang, mme mosotho wa gale o a re ga o sa tsebe mo o tswang teng o kekebe wa tseba mo o yang. E re ga a bua lentswe la setšhaba yena morena wa marena matsatsing ana o re go rona bana ba gae re nne re shebe morao ga re ntse re gagamalela pele re nne re gopole mo bagologolo ba rona ba tswang teng. Ka goa ke jalo mme wa ka ke re ga lesedi le aparele bana ba rantsho e be kganya lefifi le apowe matlhong a bone. Ke a leboga.
1: Ke lebohile gagolo mme Mopedi. Moruti Mathobisa.
3: Mme Sebongile baporofeta kao fela ba halalela ba profeta ba nang ba dieng e le 1200 ba kenyeleditse ba profeta le mona Afrika re mpile fela ra ba le bomadimabe ba gore nalane tsa ba profeta ba rona Afrika di seke tsa ngolofatshe gobane o ne o sena thuto melaetsa kaofela ba fanneng ka yona ya tshwana e buwa ntho e le nngwe bukeng ya Diketso chapter 5:42 ga ba ka ba phetsa ka matsatsi otlhe go ruta le go bolela empele le ka matlhong gore Jesu ke Kreste. Mme lengolo lena ke le tlayang o Testamente e ntšha mangolo e ke buileng ka ona pele a tshwanang le mo Modimo a reng ke gona mo ke tla teana le wena moshe gore ke bue le wena le setšhaba ke testamenteng ya gale ka mantswe a mang go hlakile gore dibaka tseo Modimo wa di tlhoka tse halalelang kapa tseo batho ba gae ba halalelang e re ke be ka tsela mefuto jalo ba ka teanelang go tsona gore ba kopane le ena ba buisane le ena mme re ke ke ra re kapa nke ke ka re jalo ka ga mme ana tlhalosa gore ga gona gore ga masepala re ka le kopa sebaka gore re gapele ntate Modimo kapa re le go rorisa Modimo go bo tla batho ba tumelo e nngwe ya meya e ditshila masepala ke ba gana go bane go batla tšhelete o le ba fa sebaka seo ba hire moo ba kopane le Modimo kapa ba etse thapelo ya bone. Ke ka go kereng setšhaba se sengwe se sengwe se na le moporofeta se go fanwe ka melaetsa mme le dibaka di teng tse halalelang le dibaka tse sebedisetswang bakeng sa gore mona ke kerekeng re ka kopana ka kerekeng ka neya ya rona e halalelang ka bohalaledi ba rona. Mare jwale ga re se re tlile ka gara kereke eo go santsaneng go tlhokagala gore gothwe kereke eo kapa moago o kapa setini seo se a halalela bukeng e nngwe Modimo o itse ga batho ba tloa lefatsheng ba tloa tenteng e ranthanang e senyeyang ba ya moagong o gauweng ka matsogo a Modimo le godimoo mme tsotlhe tse re nang le tsona tatse lefatsheng dikeke tsa newa maatla jalo ka dintho tseo di gauweng ka mahau le maatla a tlhonolofatso ya Modimo. Ke a leboga
1: Morutu Mathobisa, ke lebohile haholo. Ke a leboga tle Aisha, ke a leboga mme Mopedi, re a leboga e se ka re ka dulang tse re tshwarane fela jena bakeng sa gore re thuse bamamedi ba rona go ya ka ditumelo tsa rona. Ke a leboga batswadi a semohe mamedi odimatlhogora ke a botshelela tle Modimo a mpolokele wena go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tisetso mo kwena le moifo wa Mathumisa.

0: Mamedi re ntse re tsela pele ka lena he la mathumisa o seng hona me ha o shebana kwa metso tso kyane le shume le metso tseletseng re lebile ho rayane ya bosupa ke buletse mamedi hore re ntse re shebile tsena tse amana njolo le dikgetho tsena tsa magotla metse tsetlang ho ba kala nne kgwedinyane ya kgwedinyana mamedi ya pudungwana mo teng he re tla ofang tsona mme o hopola mamedi hore e nngwe ya dintlha tseo e leng gore re di shebile ko tswa letsholo re le SABC le CDFM ka manane wa rona ditaba gore re ofe tsotlhe tse e tsalang dibakeng tse e fapaneng mme he baking e ne tlang re tlabe re le mane Machabeng Virginia mo teng he re tlabe re gasa lenaneo la matshotlho ka utlolowa mme ga dipolotiki e kopane mo e re ya mamedi re kene ditabeng tsena he tse e leng gore re ntse re o tshwaretse tsona tsatsing la ka jeno re leba porofensenyane ya Northwest mo teng he re lakatsang go fa tsena tse amanang jalo le metsi mo teng he mathata a phepelo ya metsi masepaleng wa Cedric sa Dr. Rufus Sekgomotsi Mompati porofensenye ya Northwest a ka nnang a ntlafala gaufinyane ka mora gore masepala o ne o kgethwe hara diprojeke tse robedi tsa botlhokwa tsa naga tse tshegetswang ka ditšhelete ke Infrastructure South Africa. Projeke ya go fetola le go ntlafatsa phepelo ya metsi e le e qosang bilione le 1.7 e tla shebana le go matlafatsa tshireletso ya phepelo ya metsi ka nako e telele strekeng sena le go batho ba sebedisang metsi sentleng le hihi ore fa dintlha tse feletseng.
1: Mo puisanong le SABC mbane o kaile gore fa ne a neelwa polasi ke lefapha la tlhabolo ya mafatshe ba mo tshepisitse gore ba tla motlamela ka didiriswa dingwe tseo di tshwanang le tsa go lema le legora. A re le ga jaana ga ise di goroge. Mbane a re gape diterekere le megoma tseo di le mo polasing ga di dire. A re ke motswa setlhabelo wa bogodu jwa leruo leo puso e mo reboletseng lwana ka ntlha ya go tlhoka legora. Re sa lefo lefapha la tlhabolo ya mafatshe le metsemagae la re ntle le madi ao a dirisitsweng mo polasing ba kopile gape madi a tlaleletso. Mokaedi mogolo wa lefapha ke Richard Kotaile.
2: Ra dumalana le ene gore okay dikgomo tse 35 di na le poo di na le bana which means it's 70 cattle ebile di dusa ka bo 35 and then a lebelela polasi a lemoga gore he fense ga di a siama eng ra re ka kry-a service provider e tle go ra 'ira besa business plan to do everything that we agreed with him gore tshwantse di diriwe mo polasing and re dirile tse tsotlhe a di costa di 'ira 3.1 million.
1: Mbane o dumela gore lefapha le moreketse dikgomo di le 35 fela a re di diriswa dingwe tseo di seng di goroge le moketefaletsa botshelo.
3: Bothata ba ka ke gore ba batla ba ntshepisa gore ba tlile go nthekela metšhini leng diterekere megoma diplantere ka 2019 ga ke ba botsa gore yanong dilo tseo di kae bo 2020-2021 ba mpha lekwalo ba re ke ye ko bankeng ke ye go adima tšhelete ko bankeng. Ko bankeng ba re ga ba ka ke ba kgona go nkadima tšhelete polasi yaka ga e na letseno.
1: Mbane a re ka ngwaga wa 2018 go dirilwe ditshepiso tse dingwe gape.
3: Diterekere tse ba dintshepisitseng ba di dire ba ntiretse business plan ka 2018 ya 4.150 no yana ba mphile lekwalo ba re ga be go kgona go reka dilo tseo ke go adima tšhelete ko bankeng ke ya go adimang tšhelete ko bankeng plase sa bereke tsene mo go sena le challenge ya gore re patele motlakase be ke ba bolelela ba ba patela motlakase 2 months ba patetse 20 ba patela 20 kgwedi ya bobedi ba bantha ba ra bana go kgona go patela go ya ko pele nna ke o patetse 7 years.
1: Kotaile a re tekanyetso kabo eo e neng e betse thoko mo projekeng eno e dirisitswe sentle
2: from the balance ya 3.1 million ne re approvetswe go setse bokana ka around 166,000 fela ga gona sepe se setseng ko morago. The business plan ene re dirile ya 3.1 million re implementile yotlhe
1: ga ba gare lefapha la re ka diranta di feta lekgolosome 60 tseo di setseng ba tlile go di dirisa go ya ka ditlhoko tsa molemirui yono. Nake Zeblon Maine Mono Geisdorp, Northwest.
0: Atia mamedi pejana kine ke boletse ha ile tabatse ya mana le phepelo metsi ka ro masipala wane wa Cedric sa Dr. Sekgomotsi Ruf Mompati fela he tsena ke tse ya mana jolo le lefapha la mobu le ha ne diqoso tse ntsweng he ke rapolasi ya nan le boqhwala me ha holo bothata bo rapolasi yo ana le bona ke pono me ke taba ya mana jolo he le plasi ya Bosrand Mono Geisdorp ha u feel de la Rayville Northwest mo lefapha le hlalosang ha ka molao tukelo tsa bodulo ba mobu le ile la rekela rapolasi yone he polasi ya dihektara tse 400 e qosang boleng ba tšhelete e fetang dimilione tse 4 tsa diranta selemo sa 2016, mme sena se tla ka morago gore yena rapolasi Paul Mbane a etse diqoso tsa gore lefapha le ile la mo tshepisa disebediswa tse ding tsa temo. Fela he mamedi, ke tsona tseno he tse neng di tla tswela ka Zebilione Maine. Re ya mabenkele a re gutle he re tswela pele ka lena la mathumisa.
4: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: If it's ile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena, manane wa ditaba a Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng go buisana le mekga ya dipolotiki le bakgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshotlho le tla gaswa ka kotlologo kolong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin, Virginia, jwalo ka metlha. Le wena o le moahi o mengwa go ba le kabelo puisanong ena e amanang le tse wena o di tshepisiwang ka pano ditshebeletso sebakeng seo o dulang mo sona.
7: Ao batho, gobane le re etsa tsena leana metsi a na gutlwa pela monyako tsenena ka tlo lwankga ke ditoilete di a nyoloa.
8: Ke selemo sa borago nkgono wa ka a ntse a phela ka swereji enana e ntse e reportiwa mara go sena action e nkuwang. And-e nkgono ke motho a phelang ka sekita hai a kere.
9: Lebeletse diphetogo tsa gore bana ba sebetse, e seng ke tlo o dula le bana jene bala ka kedutse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka maatla a ka, mpa ka sheko ke bana ke dutse le bone ga ba sebetse.
6: Tsena tsotlhe di etsala ka Lapedi godi Nyamphalane go tloga ka gora ya botlhano thapama go fitlhela ka gora ya bosupa ka Phirimana sekolong sa Phahamisanang.
10: Mamela manane wa ditaba go Lesedi FM go 87.7 go ya 106.6 naga ka bophara. SABC News, re ikemetse. A re kgethe nko ka pere.
11: Ditokelo tsa gago, toka e o tshwanetseng, ditokelo tsa moreki, lenaneo la mathumisa ka tiisetso Mokwena.
0: Mamedi, ke nako ya gore kene segutlwane sena sa rona sa beke le beke ka Sontaga mo teng re lekolang jalo taba tse amana le wena o le moreki. Ka jeno he mamedi, mokitlane o ka o thusa go fumana tšhelete o e tlhokang ka nako e o e tlhokang ka yona. Fela go tlhela o lefa mokitlane kapa sekoloto go ya ka tumelano go ka baka mathata a magolo a ditšhelete. Sena se ka kenyeletsa ditjeo tse eketseileng go latelwa ke babokelli kapa batho ba e leng gore ba batla gore lefe ditšhelete tseo tsa bona le batho bao adimileng tšhelete o bona. Sena se fana ka kgatelelo kgolo, mme re buisana he mamedi le me Winnie Rabothata go tswa mane National Credit Regulator. Go utlwisa mamedi ka taba ena ya tumelano ya mokitlane, go fumana mokitlane le tumelano e pakeng tsa gago le motho ya fa mokitlane, le gore na go botlhokwa o le o kae go etsa bonnete ba gore o tsamaya metšheng ya tumelano eo ya tumelano eo le e fitlheletseng. Mme Rabothata, ga re o amogeletlhe tshebeletsong ena Lesedi go mathumisa o seng gona.
12: Ya leboga madimo ke a go ba gaitse kwa gae.
0: Ha re bua ka tumelano ya mokitlane re bua ka.
12: Okay, ke leboga botee pa re bua ka tumelano ya mokitlane re bua ka tumelano e leng gore e mo molaong bagareng ga mofani wa sekoloto le moreki. And go botlhokwa whether gore o mashonisa ore o banka gore wena fa mo reki a tla tlo nka o ra tlo kopa sekoloto ko wena o re mokitlane o tshwanetse gore le sign tumelano ya mokitlane e bontshang gore le tumelano e ya lona ena and then also le mo reki le ena a dumelana le dintlha tsa tumelano ya lona di terms and conditions e o thusa kang fa e le gore mo reki o palla ko go patela then o na le sesupo se e leng gore ka se tlhagisa ko kantorong e tla go thusang gore o kgone go claim especially ko di-small claims court mo e leng gore ba tlile go fa court order and o e leng fa e le gore o ngwadisitse fa e le gore ba ngwadisa o ka se ba ka se ke ba o fa court order ego gore o kgone go tsamaya o ye ko moreki ntlong eo ya moreki gore o nke dintho tse e leng gore di wetsa madi a o e leng gore wa rekile o mo adimile ona.
0: Ke batla tabeng ena ya gore ke neno he ke mashonisa lekeišeneng mme ke

0: ditaba tsena tsa hora ya busupa di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobedi thagoha
1: ke le buile haholo Kenny Modupi ka hore ba la ditaba tsa hora ya busupa mamedi o hlalositse o tla ba leteng hape horeng ya borobedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ke nna ke neilweng ka mane ka lena no le monate ka jeno la gothala ke shebile kgwedi mamedi ke kgwedi ya lwetse mme ka jeno e hlola matsatsi a mashome a mabedi le metsi supileng selemo ke seudimo sa 2026 sentse ko amohela hle e bile ke re ho wena ke letsatsi le letle la ka jeno ke letsatsi la o phomola la ho bososela kana go tseding ke na ka o lwele ba lapa la hao o khutlisetsa dikelelo morao go tshetsa kelelo morao ka nete sebakeng ba ka nete re ya dumela gore bile mafelo a beke a na matle ke a tseba hlakoreng le motho mongwe la kete ka monate hlakoreng le maobane motho a re e kini gona gona gona le mosebetsi ka nete wa lepato share sentse re phephi le mo empa ho ya pele thank you mo re ya mpele mme mamedi ke a dumela go ena tshebeletso ya lesedi e tlo ba le wena o tla horeng ena ya busupo fela horeng ya borobong ke le buile ha go lohle le mo ifo wa mathumisa ha isa le rona ho tlo hore nyane ya botshelela ho fihlela gore ena ya busupa mamedi ge metso tsa mpe ile mona ile e supileng re fogaletse hore ena ya busupa ke e ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tlo ba palla pina e be ka morao ho mo ke buisana le bagotsi baka ke na le taba mona ke batla ho tlo buisana le bona bagotsi baka to samba tswa di balona ba le feme hala le ntumele di voice note a ke go tseba go dikolo di kwetse wa tseba dikolo dikwetse o sona le matsatsi a makai go ba lo sa e sekolong jole ke batla go utlwa lona bagotsi ba ka rona ha dikwetse tshe le thabela go etela go kae wa tseba kana go tseding ha o le ngwana o tla ntse hula ke a tseba ene ga dikolo dikwalwa fela hona le mo ke batla go ya teng ke batla go tshakela ga gadi wa ka ka pa mohlomong ke batla go tshakela malome ka pa ngono o go jwetse ga o skini nna ha dikolo dikwetse tsena ke thabelo etela sebakeng sena o bontjwetse gona go baneng go baneng o gata sebaka sena ke enye kana kana e monate mo eletsang wa ke tsa bakana go tseding ha e bo etela ngono wa hao e bong gono bona batla o tefisa le bontate mogolo ha o noetsa letho engwe hape ke dipompong tla ja dipompong nako e kgolo le nyane bong gono bontate mogolo ke batho ba gona go thabisa bana ha go jole ke batla utla wena mogotsi wa ka o nthumele voice note 0797585066 0797585066 o ntjwetse gona wena ha dikolo dikwetse ke kae mo thabelang go etela teng go baneng ke nye kana kana mo natimong e le tsangetsang go ga dikolo dikwala fela e bo wena ba tlo ya mo 079 ke di Peter sa o qetela 758 5066 e tla re metsotso ha impeile mona e be ke ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng go bapalle pina ka morao ho mo e be ke tlo buisana le wena
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka ditheko tse subsidized tseng di ntontsa mantla jalo ka 10 kg ya white star super maize meal ka 99.99 fela isita le 10 kg ya speco rice ka theko e tlase ya 139.99 di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Medi e re pele ke etsa eng kapa eng go feta bakena. Ebe o qetetse neng ho hlahloba sebaka sa heno. Entse ile selemo ka ho paka mokotla nka batho ba o ba ratang, mme o nke short left. Nahana kama eto amatle dithabeng matsatsi a phomolo le watleng ka pa boikgathollo morung ka ditheko tsentle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto etela shortleft.co.za mme o qale ho rerwa etswe ena ke naha ya heno mme o tshwanetse yona tefele ho bane ha ho letho le monate ho feta shortleft #travelwisemzanzi melao di dipehelo di a sebetsa
3: O arra, o arra, tua, tua, tua.

0: Holy Life Family baritaba emulemo ba re beya hantle metsotsong e le shumele metsumine re furaletse hore ena ya busupa 0797585066 ntse ke buisana jalo le bagotsi baka ke batla bang qoqele mona hore na ebe bona ha dikolo dikwetsetse a dikolo dikwetsetse ba ya okay.
1: Ja, mama Nkini, ke nna bo han thuta. Ke kena sekolo sa first primary. Ke rata ho tshekela o sa go smohlodi ka mona ka Thabantsho. O bane ke rata ba pale bana ba bona bonnye.
0: O ho tshong he no jwa ke bududu.
2: Dumela Oski, ke nna bo hloka bo sa go ka Brandford. Na ha di kolo di go se tshwara ho tshekela mmaka, ho bane o mpa tshelete be go lo reka this busy. Ha tshe se ba re le toropo.
0: Oho, ke wena mo o rata ho tshekela mme. O dula le mang hana jwale tje?
1: Dumela Oski, ke tsela ka ke se pete sume ke mana ka grand start. Nna di kolo ha di go tse tje, ke rata ho tshekela ngona ka le khasina ka go opne.
0: Oh.
1: Ke rata ho tshekela ngona ka ho bane. Wa re tefisa o ri sa budi jo o ri sa budi pakeng re lo dula ha monate o ri sa le mo hotolwa o ri thutholo re tole because ha re tso botola bana ba bang. Thank you
0: mkhotsi.
3: Dumela Oski.
0: Hello.
3: Wa ka mano mahase na ke rata ho tshakela khona ka tseng re ya di kunle malome rapelang.
0: Oho, le ya dingkunle malome rapelang. Okay mogotsi.
4: Ma ba dumengi.
0: Hello mama.
4: Ke nna na le di swata.
0: Oh na le di.
4: Hello hani. Ye. Na taka ta ho tshakela hang khona ka bonne wa ka. Khona ka o mphantho tse monate ke ja monate ke bapala. Ha monthani.
0: Okay. A momo ke le buile ho le utlwa.
5: Dumelang mangwane.
0: Hello.
5: Sa skhawume. Ke dila makwate. Nka rata ho tshakela Gauteng.
0: Oh.
5: Sekolo makwate ke a le bua mangwane.
0: Ke le buile ha ho le Gauteng ke ha mamogotsi.
6: Dumelang Oski. Nna le ke tla ka ke o mphile mangwane. Ke na sekolo ke go le tsa primary school. Nna ke dila he se ka tlhaka ha ke tshake ka ke ka ke o tshakela.
0: Oh.
6: Di tla ha ke ka mo hela mo di.
0: Oh. Jala wena mogotsi. Motswala wa hao ke na dilong a o etela mehla le mehla e. Empa wena ha o go boe habo.
3: Dumelang Oski, nna ke ne ke kgalletse tshakelang go nwa ka botshabe. Empa jwale mme wa ka hana tshelete ka tseba gore ha ke lang go nwa ka ke ja ha monate bjang ke bapala ha monate ho ba monate. Ibitse la ka ke nna bokamoso ka extension 50.
0: A o boka.
7: Mela mama ni siwe.
0: Hello.
7: Ke nna bohlale le hole. Ke rata ho tshakela ka Faces Brown.
0: Oh.
7: Ka mona re ba nyane. Ke nna ke nna ke manoni je kola. Ke o suaka. Re ba nyane fela.
0: Oho le ba nyane. Okay mogotsi ke a utlwa.
8: Nna le bitsela ka ke Sibongile Mthimkhulu.
0: Ke
8: kena sekolo Phaphama Primary School. Dila mona mashay for respect. Na dikolo dikotse tjo hana mokia moka gore o hana hani hani o rena o tsala le mang ka ke chaka tjo na ke dula ke le uane ka tlung ka mona le mme wa ka o hana ke chaka
0: hai bo mogotsi sho o mme wa hao ha ba tlo eta ba go tlo jwa ke bududu yena o tlo jwa ke bududu a ga skin o hana hani hani hani hani wa hana
9: Dumela Skinny. Na khona ka ntsefisa. No che mang tsheja bo di sweets. Mo na tlhaka ka mogwe.
0: Bo sentse.
9: Ala bo di sweets. Mawa ka le lo tse. Ho monate. Na ke na le malanga tsaka.
0: A o no malanga.
9: 8.
0: Oh, a o no malanga jele.
10: La mangwe ni bongi.
0: Hello mama.
10: Na ke ke koliswa. Venfo ke dula mona nang botshabelo.
0: Oh.
10: Mangwane bongi, nna ha dikolo dikwa, ke rata ho tshekela maleme wa ka Mase Sport. E bile o ne a re rata ho risa matamong. Rije, re tsa braai.
0: Ho
10: nna monate haholo.
11: Hello, Auskidi. Nna ke ke rata ho ya ha khona ka ke papale le di kasin tsaka ke re bo re re re re re re re jama simpa fela e tore re papala hape re shebele TV for 15 minutes
0: oh for 15 minutes hai ka tofeta ha le sa shebele TV okay ba khotsi baka ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a khutla ke re
12: Mamma formula ka jone ke yena 1 less ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth se fahlo ho equals ho change dia borotse pedi pele ho tapama jona a kamenzi ho fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela kenye le tla le sena le sehela se le mo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela a kamenzi.co.za ho kenela a kamenzi e rarulwa mamma le se se le satsi kuna le dipehelo
13: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atshe. Ibile jwale letsatsi le leng le leng di kgwebo ka mona di akwalo. Jwale ke tshepo efe enka ba le yona ha nthwengwe lengwe ntse e putla makatsela yi. Atshe ka nnete. Jwale ke batla drop ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale he di kgotsena tsona jwale tjena. Ke tlo voteleng Democratic Alliance.
14: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
15: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
0: 2 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
16: feteng le sopo. Ke tsena sekolo pa kwane primary school. Ke hlwekisa dintja tsaka. Ke a di fepa.
0: Oh.
16: Ke a leboha.
0: Ke la buile haholo mogotsi wa ka utlwa. Ah, mogotsi wa ka ena ikela kwane. Ai ba khotsi ba ka shebang he umpulang he wa bona ha unthumela voice note o kope mama ka papa a fokotse sa le moya wa bona hore ha ke bapala voice note ya hao mo ke gone ho utlwa ba jwale ha unthumela voice note e bile le radio ntse bapala ka morao ke sitwa ho utlwa hona ke mametse wena ka pa ke mametse sa le moya a ke re ba khotsi ba ka jwale re kutlwa hona e monyena horeng
17: Dumel oske kalbe che di natchen le sisin di zato me la baske la ke tu ke gena skolan cha le na ke ga ke batla o tshetela a ntho a ngon a ga ga di wa ka ntho pitoria ntata ka bitso u tlang ke se ke le bo oske
0: ke le buile haholo papa ke le buile haholo e bile ke ntse ke batla tlo qoqa le wena wa tseba ntse ke batla tlo qoqa le wena hana o itse meme wa hao ke mang meme khobo o na ntse ke re ke meme khorosi empa he ka utlwa utho he e ke meme khobo meme mogobo meme wa hao o ke jwa le wena go batla ya kae o a mo khotsiwa ka bana e a papa tla o isa utlwa
18: Jumela oskini kuma khanyisile ke dula ka bala ga bela ka makete tseng gono ja monate se sobitsi ho monate re shebile TV ya na o mamela wele sa motsiare ya lona ho le sedi ke a leboa ke na le lebotse ed na hantle hantle ke dula botshabelo section A.
0: Oh, che wena mogotsoga ke le buile ha ho lohle ke thabetse u buisana le wena utlwa
19: Dumelang o skine le ke na ratela ka blofonte nna ke rata tshekela ngone wa ka o bana ba bangata versus brol don ka khona lo dala le ba khotsi ba ka mana ha rona re banyane ke nna ke swa ka ke tuwa ka sharp
0: sharp ya le banyane mogotsi wa ka o gone bapala mo jwale ha o tshaketse kwana e o kwa le bangatanyana le gone bapala.
20: Dumela mama ne
0: bongi. Nna
20: le bitso la ka ke motlong se bo se so ke dula Harrismith. Ke rata ho tshakela ga gadiwa ka for second. Ha ke mo tshaketse re ya tsa Marie diropong re reke di ice cream. Re dule tla sa sefate. Re je ha mona di mama ne bongi.
0: Ai mogotsi wa ka mana. Bye bye boy.
21: Dumela ke o ka mo la bisi ke dula le ntwe. Ke rata ke shekela rastume ke ntatwa ka o ba monate ke mapale motsala ka go bapala gathi le skotompana ntotseno ke rata ntse mo ka re bitsa re ja mazimba ka kgondi bona o be monate go shefela TV
0: eh o le bapala le skotompana ha na skotompana ke mogotsi
22: mama le bitsi. Nna ke a lebitswa ke mamello.
0: Mami.
22: Ke etetse mme wa ka ka bona ka wa sendela ke kena sekolo Mekgeleng ke dula Ficksburg. Motsong o bitswang Mekgeleng.
0: Ee, Mekgeleng.
22: Ke na le dilemo tse 11. Ke tlo tshwara 11 hosane mama ne bongi.
0: Ao, yele. Happy birthday, yo utlwa.
23: Dumelang ha o skimimpi. Ka lebitso ke Kabelo wa Sisimoni. Ke bala grade ya boraro. Sekolo sa ka ke Tabola ya dithutwaneng. Ditshwa wa ka ke Ditshanyama. Nna mme wa ka o hana ha ke tswela ka ntle hobane ho ya bata ho moya. Pula e yana.
0: Ai, mogotsi ke a utlwa taba tsa hao.
24: Dumela mama ne bonye.
0: Hello.
24: Ke nna le tata Thari. Ha dikolo di kwetse, ke dula ke tsakile. Ne mama ne wa.
0: Oho.
24: Blofante. Ha ha. Ha re ya mo. Ha re ya mo.
0: Ah, ke a itima. Mamedi ke a itima. Motswadi wa mosebela. Ke hlalositse ka re ha motswadi a qala fela ke na tabatsa ka le mogotsi wa ka wa isenya ke a mokwala. O tla romela voice note engwe mogotsi o le siyo pela mama ke.
25: Ke karabo le kukano. O le re dula tonpa Bosberg re rata ho tshakela ko qwaqwa ha ho mam ratuwa ko disa. Ke rata ho dlala le bon moye Thabeleng.
26: Botsidi.
25: Ha ho le bile o rutisa dipali.
26: Tsa khale khale.
25: Bye bye.
0: Bye bye boys.
27: Hello. Ke la ka ke na thando ba hude. Ke rata ho tshaka konta tsa ka ko Flexstop. Le tsaka o ngakala dia pa re fili re a toropong ra ja re ja monate. O ngakala go za. Ke tshamela ke tsene long.
0: Mogotsi wena o rata dijo.
28: Mama ne bongi. Nna ka le bitsa ke Ntabiseng ka fans. Ntabiseng mo tshika ka fans tata. Nna ke rata ho tshekela. Ha dikolo di kotse ke rata ho tshakela. Ke la ka tsa tshakela Rustenburg mokgono wa ka. Ga bapala le ngwana hae Perisa di shopong. Ka leboha mamani.
0: Oh, wena motho a rata ngwana lebenkeleng. O ne o fuwe tjhelete o ye lebenkeleng mogotsi.
29: Dumelang Oscar. Lebitso la ka ke Thabiseng Mogaekwa. Ke rata ho tshakela Qwaqwa mara ka selemong sena ha ke a tshaka ho ba o na le metsong ke mona Fitzberg.
0: Jo mogotsi, a tjhe ke a utlwa he a gona le mizwing ke le ena ha sa eta.
1: Tumela mama ni bon.
0: Hai.
1: Nam la ke se se ke se te taka ya ptilati. Te rata o ba tshekela ntoma plasi. Te rata o ba album e jente. Nto khatse mantane le sekolo. Te rata ke na sekolo sa bolwa. Ne se tswa ka ti mistress makunye.
0: Ao mogotsi ke le buila go lo ke thabetse buisana le wena. E re ke bona gona ke nka wa o qetela ka pajwang.
2: Tumela o skibi. Ke vetela ka ke visa ke tlo chaka ka December.
0: Oh.
2: Bye bye.
0: Bye bye mama. O jetse mama tlolo sebela utlwa. A utlwa mogotsi. O jetse mama tlolo sebela.
3: Mela mama ne bonyi.
0: Hello.
3: Mela mama ne bonyi.
0: Hello.
3: Ha. Ke nna le ka tla tshwari.
0: Tlotlo.
3: Ha di kwala di kwetu.
0: Eh.
3: Rata o chakela mama no wa.
0: Au, batho.
3: Ha re ya tropong. Ha re ya tropong. Ke bua ke ya mona.
0: Au, mogotsi wa ka banna. O wena o ithatela dijo, o motho a ratang ho ya tropong. O je.
4: Tumela kali. Na previa ke di koloti kwetse ke rata go tala go khone ya ka go tobe ke
0: okay mogotsi a o mogotsi kona tswang hle
5: dumela me dumela mama le o ntse ka litsa ke ka tlo swagane ne ke rata sa ke la go khona ka go bana ke batla go lo bua le nna taba tsa botlhoko ke ne ka tsaya nna ke na sekolo community a ba lang grade 4 b ke rutwa ke setanki ya le wa mama ne bo ntse ke ntse ko rata
0: o ntse ko rata moshemane o tlantse ko rata ke le buile haholo o tla moshemane e ya re yena o rata o tshekela engono ha ba le bua taba tsa botlhoko ke khalo ba ka ga moqoqo go tlo rona e be hantle ntlo go qoqwang ba go tsiba ka ke le buile haholo ke le buile haholo ke thabetse u buisana le lona ka jeno ba gonne mo kena le ba sa gona ngwe eta mka nete ke ya bona go le batho ba ratang ho eta le batho ba ratang ho ya toropong le batho ba ratang dipompong go re le gata ntho tsa ngata tse monate le gata o bapala fela ke kopa di tlokomeleng a ke ga o etile buile sebakeng se seng o itlokomelo ba kana go tse dingwe tla bo batla o tsamaolo bapala bana ba bang wa tletle wa hlalosa le mo wa tlaleha le mo re ke ya tsama ke lo bapala mona ke bapala le bomang empa ke re ntho ya botlhokwa ko etsang go itlhokomela ke le buile go le bagotsi ba ka mamedi metsotso e yamane go ye mashome a mabedi le metso robong a pele re fitla goreng ya borobedi re ke etse fela tsena ka mogao homo go fa segutlwana le moruti motantsi magele
14: o wa ratwa.

ka thaba ha ba itse ho nna a re eng ka tlunya Jehova. Maotorna e medi khorontsa ha o Jerusalema. Jerusalema e ha ile jolo ka motse o matlo ona a phathianeng ha mmoho. Ke mo hunyelo hela meloko meloko ya Jehova. Ka taelo ene ile ng Israele ho roka lebitso la Jehova. Ho bane di drone di beilwe teng ile di tulo tsa kahlolo di drone tsa ntlo ya Dafita. Rapellang khotso ya Jerusalema. O atle he ba o ratang khotswa e ke be marakong a hao le boiketlo matlong a hao a borena bakeng sa bana beso le sa metswalle ya ka ke tla re khotswe be ho wena bakeng sa ntlo ya Jehova modimo wa rona ke tla o batlela molemo se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sa batleng modumo se khutlwana se sa batleng lerata ke motantsi Samuel Magele ya boelang a o mema Sonta en senare be mahokara se khutlwana saka se kgetheile. Mo mamedi a re rapele Jehova modimo wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwa ha le mengwa ha isalo le modimo o sabalwe le dilemo. O sengwana re phamisa boholo ba hao matla ha o di marona. Mere nka sebaka sena ho ipea tlasa kaloso ya hao. Re tsamaiswe kwena, re tataiswe kwena, re a leboha ka bophelo. Hore re tswa re phefumolo wa hoseng hona, hona le batho letsatsing la maobane, ba ileng ba feheletswa hobane bophelo, le ditshiu tsa bona di kgauile. Hoseng hona modimo ka ho tloloha, rapela mebuso ya naha, ka hara provinse, ka hare ho dimasepala, rapela mebuso ka hare ho naha ka kakaretso. Ka hare homedi ya naha ena istale ka ntle homedi ya yona mo re bona modimo hona le tsitsipano e kgolo ka lebaka la maikutlo a fapafapaneng ka boahi le bojaki ka hara dinaha tsena le ka ntle ho tsona re nka sebaka sena ka hara lenaneo lena la sekgutlwana sa ka se kgetheileng ho beha babusi ba dinaha tsena dipresidente tsa teng ditonakgolo ista le makhanselara modimo le dimeyara tsa dinaha kapa tsa dibaka tseo re dulang ho tsona modimo wa rona tlisa bohlale ho bona ba o sebeletsa setšhaba ka dinako tsohle ka boitelo gobane wena o le teng ka hare ho leeto la bona la bophelo hlonolofatsa modimo wa rona baahi ka hara dinaha tsena ka hara diprovense tsena esita le ka ntle ho medi ya dinaha tsena mo re bonang ka nako tse ding ho na le dikgaruru le dintwa hlonolofatsa ke hona mme ka letsoho la ha o tlisa kgotso ka hare ho dibaka tsena tsohle mme tsena re a dikopa re o tshepile ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya morena ha re ba le ha mmoho hoseng hona Joshua kgaolo ya botshelela temana leshome le metso e meraro ho emisa ya mashome a mabedi baprista ba supileng ba tshwereng ditrompeta tse supileng tse tlerolang banna ba tsamaya ba eteletse a reka Jehova pele ba letsa ditrompeta ba hlometseng ba etella pele mme magotla mang a latella a reka ya Jehova ba ya ba ntse ba letsa ditrompeta ka tsatsi la bobedi ba potoloha motsehang ba nto boela diahelong banna ba etsa jwalo ka matsatsi a tsheletseng ka tsatsi la bosupa ba tsoha e sa le ho sasa tsatsi le so tjhabe ba potoloha motse a supa ka mokgwa oo ka tsela ka tsatsi leo ba potoloha motse ha supa ka lekgetlo la bosupa ha baprista ba letsa ditrompeta Joshua a re ho setšhaba hlabang ditlatse gobane Jehova o le neetse motse motse o tla etswana thema o Jehova ka ntho tsohle tse ho ona ke Rahaba wa sehlola fela ya tla phela yena le bohle ba nang le ena ka tlung ya hae gobane o patile manqosa a romilweng ke rona ha ile lona le fele le tshabe dintho tsohle tse entsweng ana thema e se re mohlomong la nka ditho tse entsweng ana thema la etsa diahelo tsa Iseraele ana thema mme la di senya ha ile silifera kaofela le gauta le dipitsa tsa koporo le tsa tshepe di tla kgethelwa Jehova di kengwe polokelong ya Jehova ebile setšhaba se hlaba ditlatse ha letswa ditrompeta mme setšhaba ha se utlwa modimo wa ditrompeta tsa hlaba ditlatse tse kgolo lerako la heliya kaofela setšhaba sa nyelohela motseng
e mong le mong pela hae me ba kena motse lena ke lentswe la modimo me modimo o hlono la fatse lentswe la ona Israele ine e se tsitse Jordane ba ne ba itukisitse moyeng ba latetse ditaelo tsohle tsa modimo ho ya ka mangolo ba ne ba le mothating wa ho hapa lefatshe la pallo ba ne ba le malalala o tse ho kena lefatshe leo ba le tshepisitsweng empa sena se ne se sa tlo ba bonolo ho ba Israele Jericho ine e tla ba nako ya teko ke mona Jericho mo matla bona tumelo aneng a tla kalwa teng ho hapa naha eo modimo o ba behetseng yona ho e hapa ba nka sebaka sena ho ikenya ka hara dieta tsa masole a bona ho bonolo kapa boholo ba masole ana Jericho e ne e le motsemoholo wa pele o baneng ba tla leka ho kena mme o dikilwe ke marako ona o ne o bonahala e se motsemoholo o ka kenehang ha bonolo empa o ne o hlokahala hore ba mamele ditaelo tsa modimo hore marako ana a tsebe ho putlama kajeno ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke kgethile hore ka thuso ya morena re bue ka kgaolo ena eo setšhaba sa modimo se itukisetsang ho kena ntweng lebaka ke gobane bophelo ba rona ke ntwa re dikilwe ke marako ke ka hara marakwana mo modimo o re behetseng tseo re lokelang ho di hapa ka mora marako a mang a bophelo ho dutse dira ho dutse dintho tseo re lokelang ho di hapa ho dutse ditoro tsa rona ho dutse tokoloho ya rona ho tse re fetotseng mahoba empa tlholo ya rona hore marako ana a putlame e dutse ho thapelo ya rona ha re ntse re potapota marako ana re lokela ho rapela ho fitlhela a putlama jwalo ka Israele re tobana le motse o re lokelang hore re o hape motse ona o ne o ena le marako a mabedi a o dikileng lerako le ka ntle le ne le le bophara ba maoto a tsheletseng le bophamo ba maoto a mashome a mabedi lerako le ka hare le ne le le bophara ba maoto a leshome le metso e mmedi le bophamo ba maoto a mashome a mararo pakeng tsa marakwana e ne e le sebaka sa maoto a leshome le metso e mehlano sa balebedi le bophelong ba ka le ba gago teng balebedi pakeng tsa ditoro tsa rona le rona go na le tse re thibelang go fitlhela tseo modimo o re biletsang tsona ka nako tse ding tahlegelo ya eo re mo ratang e ka re sitisa go fitlhela tse ding tsa dintho bophelong ana ke mathata a lelapa kapa tšhelete sebe se re tshwaseileng ka gara sona se re sitisang go fitlha go tseo modimo re beetseng tsona ke ka go re sa lokelang go sheba ditshita tsa bophelo e le pheletso ya bophelo ba rona empa e le monyetla wa gore modimo o ipakagatse ka gara bophelo ba rona Israele e tshepisitswe modimo re tshepisa go hlola le pele re qala go lwana ntwa ya bophelo ke tshepiso ena e re fa morolo wa go kena ntweng mmao le sera modimo re tshepisitse gore ditlhomo tsa rona tsa ntwa di maatla go feta tsa eo re lwanang le ena lengolong la bobedi la bakorinte kgaolo ya leshome temana ya bone isa ya bohlano e ba gore gobane ditsebe tsa ntwa dibetsa tsa ntwa ya rona ga se tsa nama empa di le maatla ka modimo go di a qhobošiane re diga ka tsona merero le diphagamo tsohle tse phahamelang go lwantsha tsebo ya modimo mme re gapa megopolo yotlhe e tle e utlwe kreste dintwa tsa rona di tlhophisitswe mme o boela gape moapostola paulo selengolong la bobedi la bakorinte kgaolo ya bone temana leshomele metse supileng a re gobane tlhomo ya tšhatsi ya rona ya motsotso ona e ntse e re sebeletsa letlotlo la kganya le tlodisang le sa feleng o seng gona ka gara sekgutlwana sa ka se kgatheileng ga re tobane le marako ao re sa tsebeng gore sera se ka mora marako ao se tlhometse ya kae ke nakong eo re lokelang go gopola ditshepiso tsena tsa modimo Israele o ne a ena le motswalle mme motswalle enwa e ne e le modimo ka sebele sa ona mathateng otlhe ao re tobanang le ona a bophelo ga re bang empa morena o letlhakoreng la rona ga gona bothata bo re ka bohlolang ga e ba re fumana gore re itwanela bona empa re na le modimo letlhakoreng la rona ga gona lerako le ka re hlolang gore o le diga ga re tlhometse ka morena
ha re potologa marako a rona a mathata re hloka o rapela ka thata re tshwere lentswe la modimo ha e ba o kile wa latela ntwa ya pele ya lefatshe hantle o tla tseba gore o na le monna ya bitswang Alvin York ke e mongwe wa masole a neng a kgabile haholo ka dimetale tsa ntwa le ha o ne o bonagala e ka keke a ba le monyetla wa go lwana ntwa ka lebaka la tumelo ya gae go ne go sa bonagale go e na le monyetlanyana fela wa gore a ka bolaya motho le ga e ka ba ntweng ga ginwa mosebetsing Alvin York o ile a ya dula gae matsatsi a lesome le a balwa lentswe la modimo ke nakong ena mo modimo o ileng wa tsebisa Alvin York gore a ka o tlhompha mme a tlhola ntwa ke ka go a ngwalang mantswe ana a reng ga ke ntse ke rapela moo ke le mong ka tseba gore modimo o teng sebakeng seo gobane modimo o ne o utlwisisa gore ga ke batle go lwana ntweng ena kapa o bolaya motho modimo o ile wa nkutlwela botlhoko mme wa ntiisetsa go seo ke neng ke tlhoka go se utlwa ena e ne se risepe e isitseng katlegong ya batho ba bangata pele o tlhola ntwa phatlalatsa o tlhoka gore o e tlole ka gara kelello ya gago Joshua o ne a tobane le matlhomafubedu gore motse mogolo o sireletsege matsatsing ao o ne o tlhokala gore o agelelwe ka marako a maatla e le o sireletsa batho ba teng marako a Jeriko a ne e se marako a kgabisitseng motse empa e ne e le marako a sireleditseng motse ana e ne e le marako a gale empa a ne a ntse a na le botsitso segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo re bina sefela sena Jehova modimo wa Israele.

se khutlwana saka se khetheileng se khutlwana se sabatle le rata se sabatle modumo ke ka maramarako ana mo honeng ho larile sera sa Israele ke ka ho ba ile mbaqala ka ho romela dihlwela tse le shomele metse mmedi tse o tse le shometsa tsona di khutlileng dinyahame haholo ke ho bona di fontane tsa banna ba ne mbarabara ba hara sona ka chebo ya mahlo bo phahamo ba marako ha bo kopana le bo phahamo ba di fontane tsena tsaetsa ba se bone le monyetlanyana le monyenyane fela wa ho kena motsona ena se ntwa yeo Joshua a neng a lokela ho etsa moralo wa ho elwana ka ntle fela empa le ka pelong ya hae ana ke maemo a o re lwanang dintwa ho ona ha se dintwa tse ka ntle fela empa le ka pelong ya kupa haholo ha re fumana re sena sebetsa se loketseng ntwa e jwalo ke ka moramarako ana moo re boneng sera se re lwantshang hape ke ka moramarako ana moo re sitwang ho bona le seo modimo o re sietseng sona ho na le diphepetso tseo Joshua a neng a lokela ho feta ho tsona pele ho mona setšhaba se ne se hana ho mo latela jwalo ka moetapele hore a ba kenye lefatshe la pallo o ile a tlameha ho ema dilemo tse 40 pele ba kena lefatsheng lena ba leka fela le ho fumana hore ho hloleha ha Moshe ho ba isitse le ho ba emisa mo baleng teng tse re hlolang diphoso tsa rona dibe tsa rona tse fetileng di ka re tshwarella ho tswela pele ho ya moo modimo o batlang re fitlhe teng seo Joshua a neng a lokela ho ithuta sona mona ke hore ha o le ka ntle ho marako ha o e lwane ka tsela ya hao empa o lwana ka tsela ya modimo nna le lona ba ka ntle ho marako ao re boneng ho ena le monyetla wa hore a ka putlama re hloka hore ha re ntse re potoloha marako ana a bophelo re tiise ho rapela ke ha re tiisa thapelong re tla elellwa hore tsela tsa modimo a se tsela tsa rona ntweng ena ya ho kena Jeriko modimo o fa Joshua ditaelo tse latelang ho tloha temaneng ya boraro isa ya bohlano lona bahlabani bohle potolohang motse le pote motshehang o etse jwalo ka matsatsi a tsheletseng baprista ba supileng ba tshware ditrompeta tse supileng tse tlerolang ba etelle a reka pele ka tsatsi la bosupa le potolohe motse a supa mme baprista ba letse ditrompeta e tla re ha leletsa ha lelele ka manaka a tlerolang ha le utlwa modumo wa trompeta setšhaba kaofela se hlabe ditlatsi tse kgolo mme lerako la motse le tla heleha kaofela mme motho ka mong o tla nyoloha hona pela hae ke rata re shebe bohlokwa ba areka selekane e jereng ha ba ntse ba pota motse o hlakile hore ena ha se ntwa ya motho empa ke ntwa ya modimo seng hona ka ra se khutlwana sa ka se kgetheileng ke rata ho tle monahanong wa hao se neng se le monahanong wa setšhaba sa modimo ha se ntse se potapota marakwana sona ke taba ena ya hore ba ne ba dumela hore ka matla a thapelo le ho rorisa modimo marakwana ho sa natse hore a matla ha kae wa tla hore nako awe empa ke a dumela hore hara bona jwalo fela ka hara rona ho seng hona ho ne ho ena le ba sa dumeleng le hanyenyane hore marako ana a tlawa le ho seng hona o ka etsahala ba shebileng marako ao o ntseng o potoloha ho ona ba ntse ba o nyefola ba o nyemotsa ho na le batho ba re setseng morao ba tsamayang le rona bao e kang ke karolo ya bophelo ba rona empa ba hloka matla a tumelo jwalo ka o re nang le ona ha e ba re se matla thapelong batho bana ba tla re tshwaetsa hore marako a rona a se ke a heleha ke rona re lokelang ho tlala matla hore matla a rona a thapelo a be tshwaetso ho bona a nang le matla hore ba dumele ntwa ya hao ha jwale le ha o bonahala e ka o mong lehlakoreng la hao ho dutse modimo monga ntwa ke yona o lwanang ya fitla nako mo mamedi wa sekgutlwana e jwalo ha re shebane le marako a bophelo eo ka yona re seng re sa tlo kgona ho e lwana ka matla a rona moo re lokelang ho nehela ho modimo ho re lwanela dintwa marako a Jeriko ha a diwa ke baiseraele empa a dilwe ke modimo ka sebele le ha o ka lwana ntwa ka bo wena ya bophelo hona jwale empa ya re hlolelang dintwa ke modimo ka sebele
kana go tseding gore o utlwe modimo o lokela o be le nako ya o khutsa kana go tseding wa hlokahala gore o khutse o re tu me o fe modimo sebaka sa ho buella kana go tseding re kena modimo hanong le ha modimo o re wa re buella demaneng ya le shome Joshua a laela sechaba are le seke laetsa ditlatse me mantswe a lona a seke a utlwahala o seke ha e ba puo e tswang molomong ya lona go be o fitlhe tsatsi leo ke tla re go lona tlhabang ditlatse motlhang o le tla tlhaba ditlatse ka mora matsatsi a tsheletseng letsatsi la bosupa la fitlha ha latela gantle puisano ya Joshua le sechaba ha gona moo a ileng a ba bolelela gore marako a tlawa go tloa letsatsing la pele ba ne ba potologa motse e be ba gutlela diahelong empa letsatsing la bosupa ba potologa motse ga supa ba e be rukgaola lesome le motse o mong re bolelelwa gore ka tumelo marako a Jeriko a ile awa ena ke nako gore le bophelong ba ka le magao marako a neng a tlhopha marako a neng a tlhobaetsa boroko marako a re sutileng ka dilemo awe tsena ke ditholwana tsa go tlhompha modimo go mamela modimo go utlwa modimo nthong e nngwe eo Joshua a sa e bolelleng setšhaba ke gore ba lebeletse go pota motse ka makgetlo a makae ebile ga ka ba bolelela gore ditlamorago tsa go pota motse tla ba difeng ga ngata re a inehela le ga re se re le dintshing tsa phunyeletso ya bophelo selemong sa 1950 Florence Chadwick e ne e le mosadi wa pele o sesa ka gare kanale ya manyesemane go ya le go gutla selemong sa 1952 o ile a leka go tola dikilomitara tse ka ba 26 pakeng sa setleketleke sa

gape o fitlela kopa gore ba montse ho ne ho se ho setse kilometara e lengwe ka pele gore a qete re ka hlola fela re ka tlohella ho inehela ha o ba thata bophelong modimo ne o file Jericho nako e ngata ya ho baka nako e ngata ya ho fetoha mekgweng eo ba neng ba le ho yona empa ba se ke ba mamela ba ile ba tela bana ba bona hore ba nkuwe ke medingwana ya diseto ba ile ba sebeletsa seo modimo o se kgalemetseng gore ba se ke ba se etsa ho ne ho ena le kgato tse nne tsa morabe ka morabe tse fileng monyetla wa gore ba fetohe re hloka ho mamella le ha re se re fela pele gobane ha re tsebe phunyeletso ya rona ya bophelo ya haufi ya kae re hane ho inehela ka mora kapa ka mehla re haufi ho feta ka moo re neng re nahana ka teng ka mora kgwedi tse pedi Florence Chadwick o ile a leka hape leeto lena mohudi o ile wa etsa se tlwaetseng hape metshepo ya hae ya fela wa boela wa fihla empa a se ke a dumela gore a nyahamiswe ke sena ke kelellong ya hae o ile a iketsetsa setshwantsho sa lebopo la California ho fitlhela a fitlha lebopong sena ke setshwantsho seo re lokelang go iketsetsa sona ha re ntse re rapela re potologa marako setshwantsho sa marako a helehang ka pela mahlo a rona ntwa tsohle tseo re di lwanang tsa bophelo re tshwanela go di hlola ka kelello pele re ka di hlola ka ntle ho rona iketsetse setshwantsho sa katlego bona modimo ka hara thapelo ya hao a o jere o fihla moleng wa tlholo rapella ho hlola e seng ho hlolwa bua tlholo bona tlholo mme modimo o tla phethela tsohle ka hara bophelo ba hao le ha o bonagala e ka leeto le sa lelelelele la moo yang teng iphe sebaka sa o fa modimo gore e be ona o tia marako a bophelo ba hao rapela ka thata se ka fokotsa le ka nako e le nngwe mme o seng gona ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng re re o santsano e na le sebaka mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a dikedi be le wena mme di tsamaye le wena ka Jesu Kriste morena amen ga e le thato ya modimo nna le lona re kopane sontaha se tlang.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nna o a tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlooho. Ke kgotso, thakalane la DJ ya ka ofising. Hei, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei, ho thata man. Mme Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se e le yena promotara ya kgotso. Atjhe, anna! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo a me soso a ke mashuma mabedi le metsumedi ka morao hora ena ya borobedi ke ne go bapaletse jwalo Sbuno a re se wa khile ke hlalusitse hle ka ba ka hlalosa ka ba ka hlalosa hore phapusintsa gona tsa gaso gena le moedi le bitso la haike eng gono thakane ra ditapole ge ke re tlo utlwa hore na ebe ke difisa ge tshwagetseng tsona tsa tsinglena ngono wa phela
2: ke pela mna desk ne ile wena o phela jang
1: ke fetse hantle ke o bona ngono lo ka nete e motla ka jeno fela ke a dumela le ba mafela be ke monata ke re bakeng sa ngono
2: eh ngane re ya be le kgwedi e speed speed bakeng sa gona ha ke ntle le bo makhuve yo ile gona ke World Alzheimer's Month ke ka mona ka mona ka mona ka mona ka tsa bo Peter Stein o tsa bo kopisi kae kae kae kae jalo jalo
1: ka mantso mang ha o phumule
2: le mokiting wa social development ya Thabong Futsanyane ne ntse mokiti o
1: moholo
2: uno
1: ya ba wa ya ngolo
2: ya ba ne ke ya ba pise bo ngolo le bo ntate moholo ba pise di golf shirt tse purple la ke ke mmala wa gona o bo ntate moholo ba le di ntse purple di kepisi tse purple ba ba itse ba itsa ntwe ntle jwa le mo seseng ka September ba itsa mo kitaru
1: o re ya lebuwa
2: thabo mo futsa
1: re ya lebuwa ka nnete
2: ke ka nnete ke ya lebuwa bo mmpai bo o sonia bo manga o
1: fa re ya lebuwa ka nnete me wa ka ba le fa di jo ba monnate la la keteka ba hantle
2: lo ja e fa ga ja
1: a ja dumela jwa mo khono wena o go phomola tse o go o itshotsa go tsaba ka jeno le haketse le thoki ya phomola
2: kana ko nngwe hone tsena ka ka labona ke re nele ne tsantsi
1: ba tsila bo cha
2: ka ga hona mo ke ya ntenga go go tsa tika o pel. Ke tla kwana fresh tena ka ofela kwana le kwana hona tena ka manta ke a garipi.
1: Hosane.
2: Hosane ke a garipi. Ka la bo bedi ke a sotpane.
1: Sotpane
2: ke a social development ya mona mangaung. Ba e kitikela World Alzheimer's Month sotpane.
1: Ke a utlwa go. Le ka jeno ke sa re ke bonna le moya nteng. E ka gona le mokete ka jeno ho etsa
2: la. E ka jeno ke re ke rena le conference
1: rena le ba e. Eh. O ja dumela. Ngono thakane ha re bua le wena bakeng sa mmamedi a qala ho utlwa puisano ena ya ka le wena ka pa qala ho utlwa ka jeno. O ka mo hlalosetsa hore o tswa ho kae?
2: Ke tswa mo khadlong o bitsang ka hore ke Adasa.
3: Adasa.
2: Eh, ke khutsufatso ya Association of Dementia for Dementia and Alzheimer's of South Africa.
1: Ke a utlwa ngo.
2: Province ya Freestata.
1: Province ya Freestata.
2: Ke go ya gona e Gauteng.
1: Okay.
2: Ya le province engwe le engwe ena le di office.
1: Ke a utlwa. Jola ha re ke re shebe heng gono ga ditapole wa hlalosa mona hore tshelesha bang tabatsana tsa bo Alzheimer, re shebang tabatsana tsa bo dementia. Ke a bula kgwedi e fitileng beke sonta sa o qetela kgweding re ile ga bua ka Alzheimer. Unzo hlalosetsa mamedi hore na ebe sebetsa jwang jole ke hlokometse kgweding ena ya lwetse e hlile ke kgwedi ya yona dementia le Alzheimer ya hlokomediso ya yona
2: le mo seseng le seseng
1: ka seseng oho
2: batse lotlere le ka wetsa le rata
1: ho batho ba hlokomele ka taba ena ke hlokometse lena le theme moko taba ebe moko taba wa selemo sori
2: moko taba wa selemo sena hey o motelele ga senyesimane
1: eh a fela ka khutsufatsa mkhono ka senyesimane
2: ka senyesimane telele ya ke tsantsa hore ke itologe ke itse ke itse sesotho ba hlalosa fela ka hore how kala o bona matshwao how o putlakela ngakeng ho molemo ho ba neng how tse ba ka bonako go o na le dementia ka ba le lapa ba tsiwa gona le dementia ho na le tsengata tselo santse le ka la dietsa
1: ke a utlwa jwale potso ya pele ngono e re ka e shebang gore e bile re hopotsa le momamedi bo ngono le bontate moholo kwa nalapeng ke a dumela ba bang ba lebetse taba tsene re bua ka tsona e ba lebetse ba hopotsa hape go khutlela go bona hape hore na ebe mohlomong ka go baneng ho le bohlokwa hore ba ye ba lo itlhahloba e sa le ka nako
2: botlhoka ba teng hona ho botlhoka ho motho ya nang le bohloko ho botlhoka ho ba lelapa sa pelepele e khontsona le di ka re bua re ntho di siki ntse ona le malwetse ntse ona le mahloko a mang a kanang a etsa motho afrikane a etsa a fane ka matshwao ana a dementia e se ona e re ha fumana meriana dipheko e be nengwa fola ho kopakopana ho nwa ho kana go gona le di o shota di vitamin kana go gona le mathata a thyroid kana go ngwe ke bo depression motho a hlana le depression a twetse maikutlo ha holo so ko ho ya kana go hospitala ho thusa ho ha se dementia ke tabatsena ka dipheko motho a fola tabatso ka fela dia fela hape hona le gore hona le di-clinic tse dintse e ghetileng ya gona mona Bloemfontein ka pa Freestata e bitswa Iatros clinic ye na mohlangwane le mohlangwane mhlomo ka mogale motse pedi ka mogale motse tharo jalo e tla re bitsa re helang adasa rena le miriana ke ena re bitsa di clinical trials mo ho yentseng di hontso a ke hontso le kwa go fone di pheko tse tla ithibela le tse tla ifodisa bana ke re thibelo ha yo le podiso le pheko ha yo ha jwale jela fela ba ba meme batho ba tla ho ya ka bona ba tla ga ba mogahlong wa pele ge ba tla ba mogahlong wa bobedi ge ba tla ba mogahlong o hare ba ke re tlo ba ithaopa hore ba fuye miriana yena e bene ba ba lepa ba ba sheba gona ya thusa miriana ena ga boholo ke e thibela ho tota ha bohloko bona ho go nke nako pele motho a fihla maemong ane a seng a sa tsebe leletho leletho
1: ke a utlwa ka mantsho mang e qala hanyane taba ena
2: e qala hanyane
1: hanyane ke lebetse pena kana ke beile mona hala eng ke beile kae
2: e qala hanyane pele kana go re seng re le mo a diketso tsena ga le boko bona di siki tsena tse senyang boko di sentse di qadile gore di nqangathe ka bokong ka
1: Ya utlwa jwale ka mantso mang maqheko a skaeng ke hanyane taba ena
2: ka skaeng ka hanyane taba ena
1: eya
2: jwale hape motho ntse a gona go ana ke tse di qetwa ke ha go bona re e tlhiere nga ka re hle ke yona dementia mhlame how ya santse le mekhatlolengena ya go qala o gona o bolele gore ke batla ho tshiletetsa ka wetsa le jena ka tsona ke batla ntwa ka wetsa le jena ka tsona go o hlaloso bo hlaloso ke batla ho hlokomelwa ke mang ha ho se ho le jena go o lukisetse bo ka moso
1: ke a dumela fela ke a tseba wa tseba go ke ha ho bobebe ba ke sa re ba re ba nke maqheku wa rona re ba isenga keng e ba ntwa pele
2: e ba ntwa ntwe ya ntse nge bua mehlana ke rona taba re bua le bona jwang Motana le dimensha ba tsana mo laele. O ska mo la. Ke re se ba nka fela go o ke le lo ha yo u jwang u jwang u jwang u jwang. Ha re buile bona handle. Re tshwantse re ne re ba bo boloke seritisa bona. Mogho buang le yena ka bona. E ne ke qeto ke ya yenzwe ke yena. E seng mongono thakane ke bone ka o ferefere ka ne wa le bala eng ka ne re tla me re yenga ke. Mongono thaki ke na le u tshwenye ya. Ke bona hona le tena tse dintse se ke sa di utlwisiseng hantle ke kopa ke re o hlanga ke
1: ka boikokobetso
2: le wena ebile ka nako ngwe o ntse o tshwenyega o ntse o re ache o wa lebala ga ke re le o bona gona re ka se fumane pheko ngakeng mane e senge e wa lebala ke a bona wa lebala o tlameha ona le dementia ga re tsamaye re ngakeng
1: a bana dumela
2: kana go ipela re mo tsaba ba hana ho hlaba re ba hana ho hlaba bana ga re ba bulele hantle re tshwantse re ba qekise rona re o netse ke kae o ne tsweka ka qeto ke ya bona le ha ba tloetsa ntho le bona ene ke qeto ke ya bona ha ba tloga lo hlapa ha re ene ha re tsamae ke
1: na ka mwana e che
2: nkhone thaki o ne ke mone ka o ne sa police le nako ya ke go hlapa kana ho pula ga tsama ya re ya
1: kae
2: are
1: botata ke le rata re se ga ba etsa le rata re se ga ba omana go ba omanya e ga ba omanya o fumane jwa lo ka nete le yena o safarikana o feta
2: safarikana lo feta
1: ke ya utlwa ngono
2: jale hape ba ke re kitse hona le molemo bakeng sa motho yena re belalanga na le dementia bakeng sa lelapa so le motho ana le dementia o tla etsa o tla qala aphile bophelo bane bo re le tsona re tla bua ka tsona ka ntho tse be ya motho tsietse le gore na ke dintse o ka dietsang gore o diese ha bene bohloko bo utobile hanga tawo nkhono ba mpola ya hampe ya ke re le tswe le sniff sena le tswantse le si tloela ga re tloela kwa ya re buika ka sa ke re thefela ga re sniff jwale ba ke nsa le lapa he a o skine ile le bona ho ba thusa go ba utlwisise ho nkhono ka pandi ya temholo ha iketsisi wa kula skine wa the o manganga a wa tena ba ntsa botsa ntwe lengwe kana ka ofela a ba ntsa hana o hlapa a ba o tsore ke maemo a boko bona bo sembwentse botlile bohloko
1: o ba ntse ngwe hape ke hlokomelang engono tabeng yona eo ke a hore le rona re le lapa re tla be reng ka di video che ga bona marang ra mona dietsa hala wa tshewa che o monate o tla qabula ngkhonyenwa ka pantate mo lwang ka video ka ntho tsa di buang empa ke batla ho utlwa ho tswa ho wena hore na ebe o ka re taba yeo e dumeletsile
2: taba yeno empi
1: ile ke taba ya lapa ya ngkhono ho ska ba tseba hala le hore ngkhono hlile a ka nna ba le bothata ba o lebala
2: ho tsiba hala ha ho tsiba hale a o se neilwe
1: o se ke shotse ke le fase ka bo pharamagangang le bo kini re be re tsebe
2: le lona le tsebe le hona motse mmona le strateng se motho a dilang ho sona ha ba haisane ba tsebe e le go ba se ba makala ha ngono a itsa ka ba date molo a itsa dinthotsena e le go ga kere kana kong le ha ka tswa ka jarete o lo lahleya tikilong ya ntseng a itlwa itse
1: ho tsiba hale
2: ho tsiba hale e re how to guy ka ngwana o sa matha a o se neilwe ngono thakane ke yane o tswile ke sentse re tswa ke go lo lahleya o so batla mogwa gona o mogotlisa mogotlisa jwa
1: ke ya utlwa go
2: lo mogotlisa o so ha o so la o ntso o so mong ka fela mogotlisa le ha tsamaya le hona le moa ya nte o khutlele yena ka style o pote ka tsela e ka ntlana o mogahlametse go he go ntla ke kitse ke tlo gahlametse ke bona o so khutlile he tropong ka ba mo ba mo o nna go ya te
1: ke bo satabeng ena ngono ga ditapole ntlheng ya hore kana go tseding e ka re ba lahlela maganggang wa ibon ke utlo hlalosa taba bohloko gore tshwanetse motseng ho tseba hale empa ke batla fela ho tseba hona botho seritisa ngono ha ho le ho lebile re bona jwang nahenya gona na ho etsa hala eng
2: a o skine ile re hlompha nentse ba go lela yona seritisa bona re ne re se phaphamatse re se se kwa motho ke tshuke ke motho ana le mahloko ana amang a na le a gautse boluto a sa sa butle a sa sa etseng re ntse re ba hlompha ka mogoneng tsa re ba hlompha ka teng pele setho seno sa mmele se holofala empa bana ba rona ba nang le dementia boko ke setho sa mmele le sona se holofetse ha ka tshwanela re ba go lele hlompha gore monke o bone a etsa ntho tse tsabola o tlosa seritisa hae ebile o tlosa o tsenkolla botho ba hae ha ba ntlona ya ka tlung ka mono ke re ha re ba ha tshwanela ba tsheya ha re a tshwanela gore ba tsheye go tshwanetse go etsa gore ga e bona le ntho a e bonang e cabocabola re ka tsheya le bona ga e be le bona ba e fumana e cabola batho bano ba etsa phoso
1: senye ba kgentsha e be e ka jwale ra moqala
2: gore re etse video ka ena re kgase batho jale re mathise
1: ke a utlwa jale ha ke batla go tseba rona re tseba jwang gore ka nnete ngono tshwanetse ka pantatemole re tle re mo iseng a keng ga o leje ke dintho di fetse tla bonano ga tshe ka nnete bothata bona bo se bo tutile gagolo
2: so nna ntse ntse re bileng ka tsona beke be mafelong a kgwedi a o skin le ha ho ho ke ena ya o peter peter putso e le nngwe na kwena ka ofela ha ka la sa peter putso o bona gore empa ke ile kae a ba bona tsatsi lena e se le kgetlo la bo 5 a ntsa mputsa putso e le nngwe ha sa ile a tswa ka tlung mo ntse a tsaetse o tsamatsamate a sa sokola go tlela hae a se a lahlela ke tsona ntshotsiwa ha sana le ho halefa ho le sa ho utlwisising ke hona matshwao a tshwantseng le re a tshe thotsina di a re belaetsa tsena ha re kempe re hlere re mo patlakisetse ke re le hang khono ka bantate mo lantsa a sebetsa ye ka reng khono ntse re sebetsa re le bakana le batho ba mo sebetseng ha ba bona hore a tshe motshona sa le le bala ke le mo sebetsa tla bo so sa o yetse le handle motho mo pita ntho e le nngwe ka bo so sa o tsena ha ile handle o tshwantse o yetse tsebisa ba le lapa la ngono ka ba le ntate mulo e o sebetsang le na a tshe gona re bona re sa bone handle gona ho yetse halang motho mo bona lapa mane ba eng ka ile ile ntho
1: ntho nyane fela
2: so ba sa bona ga se ama le mo sebetsa ba mo sebetsa ba be lalo ke ka nete
1: botata boteng
2: ha re seng gono ka ba ntate moholo ngake
1: ke a utlwa bona maqhaku a manga ganna dikoloi ikotsi
2: ba tla ganna ka hla koreng le selela latsela
1: oho e yang gono jwale ha re shebe ena ya kutlo bua taba ya bohloko ya hore ba hla ba potla ke setso ngakeng ba bang bana di ditshelete lefa la bana ba hae a hla le be handle di banke ba kana go tseneng re ka motsotsa ke ka moisa bankeng kwana ke re nthekele ntlo a sa ene be ga ka ntlo ile ha ke nka monyetla ba ke bona go ngono ka netu ka pantate molo sa lebala
2: ba etsa ka malapa a qabana
1: batho ba jwang
2: e mongwe tla ba mongkile a lo mosanisa
1: batho ba jwang
2: e mongwe sa tsei ba ngwana go yentse tsena e molena wa monga o lo etsa yengwe o lo cancel ya ne ho so ba emong o ntshwa ka tlo ba ga etsa ntwe tsempe hambe fela ga tla ditloka le tsona tse
1: ke ntse go kopana tsona mehlana le mehlana
2: ke ntse go kopana le tsona tse go no santse ya ka tlo go sa tsantsa bona gona isa matlhokong ka mora o sa resistant lo go nantsa le ka antsa le ka ha ka yona mogone yana go itswe signa o signa fela sa tse bona o signa
1: o itsala hai e utlwa hala go
2: bana ba se hlo bana ba se hlo
1: fela se bona ka ofela ngono hlesa
2: ya
1: dumela
2: ya re buile ka motho a ke re bua ka gona je le lapeng ke eng a ke re lapa go tswa hebe o ntse re tshwa loga go ga se ke na hone botata ke bona botsa go le lapa ile tla qala o fone gona ka fona support kae tla tsama di support group ya ka ga tshwere na di support group re na le di tsakana le di WhatsApp support group re na le Zoom le Zoom support group le hona le wena ha o tswa gona nkhono bya le ha re buela ntate mo rona bele re etsetswa ntaba tsa ka moso me o ithute le ithute ka bohloko bona gona le tle di office tsa ada sa re tlo le trainer gona motho a nan le bohloko bona o hlokomelwa joang ke dintse o ka nangwa dietsa le yena ha megahlo megahlolong e fapane ha so ga ba sa tlwela a dutsi fela mono fela ho tle wa kula tlwela ntse re swantse re nere mo a na itse etse di nthotse ntse nga di gona gona go nna di etse sentseng di tlanna tsa mothabi thabisa le yena
1: ke ya utlwa ngono ga ditapole wa tseba re batho re ba sotho re ya rapela re ya dumela ho ntate modimo re dumela go dumela tsa gona tse fapafapaneng malapeng a mang ha hona le ngono ka pantate molwa je hona le go ba moiseng a keng ha ke bui hampe mamedi o nkutlwe hona le go ba moiseng a keng ba moisa kae kae ha re moiseng bo kere e kere keng re fumana thuso ha holo re ya dumela empa mona mamedi re bua ka bothata bo hlokang ngaka ya ditshepa kere ngono e mongwe tla ba ga ngono re tla moisa mo morutaitseng re tla moisa kere keng e itseng re tla moisa re mo fere ka nyalo feta ka dumela
2: re ka nyalo feta ba mamedi go go ba utlwisise hore ha re re ha ke batlo ke tlobola ba ke buloi habo ha ke tsogana botse
1: eh ha re se ke ga
2: mona mona ntse ke tsama teng ntse ke ba bolella ke re ha be neng botemoloi ha ke botsebe le hona ha be boloi boteng ha bo etse ke bong khono motho ke sengwa pepene wa pepesa boloi ba ha o jwalo boloi ha be boteng bo etswa ke ba cha be ba mmane tse bona ke
3: khono o re na
2: boloi bo etswa ke ba cha
3: ai mamedi
2: ke ke go hlamisetse ngwe ke ntse ke tsalo sa matsatsi ngana mona mo ntse ke tsama teng ke ga ke re ha o leng wetse ha o leng wetse ho thweng ho tshima tsala o rutang boloi ho bana mo sa hudila ke ba gona ga tswele a nna etse boloi bona o bo fa wena ngwetse wena o motsha o loetsa boloi bona ba hao ke bona bopaki ba ka ba go boloi ba tsha ke bona ba lo le ntse ba dietsa ha ba tshile ntse tsena tsa bona
1: mamedi ngono wa lwana ka jeno ka nete wa le buella nthlenye na hore ka nete ha re bona batswadi ba rona ba ikhatlile ka gakelello ba ba le yona dementia ka Alzheimer ga tla be ge ba chesa ge ba bolaya ke ka nete ba jwang jwang ka noko a gena tsebo ka pa ri phapantse
2: ba tsa ona le ntemo ka mo ga o etsa le ne lenga etsa la o fiana ya ngono ya nala saelo jaka dintjatsa netse tse kulang o la ge go ena mama ni bong mama ni bong yo la hlalosa go ene ga bua ga bua ga bua ga bua mletsa mletsa wa fitla empa le go fela batho ba tlo rutla ba tlo utlwisisa fela he ke go ntsola le dibaka tse ntse mola mletsa e sa fitlhing ona motho mo mo bo ma placing
1: empa tshebeletso le sediteng ngono e ke ka mabenkeleng ke a gutla mama di metso tswe ha empa ile mona ke ka mabenkeleng ke a tla
4: e bangwe nana o ruke ke wa khona le fela le kwetha nana hape client legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
1: A ke ne tima medile sari FM ke molelo a ile shomele metso o e robong pele re fitla ho renya borobong ngono ga ditapole ha re phethela ha re ke re shebe fela gona ebe dementia ena bokong yetsa nka bogutshwane fela ebe ka morao ho mo o fa no mogotsa o tsa mohala gore na go fumana kae ha re hloka thuso
2: watse wa nka re a ke boko mo he ke tutete le leba go ke tuto e
1: o tla gotsufatsa fela ke
2: e ngatanya e fela boko bona ke ntwe ka library a ke ratse ba library go dulitse dibuka tsa biology dibuka tsa sciences dibuka tsa inkwana dibuka tsa ntwe tsena tse fapane le ka boko nga mona boko bona bona le dikagolo tse fapane ka go lengwe le ngona le interior tsang e boko bo bosebetsanang ka yona mohlala boko bo ka pele busebetsa le ntse tsa go ithuta go gagolla mathata go etsa diqeto boko bo ka go la boko e ka mogao itsamalala le pono itsamalala le dimutsi go thaba go kwata ka go dimatsebetsa ma go hutla go utlwisisa puo jalo jwale go etsa la fela go ha ma di masukwana ba ka dementia a se a fihlile a senya ka mogo melaetsa e tsamayang ka teng ba ni melaetsa e hlaha ka ntla ke melaetsa e hlaha ka ntle ke mahlo ke dinko ke ho latswa ke ho utlwa ke ho letlalo ho utlwa ke dithotsa ka hare melaetsa ena ya mathaya ya boko boko ke bosi ke bona botlala ela gona mmele ho etsa lang mmele o etse jwa fa ke nana ka tla le nako
1: go tlo bala nako go re manoleng tshengwe leng
2: ba tsogana le ho ibe ho senya ha kae
1: motho
2: mang ba tla utlisa ba
1: ke nana re nke le dipotso kana go etlang wa tseba re ke re buisana le maqheku motho mo ba batla buisana le wena ba utlwa gona eng ke eng o tla gona ba tataisa
2: le bona bana ba lelapa
1: ho ba nna ke
2: le
1: ntwana
2: e ama gore bana ba phelang le bona ha ba utlisise ba itse bo gore hona le nthotse o di etsang hona nthotse tsa tsa ndi rena le di do's and don'ts
1: ke a utlwa nkhono thakane go fumana o ka ehla ga go hloka fela ba ske ba o founela bosiu ba ba kile ba o founela bosiu
2: jo
1: a amma medi a ke a lwana jwale a nkhono o fetse ska nna tsa nthotse tsena a ke re e motsiare motsiare simbu si please call bosiu please call jwale
2: le ka sonta mo mamedi
1: a a sheka nete ke tsatsila o phumula e ya ke re ke nwe na o phetha mabaka le moqibelo ka nete o bona wetse
2: e
1: manta o fhlela bohlano hora bo robedi o fhlela ho ga bohlano
2: e mpela ya go tshwile ntho ho be ha ho
1: ke pa ke sa le fuli bophelo
2: e rona e mme jwe re etse bantu e ke go mo sensitive mo sambisa mapolisa jalo
1: e e a engkhono a go fena mo go tsa mohala mo go hlokang teng
2: ke
1: 07 9 8 5 1 9 9 4 5 O so phetha phetha dipotso. Batho ba re ke yona mona wetsa ntho tse jwantse jwang empa re hloleile ho muisa ngakeng le lapa le hloleile ho muisa ngakeng ha iba mohlomona le motswadi a dulang a le mong go ba ke tsa le bona ba batho dula le batho kana go tseneng ke ngono ka pantate moholo ba sentse ba letsetsang khone ha iba mohlomona mamedi hle wa itsa le go phela ngono phela le mong ka pantate moholo a kono le moshaba hangata hle o moshabe hangata o bona gore na ka ne dumisi o potlakisetsa jwang ngakeng ke le buile haholo ke thabetse buisana le ngono ka jeno ke a tshepa hona le ho hong ho rutitile ngona ho seng hona. Listen.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo a ke le buile ha holo hle a o spalesa hlalele sente bale Didrix a re ngono motle hore jo ngono ke star le a buti thapelo nthape a re ke nete ke le kentse ke le mametse wena le ngono ga ditapole mo tshebeletsong ya Lesedi. Mame di hlere metso tswempe ile mona ke hle ka mona.
2: A khodi ya lwetse hlola matsatsi a mashume ya mararo ile la boraro bekeng. Le fa pala pumantswa matlo mona Gauteng le mema le Lesedi FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tsentseng di tswela pele tsa le fa palena la matlo hape le Lesedi FM le beteng hape mba matlo ba kena matlo nga bona. Lesedi FM le tla ba teng hobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le moo.
1: Alala. Mama di hle e le shomele metso me raro pele re fitla go reng ya borobedi metsotso. Ha ba batla tekete ya Kufa Gospel 2026 hana jwale tjena nthumelle molaetsa 0797585066 ke fam mamedi a lemong tekete 0797585066 nthumelle mabitso a hao. Ajere o nthumelle ID number ya hao o nthumelle le nomoro ya mohala mo ke tla o thola teng ke o fa motsotso fela. Ke tonka ba se ma ba malwa fela 0797585066 ha o ka tonthumela eh a bona lokho ba gona ke ne ke kopa itikete ke kopa o nthumelle mabitso a wa feletse ID number le nomoro eng ka o fumana ngo yona hang ka o letsetsa ke re tlo tlong ka tikete ya hao he fela happy le homo re ke mabenkeleng ha ke khutla ke tlo bitsa mabitso a batho ba nthumeletseng ditaba tsena ka o fela ha o ka nthumela wa re ke nita gele a ke sa ikene ID number mabitso a hao le nomoro ya mohala.
3: E bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Setshaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Avbob e kitika dilemo tsa lekgolo le metso robedi tsa o abolelana melemo e kopanetsweng. Ho kitika sena, Avbob member rewards e abolelana dimilione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656 ho na le dipehelo.
6: Saipa o ipe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di-Beer Rewards 3 million hapoxa. Reka Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg ka 159.99. Mama's Rations 4kg ka 149.99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom hapoxa fela.
7: Wa ratwa. Wale. Lesedi FM.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelwa e robometso tsopela re fitla ho renya borobong ke a chaisa ke a tsamaya e segale. Jwale ke ne ke re ha ke se ke be ka le sia fela ke re bentse ke tla ke le matsogo ke sna letho. Jwale ke fumane molaetsa auspus ah mama lo ka ba ntetsetse ha ke batho ntetsetse ke itse unthumelle WhatsApp ke tsone thumelle WhatsApp unthumelle mabitso a hao unthumelle ID number ya hao unthumelle nomoro mela itse mona e keneng emengata fela he ke se ke fumane ba pele ha ebe ka nete ha ke tlo ubitsa pepi pepi aus mo shwa di ba puseletso ke fumane molaetsa wa hao ke a leboa moratuwa o tla tla o tlong ka tikete ya hao wa kere aus puseletso mo shwa di ba ke yena mona ke a mona o tla tla o tlong ka tipa ya hao he aus shoka ke a leboa ke fumane mong hape lebitso la hae ke aus sentswa ke mara ke lebuile haholo ke mona batho ba la hlaba potlaka ka nete ba hlaba potlaka ba re mkini taba kitseng se fumane wa beti e mong hape ke aus granny isabella mogatle tshola nthumela molaetsa le yena o ke leboa ke leboa ke fumane molaetsa wa hao ka fumane molaetsa mong o sa ho re lebuile mokoloko ke lebuile le ke mo fumane le yena re ke bona ke setse ka tsekae o fana ka ditikete ke mathata mamedi ka nka lefatsona ka ofela ka diketikete ke ga ke tshwaretse kana nkang jole kae kae ka nete ai le ntshwareleng ba sa di fumanang ka jeno mamedi mongwe ke mo fumaneng hape ke ausmampi ntholeng ausmampi ka mona ka Lady Brand ke a o kopa hle o fumane tikete le wena etsa bonnete ba hore watla ke tla o letsetsa o tle o tlo iphumanela tikete ena ya hao ere ke shebe ka mona ke fumane andile vena ke lebuile haholo ke lebuile haholo o tla tla le wena eke ere ke tsena ere ke tsena mamedi mong hape a nthumeletse molaetsa ke no ere ke bone ere ke bone ere ke bone ere ke bone ere ke bone ausmorin ka rakaku rakaku ausmorin nthumeletse molaetsa le yena ke a leboa ka nnete re fumane molaetsa wa hao aus virginia khubetswana au le na nthumeletse ke bona ba etiba ga ka nnete ke bona ba medi ba ka ba ke tlo ba fang khufa gospel 2026 ai ari khufa sele re tsa fela mamedi re metso tswa mpeile mona ke nne ko hopotsa taba ke na hle Afrika borwa re na le bothata bo botsa empa ke a dumela ka tshetso ya lona re tlo khona bona gona re bofedisa jwang
8: mo mamedi Hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. O banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le pola wa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
7: wa ratwa wa le le sedi fm
1: mamedi ere metso tsho ha impele mona hle e ya mane ho ye mehlano pele re fitla ho reng ena ya borobong ke ho hopotsa hle ho le latana nane o ke la magulong a matala ntate ta utlo ba le wena o tla ho reng ya na borobong ho fitla ho reng ya le shumele metso e medi fela ho pula hle ho reng ya le shumele motso le mong ke nako ya ne ya bua monna etsa bonete ba hore ha o fetwe ke tsohle tsa ho hlophiseditseng tsona ka jeno ebe ho reng ya le shumele metso medi outstrata mvololo velimoloi o tlo ba le wena ka re ka ofela ho tla ho re nya le shemele metsi medi ho fihlela ho reng ya boraro a yena ke mo tshepa he ke mo tshepa ka nnete yena le mohlophisi wa mino a mvololo ke sonta hahle e re tse jwalo a ke batse ba sonta ke tsatsi la eng wa tsama na sonta ke tsatsi la eng mamedi ke thabetse ba le wena ka jeno ke thabetse ba le wena ka jeno ke a o rata re tlo kopana hape ho fihlela nako nyetlang etsa bonnete ba hore o natifelwa ke manano ohle tshebeletsong ena ya lesedi ho fihlela nako etlang re be re kopana nna le wena

0: Di tabatsena tsa hora ya borobong di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya leshome le motso monga ena nako ke ya lenane o le loholo magulong a matala
1: ha go le boe keni o bua nnete ba no mpe hantle metsotsong e mehlano ka morao hora ya borobong ya dumedisang o sengwana mo mamedie motle ke thuso motaunga le nane o ke nane o le loholo ha holo la magulong a matala Khotso. Dumela mo mamedi ya ratwang ke le hodimo. Dumela mo mamedi ya ratwang ke seabi sa mahlohonolo. Wena mo mamedi ya ratwang ke akaletse maru. Re a leboha o seng hona. Hamo hawa mudimo o bile le wena bo siu ka ofela re a le bo auseng hona hamo hawa mudimo o ile wa sireletsa ho fihlela hona joale hona le ya satswang ha sa tla hlola a tsuwa Khotso mo mamidi emotle. Dumela.

le metsotsong e le shome le metso e tsheletseng hona tswale ka morao go ra ya borobonga ha ile ro satswa fihla ha ile peng u itswela mo itswela nteng ngwana mmedumela magolong a matala a u dumedisa ha so le ha e katlunga ke rata khotso yo keneng ka yona botle bo bokalo woah

metsotso ma shoma mabidi le metsome raro ka morao go ra ya borobonga krato le bala ya ile nga ame ya kotsing ya koloi dinga ka dia sebetsa hona joale go apolwa go apeswa dia kena dia tswa go duma metšhini modimo wa ko theula matla theula matla ha o Jehova hore mo babi enwa a fole ke a leboha ntate gomme ya fumaneng lesea re a leboha ngwane eno wa tla go le gantle go lele tlong ya thapelo ke rata o leboela lelapa lena leo ka jeno le seng le ena le ngwana o bathong go neneng o lla ka ngwana go neneng o raa o modimo ga o sa mpha lesea re a leboa ntate lesea le fitlhile re a leboa Jehova ngwana o teng re a leboa ga ke rata o lebala momamedi wa kae motle lesea la gae le thobile itsa le fitlha fela o le bone ga nngwenyana fela ke a le thoba ngwana mme go lokile tle e phumule meyogo modimo wa tseba gobaneng

Mesebeti, mwende mwenye abitwa Edmond Plak, ore mesebeti alififi itadula itwe la pele. Mesebeti alififi itadula itse bahala. Mesebeti alififi kiona etang hutuma. Hobane banna bare mbalukile baye mefela ba shebeletse banna bare a se rona ha re ka rolo ya ntho ena baye me ka thoko ba shebeletse me mesebetsi ya lififi yona etla dula itswela pele etla dula ituma etla dula itsebahala etla dula yetsahala hobane banna bare rona ha re dietse ntho tsena rona re lukile rona ha re ka rolo ya ntho tsena ba eme ka thoko ba shebeletse me satane wa itaola satane wa itaola o etsa ntho e ratang ka nako e ratang hobane rona banna ba renga ha re etse ketso tsena ha re ame ketso tsena re eme ka thoko re shebeletse ke ikwala hona moo.

Harry sites in twengwe encha e re so ka re yetsa kwa Afrika borwa re tla yema ka di cellphone tsa rona reng ka di tshwantsho mo hlaileng e koduwa tenga re tla yema ka di cellphone tsa rona reng ka di tshwantsho mo koduwa hlaileng teng ho bane ha re so yetse ntho e so ka yetsiwa kwa no ha re so yetse ntho encha re dula re bua kana go tsohle re la re phamisitse matsela re phamisitse pampiri tse o re llang ka tsona rona re dula re lla ha re so yetse ntho e ntsha e so ka yetsiwa ha re so yetse ntho eo ha re so yetse ho fihlela re etsa ntho eo batho ba sa e tsebeng eo batho ba sa e tlwaelang eo batho ba qalang ho e bona re tla dula re kopana le madi bosiu le motsheare ho fihlela ho etsahala ntho e nngwe e ntšha e so ka etsahala kwano Afrika Borwa ha re ntse re etsa dintho ka tsela ya maoba ya maobane ya maobeng ya le mosane se shweleng di tla dula di etsahala di tla dula di etsahala le osane re ka nna ra tswa o etsaetse ntho e nngwe bohloko le osane hape re ka nna ra tswa re theola meogo obane ha re so etse ntho eo batho ba tlabe ba batlang go tshoa ha etsahala ntho wa re so etse ha re so etse ntho e tlang go qaka batho ha re so etse ntho eo re bua sekgowa re bua senesemane re bua sekgowa re bua senesemane re bua senenene re bua seengelane re bua se King George ho etsahala dintho le ka jeno re bua se King George ha re so etse ntho e so ka etsahala Afrika Borwa kapa lefatsheng mme ha re so ka re etsa ntho eo ntho di tla dula di tsamaya ka tsela eo di tsamayang ka yona ke e kwala hona teng moo ke tsotsa bofifi di tla dula di tswela pele gobane banna ba reng bona a se bona banna ba reng rona re hantle banna ba reng ga re karolo ya ntho tsena ba eme ba shebeletse mpa ba etsa ntho tsena bona ba re re a di etsa rona ga re na nako eno ya gore re banna ba re a etsa ntho a re etsa re a etsa ga re no go emela osane ga re no go emela la botlhano re a etsa ntho gona jwale re a etsa Afrika Borwa e dume e lle e be madi fela re a etsa rona banna ba lokileng ba tla dula ba re ga re karolo ya ntho tseo ke a leboa ke felela moo ka jeno ke ema gona teng moo ke a ema gona teng moo gobane ka jeno ha ke tsoa hoseng moya wa ka itse ke qeta ho bala taba ena ya black moya wa ka wa taboha haholo ka re monnenwa o buile ntho e kgolo hore mesebetsi ya lefifi yona e tla dula e tswela pele yona e tla dula e etsahala ebile e tuma e bonahala le di-televisioneng e balwa le dikoranteng ho bua ka yona le dia le moyeng hobane hona le monna ya re nna ke yetse ntho eo hona le monna ya reng nna ke karolo ya ntho eo hona le monna ya shebeletseng Afrika Borwa e hloka ntate Afrika Borwa e hloka monna hloka monna monga di black mantswe ya hao a buima mantswe ya hao a o tlapelo.

0: ke nnete le sedi FM ke molelwa mo mamedi ka jeno seng ha ke tla kwano ho fihla maikutlo a mang honna ho fihla thapelo e reng modimo boloka lelapa le leng le le leng kena ka mohau le lapeng le leng le le leng modimo a pesa le lapa le leng le le leng ka kubo ya mohau modimo a kotheo le moya o tletseng mohau wa hao fela o kene le lapeng le leng le le leng o seke wa feta malapa a mang mohau wa o kene kene mohau wa hao ebe ona o renang ebe ona o busang lelapa le leng le le leng Afrika Borwa le fatshe kaofela Botswana Lesotho Mozambique Swaziland DRC mo lesedi le fihlang teng le mbo le sa fihleng teng mohau wa hao
1: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.

bua ka ke sheba le lapa lena ebi le hona le mong ya sengare nang kampa ka batsamaela dingaka hona le mong are nang kampa ka batsamaela ka balatela nye o kutlwile ba re hona le ngaka kae kae e ka etsang seitseng le seitseng gore batho ba batla ho kenya batho ba ba thotsietseng gore ba batla ho etsisa batho ba bang dintho tseo ba sa tlamehang ho di etsa e le ntho tsa bona e le ntwa ya bona ya lelapa. Empa ba batla gore ba ilo lata motho kwana ba tlo mo kenya tsietsing ena ya bona. Ho na le lelapa jwalo ka ke bua taba e ka reng ena ya etsahala. Ba re kampara lata mang re utlwile gore o teng ho kae kae re utlwile gore o teng o phela thabeng tse itseng o phela polasing tse itseng o phela motseng a katle a qete ka motho enwa

0: Ntwa e kana kana e le lwanang le lapeng le ke ya eng? Ntwa e kana kana e etsang gore le shabane ka ihlola kaine. Le shabane ka ihlola kaine ke eng? Hobaneng le lapeng lena go ena le ya shebang e mong ka ihlola kaine? Hobaneng lapeng lena go ena le ya shebang e mong ka ihlola kaine? Go etsahetse eng? Le lwanela eng? Le lwanela tlhapa e kana kana ka lelapeng le ke ya eng? Dithoakano tse kana kana lelapeng le gantlentle go e tsala jwang? Lelapa ga le sena kgotso le moloko o teng lapeng leo tlhoka phumulo, tlhoka kgotso. Hloka phumulo, hloka kgotso. Ke tlameha gore ke ye mabenkeleng metsotsong e ne leshome pele ho hora ya leshome. Ha ke tsebe ke lelapa lefeng leo ke le etetseng. E ka re nka le bona, e ka nka bua le lona hona jwale, wa tswa e ka re nka kena ka raolela ka hare ho lapa lena ka botsa hore na bothata bona bo bakwa ke eng.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit-e le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
0: Mommamedi e motle, hona jwale metsotso ke ena ke robong. Hantle fela pele ho hora ya leshome. Re ke tle ke etse tjena he, mommamedi, hobane hona le molaetsa. O ke sa tswa ho fumana hona jwale. Bora tekhniki ba ka ba sa tswa mpha molaetsa. Hona jwale. Mme ke tla tlameha hore hanyane fela ke hate mona.

e ke tse ho wena hona le lelapa le lwana ntwa yenwe e tsa felinga hona le lelapa le lwana ntwa yenwe ye o bonalang hore ena ntwa jwale e fetela le baneng e ya le baneng e ka hotle hotle le tse kanyika le lwanelang ha kana kana ho baneng ho tsena khotso ho tsena phumulo le lapeng lena Kajeno moya wa ka witse he Makhulong a matala Muruti wa ka ntate maine Erhatlo kwala le nana o lena a ka rapelle le lapa le leng le leleng Le lapa le sa khoneng ho phumula Le lapale se khone ngore na konkeletswe fela le kereke ba bambalwana ba ntse ba tsama kereke ba bambalwana bibele le teng ka tlung ba bambalwana ba tsiba dipetsa lema ba tsiba le thapelo ya ntata rona ma godimong le bitola ha o letle le khete ba lwana ntse ba itse ba thapelo yeo o re tshwarela melete ya rona tlo ka re tshwarela ba re sitelang ba lwana o ntse o le jwalo ha hona khotso ha hona phumulo la pinlina ke a kokota ka jeno le lapeng ke a kokota ka jeno ka lenano la makhulong a matala ke kena ke tshwere buka ena e ntsho e buang ditaba tse kgolo ke lata maine maine mofokeng wa ka e motle kgotso phoka man phoka wa nkutlwa na mo fukeng wa ka mo fukeng wa nkutlwa

0: Cooler Box dia kena tsona ke 150 rand fela mo aparo ke all white toka kemche ya hao ba ken sa di ntlatse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565
1: era motsotso o ema mona ile miraro ka morao horra ya le shume ke kopane le moruti lefu maine mo fokeng e motle khotso
2: ndate motau
1: dumela phoka dumela mo fokeng waka
2: jale re kene malapeng ka jeno
1: ke a kopa hle ngwana mme moya wa ka wile wa hana sengona wa ra kore hanyane fela re a butlwa bohloko ba Afrika borwa re a bona madi di tratinga ho ya bua ho ya bua batho ba yema ho ya bua ke se khotse thotsena ka ofela moya wa ka wa
2: ntate motau
1: ha ke re kene malapeng
2: amen ntate motau
1: poka
2: Hare kena malape mona. Nete ke hore. Itse ha o amata ba yena.
1: Hey, muruti.
2: Ka utlwa le moya wa hao.
1: Yes.
2: O tiba ka tsela e kgetheileng.
1: Hallelujah. Amen.
2: Oba ntate motau malapa. Ke mohopolo wa Modimo.
1: Ha. Ha.
2: Malapa ha sentwetlileng fela empa bohloko ba rona ke bona
1: yes
2: ke hore ha di ntodi fihla ho rona
1: hallelujah
2: jwale e ba di fetola tsobotsi le morero o Modimo a neng a o hopotse ha shebile malapa Modimo mohlomo na ko seding hore ha o bana baka Califan 20 hakana kana.
1: Yo.
2: Lai senya lai kala. Lai etsetsa di ntotseng ata ke le file hore malapa bete ntate mota u hore. Gara malapa ho busa di ntwa. Gara malapa so busa di kho. Gara malapa hona le di karohano. Gara malapa hona le seboko. Ntate mota u malapa ha ka adula hantle. Ke mpa ke a di mamantswe ha o selemo se seng. Ha o no re ntwene ala malapa mpele. Malapa ha ka adula hantle. Malapa ha ka atsitsa. Jwale re ba le setjhaba se phethahetseng. Hobane ntwena e ala malapeng. Empa taba e leng kgolo ke ena. Re a lwana. Re a lwana re a tseka ka hara malapa. Ntate mota o nkutlwano ha iyo ka hara malapana ao Modimo a re fileng ona ntate mota ga o buse lerato o busa dintho tse yang kwana le kwana re a lwana re a tseka jwale maemong ana go na le potso go na le potso yao Jakobo a e botsang kgaolong ya bone temaneng ya pele o fitlha temaneng ya boraro o re Ntate motang ha o kaya ho yona ha o fifela le buka ya baheberu ke tshwere bebele e nngwe hona jwale e ba ntate motang Jakobo ha bua kgaolong ya bone temaneng ya pele ore dintwa le diphapang tse hara lona di tswa kae
1: jesa
2: ntate motang o a botsa hore ho tshwanetse o buse lerato empa ke bonang ho tshwanetse o be le kopano Empa ka hara lona ke bona di papa. Wa botsa Jakobo ore ke batla o tseba ditswaka.
1: Ditswaka.
2: Ho ba pelo e nngwe e pompa madi a swana.
1: Ditswaka.
2: Jwale di papa. Ditswaka. Ntate mota o re ka botsa le lapa le leng ha ke tsebe hore na le ho kae. Empa hona le le lapa le hore le botsang. Ha batswadi ba lona ba le hodisitse hantle. Ha batswadi ba lona ba le file melao, ba le file ditaelo, ba le file tsela e nepahetseng. Dintwa le diphapa. Ditswaka. Kgaolong ya.
1: Maine. Poka
2: D dintwa le di papantse haralong.
1: Oh yes.
2: Mpulele nna di tswakae ha ya pele ntate motaung ere. Na ha di tsiri takatsong tsa lona. Tselwa nan di tontsa lona. Ntwa ye ha itse di takatsong tsa lona. Iba re lwane Jehovah re le selfish.
1: Oh yes.
2: Iba re lwane Jehovah e ale mong ba tla be beti ro feta baba.
1: Bua maine.
2: Iba re lwane Jehovah ye mong o ba tla di ntwe betse ha ba bamba se ba thola le.
1: Hallelujah.
2: Ntate mota o ja koma hore le baka baka le ho lo kore re selfish. Hona le mwana ka tlungena a ba tla hore ibe yena boso a laule di ntotsohle a ba laule mile ntatai ba bang ha ba yema khashano le yena yena o sa bua mantswe a reng yena ha ba tlui yena ha ratui wa ratwa ibile wa lelwa bothata ba hao o thibane ditsebe ke a di malentswe la strateng o na le ho sa hore sa o tlisitseng bona hantle ntate motaung taba ke ena
1: bua maine
2: o na le a nahanang hore o na le matla hodima ba bang
1: kakata
2: ke ena fela a fetuile mpoho ya kgotho ka tlong ka moo manaka kgoballetse wa hlaba wa rahaka o etsa ntho a e ratang jakobo ore maemong a jwalo e re re tle re o bolelle o selfish o batla dintho di etsagalle wena ga ba bang ba tswela pele re tla utlwa ka yena a bolela gore ke taba ya mshekasheka ake e kabe sa tswelela ga tshwanetse a ope diatla ga tshwanetse a keteke ngwanabo ding twali di papang di haetse pelong ya hae ntate motaung temaneng yona ena jakoba ore
1: halleluya
2: ding twatseo ha ona motho a louwe ha ona motho a tlotse metsi gate
1: ha ona motho a tlotse metsi kae kae
2: ha ona motho a jilem di jotse society
1: ha ona motho ya jisitsweng
2: pelo ya hao itse ba hantle hore o mo futa o thibane ditsebe ntate motanga ke re ye mitse hona mona hona le mo futa wa mongwa bana mo futa o batlang ho etsa ntho ye nngwe le ye nngwe ka nako ye wa e batla
1: haleluya
2: ho ba mona re shebane le malapa hona le makeup ntate ya hulelang kwana ha rona re ya kwana ya etsang dintho ka tsela ya hae jakobo o bua mantswe ana hore maemong a jwalo o ska nahana o betere o ska nahana o bohlale o ska nahana o top chaela bothata ba hao ke hore o a kula o na le lefulena la ho itsena o na le lefulena la ho ipona o na le lefulena la ho enkore lefulena le etsa motho e kare ke ena fela motho a phelang ba bang ke dikokonyana o ba hata hodimo ka tsela ya o sa hlokeng maemong a o tsebe o a kula Jakobo o khalemela nna le momamedi o re ntwa yena e tswa di thontsa lona o tseba hantle ha sore ha ba o batle ha sore ha o ratuwe empa bothata ba hao ke bona ntate motaung temana yena a e tswela pele temaneng ya bobedi re
1: oh yes
2: le a lakatsa
1: yeah
2: mme ha le ruwe letho o etsa ntho tsena ka utlwa e mong ha bina re jale ha o none ke athe jakobo yena hore le a lakatsa mme ha le ruwe letho ha keta hore le a bolaya le na le mona mme le sitwa ho fumana ha keta hore le a lwana le a tseka ha le na letho tobane ha le tsebe le ho kopa modimo ntho nngwe le nngwe nna ke na le tokelo Tongwe le nngwe ke di right tsa di right tsa ha o jwa ntate motaung hona le bothata ka tlungena la pengle na hona le bothata mama medi ke kopa o tshwarele na no lena Hobane o seng ona re phametse udimo re shebile malapa ka ofela le malapa rona ke karolo ya malapa botata boteng ka malapeng botata bo lenteng ke dintwa ke di papang ke di komang ye mong ha buise ye mong ebile o re le mohlanga shileng a keke aya le lefung la hae ntate botang ha saya o ntse entse hantle bothata ga boyo go na le batho ba bangwe ba tlhatlha o ntse a fokotsa plate e ne tshwanetse e ye mpeng ya gae e tla jowa ke e mong moruti maine ema gantle ntate motaong re kgathetse ke diphapantse malapeng re kgathetse ke diqabantse malapeng momamedi o tlosisanane o lena lebaka leo re buang ka lona re pheletse kgotso re thotho letse kopano empa re na le bothata ba gore go na le a naganang gore ke ena a nang le maatla go feta ba
1: bangwe
2: na le momamedi a ketang go romela
1: hanyane fela moruti maina hanyane
2: Ba shwa ba re sia ka ramathata maine ka kata fela ke ra tsela pele mo mamedi ha bua tsena are batswadi ba ka ba tloha lefatsheng ra sala ka mathata ntate motaung ke mantswe ao ke tsebang a ka ra malapa a mangata ke bua tjena ho na le momamedi a mametseng mme o mametse tjena mahlo ha ya tletse dikgapa pelo ya hao e mo hopotsa mohlang mokolokono ya mabitleng a ilo beha batswadi ba hao kajeno lena o rahwa ke ngwanabo ka tlong ngwanabo ya gotseng le yena ga mmatle ga dula ka tlong empa yena o batla e be yena fela ya kotulang dintong tsa batswadi ba gae ga ke tsebe na dintwa tsena e ba di tlo felane empa re tlile jalo ka lenanao la makgolong go bolelela momamedi maemong a jwako sebe o na le bothata ntate motaung ke lakatsa re ke re tlotla botsa molomo wa Jehova gape empa dintwa tsena di dula di wa tseba tate motang go na le letsatsi mo nkileng ka makala teng
1: ee moruti wa ka
2: ke makatswa gagolo
1: oh yes sir
2: ke lentswe la modimo
1: kakata
2: ke gopola gantle bukeng ya nume kgaolong ya lesome le na le metsemedi
1: ee
2: temaneng go tloa temaneng ya pele go na le dintho ntate motaong tse ileng tsa ntshoso jale nako yena yo o buang ka malapa jale e a tlhaka go nna ntate motaong ke kopa lephephe o se ka ba wa ya gole re sense re le gaufi gona bukeng ya numere a koye lephepheng la lekgomo

0: maine tla monna tsamaya melaitsa e mengata holo
1: ntate mo down le pepere ho 132
0: yes maine
1: ke mana ke a pele kgaolong ya 12
0: kakata
1: e re medriama le arro
0: oh yeah
1: ba se ba moshe bana ba motho ba se ba ngwana bobo bebele re bakeng sa mosadi wa kushe yo a neng a mo nyetse ntate motau meriama e leng ausi wa bo yeo lebitso lena le tlalosang naledi ya lewatle abutu wa hae e leng aron yeo lebitso la hae le tlalosang thaba ya matla lebitso la bona ga le tshwane le molomo wa bona lebitso la bona ga le tshwane le dipolelo tsa bona ba se ba ngwana bo bona e leng moshe ba re mpane mo nketseng mosadi wa kushe potso ke gore na gobaneng ba moseba gobaneng ba dula ka lebitso la ngwana bo bona ntate motau ntho ena re a e bona ebile lelapeng la ntate amrame le nkgono jokobeta mohlambana ba gae ba bagolo ba se ba moshe ntate motau ntho ena re a e tseba re ilana ra e bona katlunga ya jakobo bana ba gage ba ntate motaunga ka lebaka la josepha ya na le ditoro lelapa leo la ba le moferefere lelapa leo ga ba na le dintwa bana ba ba motsekisa ba motsekisa toro fela ntate motaunga a teng malapa a jalo bebele ga e apata re shebile lelapeng la jakobo re shebile lelapeng la amrame le lelapeng la dafita go ilanna ba jalo mo di a kai palla bu kenya bu bedi ya Samuel e kaulonga ya le shume le na limitse me hlano ntate motang ho ile ha ba jolo mo hlang Absalome ana ya tsadi ntotse bo hlopo mo mamedi re ke ho potse kara le la pala ka fita bu kenya bu bedi ya Samuel kaulo ke le shume le na limitse me rabo ri le ra bona a nnone a fuhela khaitse di hai matla bana ba motho le la peng le lelena ntate motang re a itseba ntena re bone kara bebele re tseba ditholwana tsa yona jwale se re le mzansi
0: o maine
1: o se kaenye kana-kana o lwanelang gakana
0: e tshware mo maine re ya mabenkeleng e tshware ntate re tlo ya mabenkeleng e tshware mofokeng wa ka
2: hai dumelang ntate moruti maine le ntate mothuso hai ntate maine ko mametsi ntate o bua mantswe a bima ka metlhale matsatsi o dula bua mantswe a bima ande o bua diketsagalo le diketso tse e tsagalang ka gara malapa o re phelang go ona ge le bana ba motho he di teng dintho tsena ka gara malapa ai tšhe ntate ai wa bua ntate
3: ga matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 ya drama go SABC 1 shebella Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e tlhang thelebišeneng o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD e ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke ka ba o gape moputso e mogolo wa 100,000 randa go na le dipegelo shebella o gape le SABC 1
4: Man me formula ya kajeno ke ena 1 le 6 times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth se fatlo ho equals ho change di aparo tse pedi pele ho tapama jwale a kamenzo fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se selo ha di ho ba plus mo fela kenyeletsa le sena le sela selo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela a kamenzo.co.za ho kenela a kamenzo era re lwa mameth le sa sile letsatsi kuna le dipehelo
0: I ntate maine hothata
1: ntate motau
0: ai utwa
2: ke tshwile a re sagala tsela ka ga mafuta hona di tsheletsi tsa ha ka bana ba go empa ka ha modimo ke modimo ntate tsho ya ba qetelong ya letsatsi le kgotlanyewe ya mafula a tsositse ngwana ka e mogolo wa moshanyana o mane o kitaba o ka tshwe mo ka go lapa le ulabo go bana mai ga nya ba ba khutele mo mai ana ni su ni ke empa ntate modimo ka ha ke modimo ntate thuso khangza go se ke le tsela bo hloko bo feletse ntse ba o re re ka tla o pata butu aka
0: ndato maine kakata tsola pe wa utlo re malapengwa ba be ba isane magotleng a dinyewe le lapalem malap o butsitse maine le bibele ya putsa letsekang
1: letsekai
0: king
1: di papan tsena king
0: ah
1: re arabela hona timaneng e were ke ka le bakala o ba le selfish re mata magotleng a dinyewe tshe hona le ya le mong ya batlang pompo ena in setse metsi ho yena fela ya batlang ketle le shebe ho yena ntate motong ke kopare ke re party are mketeng
0: maina o rendwa
1: are mketeng hai ba tsere bibele ke kopa bo sonsong ka ding thotsa hao are kene parting le wena le phepe ntate motong re ho 834
0: mo
1: mamedi hare ye mketeng 834 Hona le mo re tlotla re hatateng re ya mokiti mona tate mo taung ke mokiti jale ha ke babutsa hore na ke mokiti wa eng ke utlwa ho thwe hona le mo shanya na yesa le a nyame a tsama ile di ni mo hawa mo dimo wa mo busetsa ka tlu le hatlile a sale marant ntata ya re eno ke madi yaka
0: haleluya
1: hariyeno ke mwana ntate motaung re serele moketeng ke ne ke kopa hore di DJ ba atamele bohle ntate motaung ba tsebang ho spina di banele ha batle ho ruti maino ntso le morao ba tsebang ho etsa dintho tsa bona di DJ bona ba se a ke tsebe na ba kae e ba ntate motaung bibele sere
0: kakata
1: DJ fatse ho hlajuwe na mani e non si tsweng ho ape
0: wo
1: da temo tao le sela le joe le la peng le
0: ha
1: ntongye
0: ha
1: da temo tao o fumana bana ba ba ba sa ba ke nkhotso
0: bua maine
1: fumana ba tuba ba ba sa ba tle nkhotso ntate motao ngaulo nya le shome le na le metswe mehlano e fankhedi ntate motao ke a luka re se re fitla re emisa temane nyena ya mashome a mabedi a na le metswe mehlano
0: ha o ya mono mo ba reng aya tholwa ke mong wa batho bana eo
1: a po enke o so le fatse nyana o so fitla we watla ho 25
0: Ere ke tla ke thewe ho bana ba tla vanile ke ba palang ke la hlele mane studio 25
1: Ntate motao
0: Empa morawa haye moholo o ne a le
1: nang Ntate motao
0: Itsa fihla tamela ntlo wa utlwa dipina le mogobelo
1: Ey
0: Abitsa emo wa bahlanka a motsare tabatseo ke eng
1: Ntate motao
0: e wa re ho yena mo ina o fihlile
1: Ah,
0: menta tao o hlabile namane e nontsitsweng.
1: Ntate motao.
0: O ba no bile mona sa phila.
1: Wo!
0: Ya ba wa halifa.
1: Ntate motao.
0: Aha na o kena.
1: Ntate motao ye mi semo.
0: Ke a ye mama ine.
1: Abutu ha ya moho. Abutu ha ye ke tsebang hore. Ke na tshwanetseng a tshware di license. Abutu ha ye re tshepetseng ho ye. Ntate motao e ba bohloko ha e fitla mona. A butu ha ya moholo ha a fitla. A utlwa diduma. A bona batho ka ntle. O bitsa ye mong wa bahlanka hore. O re ho yena di ntshang. O re ho yena ho etsahala eng mona. O re ho yena mamela. Ngwaneno ya neng a lahlehile o kgutlile. Ngwaneno e sale ya tsamaya. Modimo o mmuseditse ka tlong ebile ntate wa lona o hlabile namane e nontshitsweng temana ya 28. Ke yona ntate motao e re emisitseng ho yona e re ya ba wa halefa. A ba hana o kena. Re na ke nano ha ke na. Ho kena meketeng e sa tsebisale. Ha tshwanetse a ketike ngwanabo. Ha tshwanetse a opele ngwanabo matsoho. A leboe modimo a re modimo re a leboha. O mmuseditse hae. Morutima ine ntate motaunga. Kokotang di-provinceng tsohle. Kenang ka hara malapa. Ho na le ngwana a hanang ho keteka bana babo. Ho na le ngwana a hanang ho celebrate bana ba habo. Ho na le hore a ba phahamise. Wa ba seholla. O bua puo tse mpe. mbe wa rwakana o tletse di thohapo bibele re jwetsa mantsu ana re abuti ya mohugo ndate motang hona le abuti ya moholo ya kwasitseng ka nthotsa batswa di ba hai bana ba ba ho ba tshwanela o di tshwana abuti ya moholo ha tshwanetse a lo sebetse abuti ya moholo ha tshwanetse a fatetse di ba ba ken sa bana ba hai abuti ya moholo Utotla utotseka le dipitsa tsene di pea bohobe. Tsena tsentsho mari kotwa. Abuti ya moholo. Mama medi haketsebe nanana olena lu fumano lu ka ntate motao ke shebile nako. Modimo akathuse malapa. Akathuse malapa.
0: Kene malapena.
1: Akene malapena.
0: Ah muruti waka.
1: Thuse malapa ntate motao wa tseba setshwantsho sena.
0: Muruti.
1: Holona abuti ya moholo. Kabaka. Kap. Dabte motao. O ka bo sa phamisa ko di lolena.
0: Askis muruti ke a tseba.
1: O ka bo ile wa le tlwaela ba eta.
0: Pepi, pepi mufuki.
1: O yetsa le nana o le be buima ha le ya pheletso.
0: Pepi poka.
1: O ba jwa le modimo re.
0: Kai.
1: Re ke re bua pheku di mama la.
0: Yes, maine.
1: Malapa hlokang kgotsa.
0: Ah, maine.
1: Malapa lwantshana. Malapa tswela namma.
0: A phaphamala mfuke.
1: Ke mo utlwile morena Jesu.
0: Phaphamala mfuke.
1: E fang kgeding ya mareka ntate motao ke leka o ekisa tlolo ke eme hantle. Ke a leka, ke a leka.
0: Askis.
1: Morena Jesu bua mantsu yana e fang kgeding ya mareka. Kgaolong ya boraro temaneng ya mashome a mabedi. Ana limetso e mene le mashume a mabedi ana limetso e mehlano. Ore ntlo ya itwantshang.
0: Halleluja.
1: E keke ya tia.
0: Halleluja.
1: Muso wa itwantshang.
0: Halleluja.
1: O keke wa tia. Ntate ka lebitso la morena Jesu. Malapa ke ama. Modimo wa ka. Ako a tsose hape. Ntate. Ako busetse thabo malapeng. Modimo wa ka khotlisa kopano re ba khumaredi ya kokotane boko se shwele le ngono modimo wa ka ke a rapela ore o ko budule le bo pilo bo botsa
0: haleluya maine
1: budule la matla matsa
0: haleluya
1: budule la bo pilo bo botsa
0: haleluya
1: Modimo wa ka fodi sama la pa o.
0: No yes sir.
1: Busetsa pelo tsa bana o batswa di babo.
0: No.
1: Busetsa di pelo tsa batswa di ho bana.
0: No.
1: Modimo wa ka re a rapela. Ka le biso la morena Jesu. Pelo ya monna e khutlela ho mosadi wa hae. Pelo ya mmeno e khutlela ho molekano wa hae. Modimo malapa kula. Re dutse matlunga matle malapa ku. Modimo wa ka re palama makoloi ya matle malapa kula. Le ha modimo wa ka re apere leibole, empa re a tseba dipelo tsa rona di a baba malapa kula. Modimo wa ka re o tshepile, o modimo a nang le matla, o tseba o fodisa malapa kaofela. Ntate re tlohelela malapa ana ho wena, re bua bophelo bo botjha, ka lebitso le le leng. Lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen
0: amen moruti re a leboha
1: ntate motao nga re fe modimo sebaka a itse mosebetsi
0: amen yo yo yo yo
3: Motho mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
5: Loko la botlhatsega ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off ho di sebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o boloka 7 rand kapa 400 gram cool baked beans and tomato sauce fela ntle le light le mefuta e meng reka tsa pedi ka 30 rand o boloka 6 rand ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha tipa isa le teng spa fela ho na le dipehelo.

Re a leboa ba rorisi ba morena ka pina eo e matla ke utlwa lerato. Ha re ye lentsweng la Modimo mo mamedi wa ka ya ratehang. Lengolo lena la ba Filipi kgaolo ke ya bone, temana ke ya bone ho ya botshelela. Mme ke rata hore pele re bala lentswe la morena ke o atametse ka pela Modimo ka thapelo. Ho Modimo ntate, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Re boetse ntate re atamela tafoleng ya hao mo re tlo utlwa lentswe la hao. Modimo wa rona re atametsa momamedi e mong le e mong hohle mo a leng ona teng. Modimo wa ka ka sebaka sona sena, Modimo wa ka ba bang, Modimo wa ka o mametse tshebeletso ena ya Sonta a le diphateng, mme Modimo wa ka lokileng o a kula. Mme Modimo wa ka re kopa o tlolle letsoho la hao o mo ame o mo fodise. Modimo wa ka ya lokileng e mong o mametse tshebeletso ena, Modimo wa ka ya Sontaha o tobane le maqakabetsi a bophelo, o shebane Modimo le diphephetso le ditsietsi le mathata tsa bophelo bona le hao le jwalo monga rona, Modimo wa rona ya nang le matla, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Re re ntate ya lokileng o tlolla letsoho la hao, mme Modimo wa ka lokileng o ame bana ba hao. Modimo wa rona re rapella palo ena lentswe la hao hore e ke e fetuwe matla maphelong a rona, mme e fetuwe Modimo wa ka tshepo le tsoseletso eo ntate a lokileng e tsoseletsang tumelo ya rona ho wena lebitsong le matla la morena wa rona Jesu. Amen. Lengolong lena la ba Filipi kgaolo ke ya bone, temana ke ya bone ho ya botshelela. Philippians chapter 4 verse number 4-6 yona e baleha tjena ha re e fumane. Ithabeleng moreneng ka mehla, ke boela ke rialo ke re ithabeleng. Mosa wa lona o tsejwe ke batho bohle, morena o haufi. Le se ke la belaela letho, empa nthong tsohle seo le se batlang, le ke le se tsebise morena ka thapelo le ka kopo e nang le teboho. Mona mo re balang teng motsheareng ona wa hoseng wa letsatsi la kajeno, ke ratile hore ke sebedise mantswe ana jwalo ka mohlodi thero wa ka. Tlohella ho belaela le ho koma-koma rapela. Tlohella ho belaela le ho koma-koma rapela. Mona mo re balang teng lentswe la Modimo le re, mosa wa lona o ke o tsejwe ke batho bohle, hobane morena o haufi. Ha le qeta lentswe la Modimo le bua mantswe ana, le re ithabele moreneng, ke rialo ke a pheta hape ke re ithabeleng. Ka mantswe a mang, thato ya Modimo ka rona re le bana ba hae ke hore re phele bophelo ba thabo, ke hore re dule re thabile ka hara malapa a rona, re dule re thabile manyalong a rona, re dule re thabile mesebetsing ya rona, re dule re thabile ka hara dikgwebo tsa rona. Modimo wa rata hore re dule re thabile ka dinako tsohle, re thabile hoseng, re thabile motsheare, re thabile mantsiboa, re thabile bosibu. Ke ka lebaka leo Modimo a buang mantswe ana, le re re ntswela Modimo ithabele moreneng. Re tshwanetse re thabe ho morena Jesu, re thabe ho ntate Modimo, re thabe lentsweng la hae, re thabe boteng ba ntate Modimo. Le re re ntswela Modimo mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe, ka mantswe a mang batho botlhe ba o potapotile ba tsebe mosa wa hao, batho botlhe bo aisaneng le bona ba tsebe mosa wa hao, batho botlhe ba o sebetsang le bona ba tsebe mosa wa hao. Mosa wa lona o ke o tsejwe ke batho botlhe. Ha re le bana ba Modimo ba rapelang, mosa wa rona o tshwanetse o tsejwe
ke batho botlhe gore batho bana ke bana ba Modimo gore batho bana ba ya rapela gore batho bana ba rata Modimo mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe ha ke sebe gore na ke eng ye wena batho ba o tsebang ka yona mo na lentswe la Modimo le re mosa wa lona lerato la lona le tsejwe ke batho botlhe ga ke tsebe gore mosebetsi mo o sebetsang na ba o tseba mosa wa gao na ka gara lelapa na ba o tseba mosa wa gao na ka gara metswalle ya gao na metswalle ya gao e tseba mosa wa gao na lentswe la Modimo le ya re laya le re mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi ga morena se a le gaufi ee go lokile go jwetsa batho ka taba tsa Modimo go lokile go jwetsa batho evangedi ya morena Jesu fela ba tshwanetse gore mosa wa gago ba o tsebe mosa wa gago kgotso le thabo le nyakallo ya gago ba di tsebe ba di bone mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe morena o haufi le re lentswe la Modimo le seke la belaela letho le seke la koma-koma ga le batla mosebetsi le seke la koma-koma la bua nthwane la tloa la bua yane le re lentswe la Modimo ke a le kopa baratuwa le seke la belaela letho le seke la koma-koma bakeng sa letho go na le batho ba ratang go koma-koma e le bana ba Modimo o tla koma-koma ga tsoa oseng a koma-kome motsheare koma-kome mantsiboa lentswe la Modimo le re tlogella tlogella go koma-koma empa ntho tsotlhe tse o di tlhokang o di kope go Modimo ka thapelo tlogella go belaela lentswe la Modimo le re o seke wa belaela letho ga o tlhoka diaparo o seke wa belaela ka lebaka la diaparo ga o tlhoka thuso gore Modimo a o thuse o seke wa qala pele wa belaela o seke wa qala pele wa koma-koma ga e le mona ke tlhoka thuso na ntate Modimo o tla nthusa na lentswe la Modimo le re ntho o tshwanetseng o etse o tshwanetse gore wena o bolelele Modimo tlhoko ye o nang le yona o atamele le Godimo ka thapelo o rapele ke ka lebaka leo molaetsa wa ka o reng tlogella go belaela tlogella go koma-koma rapela go na le bana ba Modimo ga o tshwanetse ba rapele e be ba tla koma-koma ga o tshwanetse ba rapele e be ba tla belaela ga o tshwanetse ba rapele e be ba tla bua dintho di gana go fela mo na lentswe la Modimo le re mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi ga le qeta le seke la belaela bakeng sa letho empa sotlhe seo le se tlhokang le ke le se tsebise Modimo ka thapelo e nang le tebogo ka mantswe a mang Modimo o rata re atamele go yena re mo tsebise seo re se tlhokang fela baratuwa re tshwanetse re tumele ga re atamela Modimo ka thapelo ga o tlo buisana le Modimo o tlo mo bolelela ditlhoko tsa gago o tlo mo bolelela dintho tse o tshwanetseng a o etsetse tsona tlosa dipelaelo pelong ya gago tlosa go belaela maikutlong a gago tlosa go belaela molomong wa gago ka mantswe a mangwe o seka
wa belaela o seke wa tletleba wa ba motletlebi ya dulang a tletleba ka nako tsohle lentswe la modimo le re o seke be wa tletleba ka letho empa sohle seo se tlhokang gore modimo a o etsetse sona o mo tsebise sona ka thapelo e nang le tebuo ka mantswe a mang ga o atamela ka phela modimo jale o tlo bua le modimo o mo jwetse modimo ke rapelela bana baka ke ba kopela mosebetsi bana baka ga ba sebetse o dumele thapelong ye o e etsang mme tseba gore modimo o teng ya tsebang go araba dithapelo modimo o teng ya tsebang go utlwa dithapelo lentswe la modimo le re sohle seo le se tlhokang le se tsebise morena ka thapelo e nang le teboo modimo lentsweng la gae o re le seke la belaela baratuwa empanthong tsohle seo le se batlang le ke le se tsebise modimo ka thapelo Mekgotso ya modimo e fetisisang kutlwisiso ya motho e tla busa dipelo tsa lona go morena Jesu. Ka mantswe a mang go tletleba ga go thuse letho, go belaela ga go thuse letho. Modimo lentsweng la gae o ya re galemela gore re tloele moya wa go tletleba, re tloele moya. Ona wa gore re be le moya ona wa dikomang re dule re koma-koma go motsheare le bosibu motho ga a tleta o rapela o tla koma-koma ee ke nnete ke rapetse na e fela modimo a nkutlwile na wa belaela kore ga a golo gore modimo o mo utlwile wa koma-koma moya ona wa dikomang moya ona wa go belaela lentswe la modimo modimo o bua mantswe yana mme sohle seo le se tlhokang le se tsebise modimo ka kopo ya thapelo e e nang le teboo ka mantswe a mang ga o qeta go kopa ntho o modimo o tshwanetse gore o lebohe modimo gore modimo o setse a utlwile thapelo ya gago o lebohe modimo gore ntate modimo o se a arabile le ga karabo o sa e bone ka nako eo fela o lebohe modimo gore modimo ke a o leboa gore boemo bane le bane le bane o sa o sebeditse ka bona lentswe la modimo mona mo re balang teng le re o tshwanetse o lebohe modimo ka thapelo e nang le tebogo lentswe la modimo le re kgothaletsa go rapela batho ba bangata ga ba rate go rapela batho ba bangata ba rata go koma-koma batho ba bangata ba ya rata go tshwara mane le mane empa lentswe la modimo mona mo re balang teng le re mošwa wa lona o tle o tsejwe ke batho botlhe gobane morena Jesu o gaufi ka mantswe a mang baratuwa botlhe ba gago bo tsejwe ke batho botlhe ka mantswe a mang tumelo ya gago e tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi mme lentswe la modimo le bua mantswe ao gobane morena o gaufi jalo ga morena a le gaufi re tshwanetse re phele ka tumelo re tshwanetse re phele ka tshepo je ka lebaka leo lentswe la modimo le bua mantswe yana
le re ntsela modimo sohle seo re se tlokang ka thapelo re se tsebise modimo ka mantswe a mang ga o na le ntho ye o e tlokang ngwana modimo ga o a tlameya o tsebisa mme wa gago ga o a tlameya o tsebisa ntate wa gago o tshwanetse o atamele legodimo la modimo o tsebise modimo ka thapelo lentswe la modimo le o re le balang le re mosa wa lona o tsejwe ke batho bohle gobane morena o gaufi metsamao ya gago e be metsamao e tletseng ka mosa wa modimo dipuo le dipolelo tsa gago di tlale ka mosa wa modimo ntho e nngwe le e nngwe ye o e etsang e tlale ka mosa wa modimo jale lentswe la modimo le bua mantswe ana le re mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe gobane morena yena o gaufi mme re santsane re itukisa re mametse tshebeletso ene ya sontaga mme re tlo ya pineng ya rona re tlo fumana pina wena momamedi wa ka ya motle tshebeletsong ena ya sontaga re tlo fumana pina ka Holy Life Family mme bona ba tlo re binela pina e maatla ba re ntate lerato la gago ba re ntate lerato la gago wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke thapelo yaka gore pina yena e ke e sebetsane le moya wa gago pina yena e ke e fetole bophelo ba gago re santsane re tlo e mamela mme re ya go yona gona jwale ntate lerato la gago Holy Life Family.

0: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
2: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditil tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion. Ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more. Le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more. Re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more. Faneng ya hao. Tlo ka runa ba ha more DC. How bula Standard Bank my more account ka jene. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
3: Ke o taba. Metsotso e mashoma mabedi le motso le monga ka mora ho raya le shome le motso o le monga. Mo mamedi bothata bo bobokana. Ke mang ya na leng. Kore hona jwale re ke re bue bo ntate. Ke khola le bomme batla kena empa ne ke batla golo ka jeno re ke bue le bontate ke batla holo re ke tle ke bue le bontate bontate ke mang ya na leng leqhika ya na le ntharollo ka tsena tsetsa halang tharollo e ka ba ifeng bontate ke go pa bua le lona banna basadi ba ntse ba bolawa le mane kwa Zulu Natal mane hona le monna a bolaileng kgarebe ka mogama motsia le jwalo ba motshwere enwa le yena o tshwere ha qeta go bolaya balela tsanene ba molatile mo tsanene ba motshwere ke mang yana le leqhekala rona re ka itsa eng kwano Afrika Borwa re ka itsa eng kwano Afrika Borwa ka jeno metsotsenga mashwa mararo ka mora go ra ya bona motshero mantsibuya mane squaring mane sa Bloemfontein bomme ba tabe ba kopane le bontate mono bomme ba aperetse tshwebu bontate ba apere a parotsentsho ba ya kereke mane ya Royal Family Church bomme mantombela mono ba tabe ba le temono bo Dr. Masekwane ba tlaba temono kore ele yona tabena ya hore ka hore ya bohlano dikerese di re pa ka mane ka kerekeng ri lo rapella bona bothata bona ri lo rapella bona bothata bona maemo ana a lenteng ke tse hontantha ke batla o be temona ke tsamaele wena le ke lilo rapella basadi gore basadi le ke le kopane ntha go rapellweng bothata bona bo leng teng go rapellweng le banna gore ba ke ba iphumane ba ke ba ipatle ba ke ba ipatle ke utlwile hape le hore le mahlalele le yena o tla ba teng rutla ba teng le na mahlalele mo gore ba ke ba kopane bo gore ba kopane ba sadi ba nna ba be teng ba tshehetse fela re ke gore ei ba nna le qhika ke le feng ba nna ho thiba ntwe bona batho ba shojwang ka dithunya king kuri le qheka e ka ba lefeng tharollo kefe o moye ngwe le sedi FM khotso
4: imela ntate mo taung le kae
3: ke a phela mme
4: ntate mo taung na ke mme ene ke na le tharollo ya gore batho ba ska tshela ba bolaiwa aira ke basadi or ke banna tharollo e one ntate mo taung if South Africa e ka tshentsha constitution problem in mo constitution go bolaya today ntate mo taung next week ha o pata ke tswile bail so people know very well gore ke a o bolaya ke na le di right tsa go tswa bail bail ha e ka cancel ha o ka shebella out of the continent is only South Africa e fa motho bail ha ka ta o bolaya motho bail ta teng taung ebile se swabisang le ho feta ha o ya khoto o tla utlwa gothe o tla ipuela ta teng taung ore re go fe agente ya mahala what is that motho a shwele
3: me ore yena tharollo ha ke le bo ausi ausi ore tharollo ha e nngwe fela ho tshintshe molaotheo ona wa Afrika Borwa ore yenu ke tharollo ya ha e tsholwalo ausi ore tsela yo batho ba fumanang beili ka yona batho ba bana le letswalo la ho bolaya ha bana le letswalo la peto ha bana le letswalo gore ha ona ntwe ba tshosang la pe mona Afrika Borwa ra ona ntwe ba tshosang gore ha ona ntwe ba e ba imisa ntloho hona le mongodi emong ke le ka bua kaena baking tsepedi tse shwileng motheno ha bua ore if you can't solve a problem it's because you are playing by the rules ke fella hona temmo o ingotse ka sekgwa tsebeletswena ke ya basuthu yena hona le ntwe re sa yetseng hantle e teng ntwe re sa yetseng hantle momamedi re na le ba etapele ba ba ka ya Afrika Borwa mo hona jwale wa tseba lo wena hore mega e lenteng e feta 713 kapa 732 me ha ona moga o senang moetapele rena le ba etapele he o tshong 732 na le ha ba bua le rona ha rutlwe rena le baruti ba bakae Afrika Borwa mo di patisho tsa ka dire rena le baruti ba ka nqane ho dikiti tse le shumele metso e supileng na baruti bana ba ka bang 17,000 ba ha ba bua kana go tsohle na ha re ba utlwe rena le ba hlophisi ba bangata mphi ba hlophisang mehwanto rena le mekhatlo ya basebetsi di kae di union tse o rena le ntsona ere ke nke mo mamidi mo nke tso ya pineng ibile ke sa ha ke pineng ke sa letswe ke motsotso fela kilo kopana le ngwanana kilo kopana le molebohenga a re fe gore na cricketeng ho ntse ho ya jwang ri lo kopana le yena kana ko isa fili simpilo ye ke ngwetsa lai re tla berele motsemo ho le mona khauteng beke nge tlang ka laboraro re mengwe ke ba human settlement ba ahamatlo ba re memme ka lenane go la jwale ke nako ba re motaung le thabang re batla le bona mo banna a kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome ya mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le o bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng habeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo ei sa rora sebata banna re tlabe re le moo re tla ba teng mono jalo ka le re memme re tlo bona mosebetsi o lo etsang lona ba lefapha la matlo mona motsemogolo Gauteng maboneng ketentsepedi mo o fela mmeno wa banna teng re tlo bona projeke tsa bona tse kgolo projeke tseo ba ntseng ba sebetsana le tsona gona jwale projeke tseo ba tlang go sebetsana le tsona nakong e tlang le gore na ke mekgwa e feng e ba e sebedisang a e re ke tle ke nke ngwanana molebogeng molebogeng
5: ntate motaung
3: watcha
5: ha re ko lebohe a watcha thotse o ba di etsa mona ntate thuso thotse ba di etsa ke ba shebile ka ga ba sheba re ko lebohe ntate motaung dintho di se di fetu hile he ha re sheba di ranetsa bana ba the proteas ke le gololo le metso e meraro ka mora hore he ho se hutswile bana ba bararo o sa tswile ka mane Brisky Matthews o ntse o tswile ka mora di ranetsa mashuma mararo ina le metso mine ka mora hore a fose di bolo tsa mashuma mabedi ena le metso e robedi bolo ya hae e ka pue ka mane ke monna Kerry ibile a baulelwa ke Edward ka nete ha ke sheba hantle he kopanyo ya bana bana ba babedi he ine le yena ka mane Bavuma le Brisky ine tla hantle go bane di 6 tse seng ba di shapile di di tharo e be he di 4 tse shapueng ne di le shome le metso e tsheletseng hona jwale he re ke ske ka senya nako ho polekitse ba itukisetsa mohope wa naha le monsane sa 2027 tla qala ka October ho fithela November 2027 a ke senya nako ntate mtaung ible ba tile bala tedi ba dutsi ai ho apere pinki ka mona ho monnate ho tletse batho ba tile le maloko a bona ba ratuwa ba bona ho monnate ntate thuso ka nnete ho fela ho le jalo he ke khutlela ho wena ntate mtaung ha ke senye le nako
3: ke le bua ke tla boela ke khutlela ho wena metsotsong e le shome pele ho hora ya le shome le metso e media ke a feta mo motho motho ke tlo ya pinenga ke tla pineng hona jwale mme ke ne ke botsa hona le mo mamedi a ngotseng mona ha ba kukeng a re ntate motaunga ha o khutle thapo a ra o khutle thapo a ra o khutle thapo ere ke nke mo mamedi mo mona ho le sedi FM mo mamedi dumela khotse
6: o le ba ka o le ba ka
3: ke teng ntate
6: dumela a ga le bua le motho mona le bua mona ka nna ke bona le ntsha ho le bua ka ba bona cupcake fela yena ga ka khutisa fela ntho thapo ba ba ba le ba ba o di se bona ba tshwa ba bla wa nwa ba ba ba khukundu wa ba ba thu ba ba o di
3: se ntate a utlwa le hantle o ntshwarele ntate ka re o buletse radio monjwale ha o ba sibuhudi le nna ke le sibuhudi ka mona thapo tsena di a thulana ke kopa tshwarelo fela ke utlwile hore ha e khutle thapo hangpala ba re hangpala ha e khutle hangpala ha ikhutle empa na mo mamedi ha re khone hutlwa ha o bua le rona fela ho ba neng dina hentseding ho ba neng dina hentseding re fumana hore dilemo di a feta tse mashoma mabedi ho sabula wa motho sa mthabula ile nka tipa ka paka tshutunya bona ba entsejwa kore bona ba itsa jwang ke ntwe ba yetsang hore ho be jwalo nana dikotsi tsa rona tsa Afrika Borwa maobane ka mona ka bo ekurulene ho na le motho a hlokaetseng o laba le kotsi e mpe mpe bosi motho a hlokala motjha ya ka ba le modimo a shuma mabedi le metso e meraro kotsi nana kwa Zulu Natal na hotle gore letsatsi le letsatsi ke keng gore na hentseding ba bo Australia mana o fumane kotse sengata ka mo mame di Finland utla go jwetsa ka hona le Finland mane ba re mo di a fela ho sna motho mo ne a bula we nya thuntswe nya hlabilweng ka tipa batho ba ba itsa jwang ba itsa jwang magwano mono bona ba itsa jwang ke ntwe ba itsa mbona ho bana ba tswetse jwa lokara ka ka rona re tshwana le bona mane bo Denmark ba itsa eng me batho ba mona Afrika ba ba le ha ba batla ya dinang tseno ba ile phela mono ba re mono ho tsho ba rona batho ba batho ba Afrika ba re ha o fitla ka bo Finland ka mane gotso e mono gutso e mo ha ba utlile le rata botsiu ha ona di bona ba intse jwa ba gore ba itsa jwa dina tse ding gore ba itsa jwang se tshaba se etsa eng ho etsa la eng ka tshaba ke tshaba se jwa Kitsi chaba se joang. Kine kidula ke lkokela ka Singapore mehlaine. La bala ntheha DJ Singapore. Hore na Singapore batho ba bangata ka jeno ba se batswa Singapore ba itseba yo. E hlwekile. Batho ba tenga ba batiditsila le hanyane. Ke chaba se hloile nditsila. Ha ba batlo bona ditsila mo Singapore. Ha ba batlo bona tsila Singapore. Ha ba utswe ditshepe ha ba sagi di cable ha ba tsamae ba lo utswa di cable hore spetlele se fellwe ke motlakase hore kliniki e fellwe ke motlakase ha ba utswe di pompo tsa batho ke eng gore rona ke eng ha ke re itshebeng rona ha ke re bueng ka borona rona ke eng re bola di khomo ha bohloko ho mashodu a utswang di khomo khomo ntse iphila iphila bathong khomo iphila ntse iphila ba ikhaula kuri ba iwot a misifa ena mane ma utumane ba ikhaula ka tipa tse bohalori e hlule ho tsamaya ayayayayaya a ehle ke nruna ke eng ho le se di dumela khotso
7: a ditiso
3: dumela ntate
7: ke nna se isa mona Lady Grey.
3: Ho kae?
7: Lady Grey.
3: Lady Grey, ke le bona ntate.
7: No, ya bona di countries tsena tse buang ka tsona wena bo Singapore, jwalo jwalo le tsena tse ding, moo molao o hlontshwang. Lepolisa ke lepolisa mono, lesole ke lesole. E seng ditshwantsho tsena tse mona South Africa tse hatelletsweng ke di human rights tseo re nang le tsona. And mane di-countries tsane, human rights, more especially ho criminal, very, very, very limited, as compared to mona, criminal e tlo ba di human rights tse ngata ho feta victim. And kankane, ha o ile tronkong, ha o thwe o isitswe correctional center whatsoever. When you are in jail, you are in jail, you are in prison. And you gonna feel ntori o prison. Hore uje o tla sebetsa ka thata hore uje dijo tseo tseo di jang. Ha o tswa prisoning mo o ketile sentence ya hao. Di taba ya parole e le hore laebe o ifumane e le hore o utlwile. Ha o nahana ha bedi ha o fihla mona ka ntle hore ei e le ke tsa crime well ke utlwile life ya tronkong hore e jwang ho bima tronkong ke a tshaba ke tshaba lo ha phone o e bona jam e tuletse setulong ha ena mongana o tshaba le ho enka o ya e feta not mona South Africa ha o fihla court o thwa ke leo legwetha la mahala o na le tokelo ke tsena di-million. That's why
3: he mona holding Jane. Lady Grey, ntate o letsa a le Lady Grey, ditokelo. Ntate o la o ditokelo tsa mona di senyegenyege. O re human rights, ditokelo tsena tse o re buang ka tsona tsa botho. ditokelo ke ditokelo are di hateletse maponisa di hateletse le masole kinda mo mamedi kitse mo mamedi aka a hlaitse hore na yena ona na hore ke eng thwa ka yetsang e re ka yetsang ya loka ha o mamela muna ho fediswe ditokelo ho qhalo ditokelo tse ho etsahaleng are mo di nang tseo ke buang ka tsona le ponisa ke le ponisa le sole ke le sole motho a tseba hore ha le ponisa lere le o ya tseba lere ke batla o ko bue le bana ba tswang Bulgaria hona le tronko Bulgaria mani ke gola e bitswa mang Sofia ha o bapalle mo tronkong eno ha ba o kwalletse mo Bulgaria e ka bukana ka ke leng ka e reka mo ibile wa ikisa la le ha o re ke nke mabenkele
0: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: molao wa motheo ba tsholwane ngwana mme mona hore molao wa motheo molao wa motheo wa rona wa Afrika Borwa ke tswikiri ke tswikiri molao wa motheo gore ha re bua jwa le re be a hantle ka tsotho molao wa motheo ke tswikiri ba tshojwano yo

0: motho motle batho ba bangata ba re hai khutle hai khutle ka hlolo yana e se hlo ya lifu ba re hai khutle e mongong o tsbona ari ntate mtaung ha o tswarwa ka tshunya o ske wa ya khoto o ile o kwallwa ebe direct o tsjwa lo ka sekgwa ebe direct ara ha o qala o tswarwa ka tshunya fela ba tsama e ba lo kwallwa o ske wa hlale le khoteng la dinyewe e mongare ha o tswarwa ka thipa o ske wa ya wa re lo hlale khoteng la dinyewe ha ba o nka maponi tsa ba o thola ka thipa o hlo uwele ndate mtaung nna ke tswa Lesotho ko a kodisang ha ke baye ditronkong tsa Lesotho fela are o tsika a re na ntate mtaunna ha o tlwaetse o etela Lesotho ha o so fete fela ko re ba o ise tronkong tsa Lesotho tshe ngwaneso ha ke so fete ke tla ke kope ke na le motswalle wa ka e moholomane o teng monna ya tshwara mesebetsi meholo ya mmino wa semoya ke na le motswalle wa ka ka mono ke be le moshane mong ya binang mmino hape o na sentsho e tla re ga ke le ka mono ke kope sentsho ke re sentsho a ko nkise monna ke ile o bona ke kope lereko mono ke re lereko monna a ko nkise ke ile o bona mono rena goba ausi makodisang gore rona ako fela o tshela fela mo o kare o ye tronkong tsa ka Lesotho a re ka Aforika Borwa ka mona ao ga o banna ga o monate tronkong ga o monate o kwallwa e re etsa eng bathong re ka etsaeng mo mamedi ke a bona wa letsa kwano ntate ditokelo tsa ebolaya South Africa tsa ebolaya tsa e qeta nyele ke nna moremi ka mona ka re feng kgotso a re tsa e qeta a re tsa e qeta ditokelo tsa e qeta Aforika Borwa tsa e qeta gwa fela ka yona e bo banna le reng jwale ara e mo mo mamedung o tse mona he o reng re ke bone ndate motau molao wa motheo o fa dinokwane le mashudu le babolai ditokelo ho feta mang le mang botsa nna ndate mtaung ke le ka o founa ke a chesa mo ke leng teng kore ha ke tsebe ke iketse mo ke leng teng ha e khutle ha ngapale o ingotse jwalo o tswa ke na lucky o kena le sedi a ke tsebe bane me kutlwe ke chesa man hai ndate motaung ngwane so ba mofumane le tamong ngwane so fumane le tamong ke kopa o kena mona ha ke kholo re kore ke a chisa a ngwana mme ngwane so ba mofumane le tamong me hono utwe ahayo mono le tamong athe o le tamong leo ao banna o oh. Oske wa le bala ka jeno ha
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ya bohlokwa ho bafani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloa ka la 16 Lwetse 2026 ba fane ba thupelo ba tshwanele hamba ka etsa dikopo tsa kananelo ka pakatoloso ya boholo ba tumello. Ba kensa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Ba kensa dipotso ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
0: Hasmo he motshemotle ka mane ka motseng wa Fefetu la Frankfurt. Ga utlwa ore ka tseno ba tlabe ba fa masipala wono di lori tsa metsi di katakata tsena tse mmalo mosehla hore nya le shume le metso emedi hona ka tseno ba re ke playground ka bana ke ground mo ho ba palante mo bana ba ba palante man hore nya le shume le metso emedi ka monaka a Frankfurt muso ore ho maspala nka mna sebetsa ditsela dimpe mona batho ba bana metsi mona mme ba tlameha hore ba fumane metsi ke feta moa ke hore nya le shumele metse nedi ere ke fete ke kena ntunyina ya bohlokwa ke nke mo mamidi mong hape kwano ndate kodwa e hlaileng wedela ha ke tsebo rena re tla ithiba jwang a ino ba wedela fela diatla Afrika borwa mona man le mangwe tsa nthwa e ratang kana kwa e ratang e kore mo mamedi wa tswa ke a utlwa fela ke batla ke ri chebe rona ka borona kore ke batla rona lo wena botho ba hao o bo chebe lo wena wena ka bona kore o ko itekole o ichebe jwalo ka motho rona Ho yetswa ke eng re batho ba bang ba se ke ba dietsa dintho tsena tse tse etsalang ho rona makationing ba re phelang le bona kwa Afrika Borwa beke le beke o bolawa mosadi ne basadi bana ba bolawang ke ba batho ba batsho persente tse mashoma robong le metso robong ke batho ba batsho ba lahlelwa haufi le mabitla eng ke re ke eng ho feta kgwedi ho shwele batho ba 17 ba thuntswe kapa mane baking ya ne ba le bakae ne ba le 6 9 11 ke eng ho rona batho ba batsho ke eng ho feila mo re dulang teng ho feila re dula mo ho le mfeila re dula mo ho le mfeila feila re a dula re a khona ho dula ho baneng Mo mama di o moyeng khotso.
3: Khotso ndate mutau. Hello.
0: Dumela ntate, ha re bue.
3: Ntate ke pula ya bua mona Fufanteng. Ntate thuso. Uthata ula ba sa ho baba, bona baba o lwane tse ntshutsena a re fa tokoloa. Maula tsa phoso ka ntwe leng ya hore are bana ba na le tokelo. Bomme ba na le tokelo mmolai o na le tokelo lepantiti le na le tokelo ka sengalena tsena tse etsalang kaofela ga ba sa kgona go di phila
0: ore lebakabaka ntate ke ditokelo
3: ditokelo ntate ditokelo ke tsona tse ntseng gore lefatshe la rona le tshentshetsenana le batho ba kantle ba bone gore south africa gao ga re fitha mang reta ntho ngwe le ngwe re batlang
0: Le batho ba tswang ka ntla ba fitla Afrika Borwa ba etsa ntwe ba e ratang. Le melata ha e fitla ntate o tshojwalo ba etsa ntwe ba e ratang. Mo primiri wa Limpopo. O na la haholo ka boitshwaro ba monnane Lawrence a ileng a kena ka phapusing ya basadi a jwetsa basadi ro tla bathunya yeno a tswang ka ntle e o fanisa e setetellang ka nyama ha ke tsebo bitsa se fanise o hantle fela le bitso la ke Lawrence e ba mulelekile mane mo ana dula teng a bua hore yena o na le chelete o tla etsang ya fumanang di tender hohle o buile ona mantsoe a batlileng a tsamaya hantle mona ho ntate hore re ntse le batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa ba telle mmuso ba telle Afrika Borwa ba se ke ba e bona ka next a re bona Lawrence tselana bua a ile o kena ka mane ka mo bomme ba itukisang ka teng ka mane ka private thing ka mo bomme ba itukisang ka teng a ba super ba jwetsa rotla ba hetsang a re bohlale bona bona bona a bona hore o ya busa o wa laela monneu le mone mona ho marandra tswe swabisang a kalo entsweng ke monna kore motho no swaba o le mongwe re bana bo Bill Gates ya ba soka ba etsa marata ba etsetsa batho marata hore ba na le chelete ba twa ruileng ba batse balang ba ruile le fatse lena ka ofela yena o tlo bua ka mwana le chelete ka teng a jwetse bana ba borona khaitsedi tsa rona bana ba rona ba kwano la peng Afrika borwa hore ba futsanehile se hane ke tsiba mola wa imu mamidi ne ke tlo moletsetsa mshaneno ke ujwetsa ntwe kgolo ha ke bapala ke tshojwana hane ke tsiba mola wa ne ke tlo moletsetsa ke mmotsa rumo ho ba neng wile wa etsa ntwe jwalo o no ba tlang ka mane ka mo bo mme ba leng ka ne ke tlo moletsetsa nna yeno thuso motau ne ke tlo moletsetsa hore monna o kene jwang ka mane o lo ujwetsa bana bana ba batho re bona ba futsanele Hey Schwartzy. Sho. Kormutwa a heba. A jwetsa bana masako kometse. Le ka mo yena ruileng ka teng. Hona jwale he di tender tsone nga di fumana di a fuputswa. E bile ba a fuputswa re o kene jwang Afrika borwa o tleneng ho etsala eng. Kana mosuturi phiri se entse jwa. Mosotho bua ka phiri ke a kwala mo mamedi khotso
4: khotso ke tamtawe ne gae
0: ke tendate
4: a re a phela ne tamtawe
0: e ntate wa ka
4: e ke amose ka paris
0: amose paris
4: e
0: re tsa jang amose tharollo re ka itsang
4: e te ne ndare mdawe
0: ke
4: tharollo e teng rona jole ka ba a hi go tswa di bake se fa fa fa ne re tlame bo borona ri kopanye o ya ka dibaka re forme di rebel entity tsana di unit

0: fapaneng. Nna ke na le gona ke ile ka ba bapala dikarolo tse tshwana le tseo tsa go thiba crime ka gare o community. Ne ke etsa bobebe ntho eno and o ne o thibele le gona jwale mo ke dulang teng go sa thibile le gona jwale and ga re sa kopane se batle ba nako mare re ithibile le gona jwale shena ke sa le busy ka yongwe ya go create-a mosebetsi ke na le projecte e kgolo gampe ke tlang ka yone ebile ne ke itsee
1: lebontase re ya o 12 o'clock he ne re tle re batla o ntshwarele se itlo ba nako ya ditaba motšhini ona o tlo re gaola nna le wena ka mona ba o sebetsa ka nako ke a leboa ka moo ka parisa re re ka iketsetsa o tsho jwalo mofololo o tla ba teng mo mamedi a o fele naneo le o le ratang re ka o fela mme mane metsotse ka mašwa mararo ka morago re a bone e tla simona ka Bloemfontein Hoffman Square tla ba mohanto bomme ba bitsitsetse bontate tsentsho Royal Family Church go ko ile o boniswa dikerese go rapelwe go rapelwe go bitswe ya gore go bitswe le bitso la ya odimodimo re tla kopana o sane go rake re shomele metswe mmedi o mametse le Sedi FM go teng la gatso la Afrika Borwa ditaba o di balelwa ke Kenny Mudup.

Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi, motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality me ma malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare o Matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokagalang. Matshabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.

0: 0358 5066. O lakaletse ba kitika mahlohonolo. Lesedi FM ke molelo.
1: Khotsoveli ka tsinde na ho la ngwana ngwane so ena ke tukula tukula. Ena o mane le so thopeka ha ga dikariki. O kopela ke ngono wa ha ngono mapuleng ga madumane ka mona ka Captain Park. Thank you very.
2: Hi Mbolisto. Ke hodisa banele motsitsi ka mane ka thokoza. Ke hodise le bohle ba holang ke re ba keteke matsatsi a bona ha monate. Ba lakaletse mahlohonolo ke marinzo rinzo ka mona ka bohlokong Bethlehem. Danko.
3: Khotsomveli mvolelo. Buale Thembekile Mphoselwa six plate. Ho hola ngwana esuse e leng Sintiswa Mphoselwa a leng fatsheng la Kimberley. Ke ra hola hole.
4: Hello, Movedisto, hello, Movedisto. Kita biso mokhanya ka mona ka Zastro. Ka jeno ke kopela Buleng Thabeng. Wa hola ka jeno ke mofumahadi wa motswalle wa ka e leng Tshaba Thabeng. Ke re Maspuli, hola. Kita biso mokhanya ka mona ka Zastro.
5: Dumela o Testrata. Outastrata kopela ana anke mokanyane o kopela ke mama simukanyane ka semester ke a leboa Outastrata.
6: Hi Beli. Ka jeno o bola ngwana ngwane so bafu se bokile dishanye. Ke hola botau hola. O sebetse o bele tjhelete e ngata o kopela ke bangwane wa hae ba Joseph and Sekita Hopsi.
7: Hello Veli. Suppose I'm Veli. Tsatsi nna ka jeno ke hodisa di 7 months. O le sotho mane mafiteng. O kopelwa ke nna me mamogo ka mona ka Bloemfontein.
8: Yela mavolovolo. Ka jeno o hola Thabo Mafatle ka mono ka dipelaneng Hop House ke ra hola bo letse ding seng ngata mahlonono ke a Thabo Mafatle. O kopela ke ntate lebese ka pamritse kgole na khaute maboneng.
9: Hai Veli, le kae? Bate mbololo ka jeno ho le ngwane so le fatseng la bolata mara no o se khunda male kwa mhlonyane mokwena. Ke re hola le gwagwa hola ngwana.
10: Tumela Veli. Ka jeno ke kopela mokereki mmoho le nna. Ena ke mme Rorisang Masondo. O kopelwa ke mme Mapheto ka mona ka Boitumelo Sebokeng. Ke re Modimo a moetse hantle, a mo ekeletse dilemo tse ding tse ngata. Ke a leboha Veli, bye bye.
11: Ee, mvololo, Shapuzeti. O bua le Edwin Nalane ka mona ka Pola Park ka Thokoza. Ke a hola Thule, ke kopela mahlohonolo le dilemo tse ding hape tse ngata tse tlang. Show just rata.
12: Mamedi metsotso e dula hantle o e tseletseng pele ho otla hora ya pele kwano ho Lesedi FM. Ha re phethele ka jeno Bonolo Moilwa wa keteka Bloemfontein mane mme wa hae Belina. Ore happy birthday Bonolo. Ke a tshepa o sebelina so reketse Bonolo nthotse monate mono. Happy birthday a keteke ha monate a bone tse ding tse ngata. Manketse Moabi o re o kopela Malifu Ngale o Blukambushi a re katleho le mahlonolo di moatele. O ngolletse kwano ditlhare Ralesai le yena o re Veli ke kopela Puleng Potsane wa hola ka jeno mona Fixback ke re a hole ha monate ke a mo rata ka di 23 hona o hola tlhonolofatso kuhleng o Musa. Okay, Ralesai ona etsa selemo re a leboha ditlhare re a leboha gaitsedi ya motho. Mamedi ha o keteka tsatsi la o latswalo ka jeno re o lakaletsa ka tlhole mahlonolo. Happy birthday. Are dabeng sa hora ya pele ka pina e monate Carl Anderson mana ho le sedia FM ra kaofela. I will be there.

0: Mamedi ya wotla ha monate e re bea metsotsong e mashome a mabedi a metso meraro ka mora hora ya bobedi. Dumela wena mohlodi ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi makgatlhelo kwa o qetela wa nanao la gao le o le ratang. Ke sontaka jeno kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a mashome a mabedi a metso e supileng, itse ha ko omoela makgatlhelong ona wa go qetela wana no la haula re ka ofela mo rrenga mino ko wapaletsi Romancia James JT Taylor ka wapala Melissa Morgan Dumi baby ka wapala Ronda Hleke are tomorrow dumela mo mamedi dumela utlwile nna le wena re se re wetse mona
1: re ka ofela nna go ya se tsampelo
2: mamedi a watla ha monate sebeletso ya le se
1: Baratani ba fitise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go lesedi FM ke molelo.
0: Yo, mo mamedi ke sonta sa o qetela mo rengkang mangolo a hao jalo ka mo mamedi o ile ngwa rongwalla wona wa nthumela email ho moloiv@sabc.co.za ya rengka lengolo la pili. Mamedi letswa ho palesa ale Johannesburg ale ya ho atumelo ale botshabelo ore odula section H yo mamedi batho ba ngola wa tseba tumelo yaka e monati e kene ke sa kgolwe leratong ho fihlela ke kopana le wena. O entse hore pelo ya ka e buyele e dumele hape a sebaka se pakeng sa rona Johannesburg le botshabelo ha se letho ha se bapiswa le lerato le re kopantsitseng ke bala matsatsi ke metse ho bona hape o le sedi la ka le fifing ya o ratang ka o sa feeling palesa ya hao o tla le qala tumelo ya ka e monati palesa ya ka ha ka dela re mvololo kapina ya Whitney Houston had all the men I need. Palesa le Johannesburg. Hoya ho maratu ho haitumelo a le botshabelo. Oh yes baby.

0: Mamediana ke kgetho ya baratani ke bua jalo ka Karabo le Teboho here and now Luther Vandross. Erba hantle botse keng me tsung ya mashume a mabedi a metsume raro pele ho tla hora ya boraro. Ke a leboha naha ya Lesotho ka nnete mo mamedi ba mamela lesedi ba mamela re ka ofela ka tsile makatsang Botswana ke a leboha tsala tsaka le lona ke utlwile le mamela tshebeletso ena ya lesedi haholo. Me ibile le rata le nano le na la re ka ofela kae ka pakae mo mamedi mo ka tswala mametse tsebeletse na ya le sedi sia le moya sa o se matla re ya le boa re tlonka lengolo la ho qetela mo mamedi ibe re ya phethela ka jeno ke nako ya setswa mpelong re tlo fitisa fela mabenkele re ha re khutla ntho ditsamae ha monate ke hata le mona ke ya khutla
1: nako ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Mamedi renka lengolo la ho qetela ka jeno mamedi ri a leboha ai ri a leboha ka nnete tsietswe ha o ka dina go tsohle bo mamedi ba hawo bo hola letsatsi le letsatsi me ke ntwe kgolo e re tlamang ho ananela le ho leboha ka dina go tsohle lengolo lena letswa ho Thabiso Mosikidi a le maseru na heng ya Lesotho o ile a romela email ho moloiv@sabc.co.za ore le ratolaka ha ke ngola lengolo lena pelo ya ka e wotla ka lebelo ho tloa mohlang ke ne ke o bona re kopana Maseru Mall ho tloa letsatsi leno ke ile ka utlwa ke le motho e motjha ke fumane lerato le letjha le pele o dumela hore le wena wa nthata sho bophelo ba ka bo fetuhile processolo ya hao e ntse kganya ka kelellong ya ka bosiu le motsheare e batho ba ngola batung are lerato o jalo ka palesa e thunyang hara mariha ke o rata o feta mantswe ke tshepisa ho rata ho hlompha le ho ba lehlakoreng la hao ka mehla wa ka ka o sa feleng ho tswa ho molekane wa hao Thabiso a re mfololo o e ngotse jwalo mona sithabi ya o mathabi thabi a re ka pina Regina Bell all I want is forever a re pinena e ya ho moratiwa o hae lerato ntshala ausi lerato ntshala abdi Thabiso Mosikidi a re all I want is forever ke Regina Bell

0: Mama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana ramathapi ya hao ka je.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Holisedi FM.
3: Dumela mvolisto Auchastrata. Tseke tsora me le khubula 88.4 ke le ka mona ka Jimiston. Ntse sella ha mona. Na ti se ya le moya. Ska motho po follow. Danko.
4: Hi Auchastrata bona. Your girl di nemo khetsi ku jile ka tsebe ka mino mona tse. Ya. Ke le ka mo Remser fo rata. Sho vele ka o rata hle. Ke a tshepa lona nga ta fela jwang.
2: Velimulo bololo olesedi FM. Velimulo bololo olesedi FM.

The power of one. The power of one. Anna pinena mo mamedi nketsetsa mo ferefere ke a TP a Teddy Pendergrass bua mantswa matla matla kopano mantla a o bua lentswe le leng ho sna na hana ngore ke clever ho sna ya na hana ngore o tseba haholo me re dumellana ka ofela ke yona ntho e qetang dikamano tsengata ha o tlameha hore re dule fatshe re bueng re bentwe le nngwe mang o batla o bontsha hore yena o tseba ha kae ke tleva ha kae ga le nthwena yetsa o tseba ha kae fela a sa batle o mamela maikutlo a motho e mong ke ka hona merabe meng e re hlola dinthontsengata jalo ka batho ba batsho ho bane mang le mang o batla ho hlaisa bohlale ba hae ke ka hona TP Teddy Pendergrass I love the power of one mamere mehlano metso so pele wa tla hora ya boraro ke a leboha ka jeno ke a leboha ke fella mona ke teng o sane mesong a ditheo dikalaneng pakeng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano mamedi ei re tshwere taba tse matla skaba o fito re tlo bua taba tse tipileng haholo re shebile rona banna re shebile taba tsa bohlokwa re tla boela hape re tshwara tswang di ho iteng re tlo bua le itumele modise na le taba tsa bohlokwa tse re tlong ho di tshwara mono etsa bonnete ba hore ha o dule o dula place ya le moya sa o dula o mametse le sedi FM ka dinako tsohle mo mamedi ke a rata na le kgaitsedi ya ka re e ileng a romella voice note mona re mvololo wa tseba ko rata ke a ipotsa wena o ngata kgaitsedi ka le nna ko rata fela jwala o tsebe bile nna ko rata o feta go bana ke mona o dutse le sedi FM ke a le boa hle mo mamedi kae ka pakae re tla kopana ka mona ka Hill Brown tlabe ke le ka mono ka yekumona a papian grill ake tswa mona ke le bateng nnate fela ke manane o tlatla o latela a tshebeletswa lesedi tsholo le o ka woke o sa le teng o tlo nka kanano le monnate la dipapadi o tla goreng ena ya boraro o fitlha goreng ya botshelela kosia jalo ka pine monnate Chris Walker how do you heal a broken heart. Bye-bye.

Yes, le Sedia FM Sontabe ke nga tsulo le ukauke. Ba re ke mong apo fo ba re smart ya re batho ngempe ka burikgweng. Dumela hle mo mamedi. Ke tsama le DK ka jeno. Haletsa sila ho latswalo ka jeno hle mo rena gotswa nketsetse wena ka hore le ka hore. Ke te ga monate sometimes. Ho taba monate hey. Re ho renya botselela ke sonte ha ga je.

tlhopha sa bona sa lapeng mane sa mmino bana ba ipitsa ka gore ke Walker Brothers le sa katara monna enwa a Chris Walker. How do you heal a broken heart? Ka baka opola modimo ba nna rapelo e mano e ka tsejwa ke mang ga e se modimo fela mabele o sa le teng ya monga phofu e dula hantle metso senye boraro botsekeng ka morago ya boraro. Ke thewa ka mona ka hani phaka ka mona. Thewa ka hani phaka ka mona ka pele ko mo machawe mana ne exam le mohlanka mo rena ka mona bana mfundisi maine. Hey papa! Ke a sepa ntho tsa ontse di sa mahantle hle ntate wa ka ke utlo le balapeng jwa lo tsa male mama. E tsa male mama ba ya lapeng. Ne re le ka hani phaka ka mona ge tshwere molaetsi wa morena ka mona. Ho le monate ge itile fela. Tsa ga go go yete fela, go yete. Na etsa mosebetsi o moholo ka mona a bula kereke a bula kala le leng gape la Healing House. Re a leboa ka nnete re a leboa e maponesa a le teng ka mane ntho di tsamaile gantle bona ba ga e sale ka nnete re a leboa tlhe moruti maine ya qeta re bona he ngwanang kgatho ko o sia le mo tlhapi mona o sebetse gantle nna ke sa tswa le mo tla nne ke gutle go be monate ya golo ke se ke le teng e dumela.

o fela le joalo mabedi sebeletseno a ke mollelo a ke le sedie FM o tla di le motse mashume a tsiletseng a metswetse letseng re a leboga kgwedi e ke a loetse ke September kgwedi ke a botshaba ya sala le ka mono go tloga di 25 ba nane le ka labohlano se kwa le ka jene ke di 27 re ntse re le ka mona ka Belcom ba tshabeng ga ma ela ngwana mme e ke a tsaba be le tlo ntshebella jwa la ke ha saje le be le tswa di ofising kwa la tlo sheba ga nantse ke etsang ga mo ntso ya ntle ngwana mme ba be diskala ba le ba hle ho tla ho ntse ona le papadi ya cricket ka jeno mo le boeng a tshwane o tla nna ofe di ntlhagolo Africa borwa yo tla na le Australia ke bona ntse ke sheba sheba hanyane ke le tsile mona ka re hle re batla re le ka mo thaka di fatelang ka ding ba tla o nyolosetsa ho batla o lo buimanyana mohlomo ya ntho di tla fetwa fela ha o tla re fa ditaba tsene he malebza ngwana re ke rutlo rena a taba di batla di emejwang hle ke bona ntho tsa Africa borwa di sa tsa mai hantle ho hang fela empa re tla re re ke ka le mona ka letswalla la naha ya Afrika Borwa o tla etsa ona Free State e ka mrana konyana sa le monyane ba monka ba moisa ka mona ka Eswatini khutla sa khutla ba la tshwerepina a ke bua ka press o tla etsa ona mona bo mothentim o re yena o rata yena fela ha le hantle mamedi nna ke rata wena fela bana ku wena monga feme wena monga tshebeletswena tangi temba nkhato e bana ka mofumela ya motlhego wa manna Hey, I'm Ruti Maine. My friend, you know I'm at the moon. Dad, we take it truly. Come up, Palapina. Grata, when I fail.

0: Eu não aqui presto vou ler FM. Corochela o NFE. Aí copiou se mata o naga curca mona cabelo como machabi. E muito as vantou aí zwa. O sopisi bo mata. Igual em rutima aí nem aí a sopisa o anca chuan. Chocolate abazane mamelo chocolate abazane zari GBV. Ditshebeletso ehlile ditshegetabe eno matsatsing a na momamedi le ona jwale tjena ntse ke bua le ngwana mme taba tsa ikurilene mane momamedi ho be haholo ho qeta ho fumana topo se seng hape fumana topo se seng hape sa motho wa mme ei ho thata ke yona ntho e tshwerweng mane bo hani phaka mane re butleng pele ka dintwa tlwelang ho qabana tseleng butleng pele ka dipolao tsa basadi le bana hle ke yona ntho e ntseng matha ona jwale momamedi ya GBV. E ha salu shebe le di maspala ka ofela di tshwagane le taba eno na ha ka ofela province tse robong ka ofela mamedi ba eme ka maoto ba rabutleng butleng ka di playa no tsa basadi hle re a tsepa re modimo tla re thusa re fete taba yeno ba be di metsotso ke robong bo sekeng ka mara hora ya boraro nna na okela di papadi ke sontaka jeno tsholo lo ka o ke ke tsa mali DK ho tla ba monate ha ona gaso ya papadi ya boloka jeno empa he o teng he mole beng tshwane ke tla bua le yena metsotsong e mashima mararo ka mora hora ya mararo re ke re utlwa rona di ntse di tsama jwang tsa Africa borwa le Australia ke tsona a tsa cricket ke ODI ke a bobedi ka jeno ya ke a bobedi ka jeno ka nete o fumane setopo sa leshomele motsumong ka jeno sa mme ka mona ka moo thweng ke stray belt ka Springs ai ke pele ke potele ka mabenkeleng ka mona ke ya gutlwa kutlwa ke na le maatla kutlwa ke thabile ka jeno ka go tla tabola ntho mo
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka tlaso dilemo tse 18.
0: Ho fela le jwa le mabedi le sedi FM e ke molelwa re tlo ba tswara ha ho lokwana ka mora ho ra ya bone mamedi tla be re banka ka bonga o edi ka braro re tlo bala ba itika jeno ba thewa ka nanya le sotho e ba tla ba le mwana bo miki ya bana na ya le sotho e tlo ba palla mona Bloemfontein he mo mabedi mani di papa ding tsa o phunyeletsa ho ya ho afkhono e ba tla me ba pote ka honna ka ya hona le ka ya pili ba hlomphei le supporta ho nna mona le sedi FM mo e tlameha go tlotla go lukisana ditaba ke le ntshwaga ka matso dane he ke le lokolle le etse ratas ntle le monu a le tlabele le tlotsimolao ka ndi le satsa ma di ntho antle hongwana bimbaka tata re bua mona mo kwetse so sanzana le mo tsha hlopeng sa le sotho mo ba medisa dikwena e sa le mo tshaka ne te tata re qoqa mona re homhom re ga bua le yena studio se seng e la ntate o hlotlo itlhopile ke tshege studio se kotsi mona studio sena se kotsi ha golo se kotsi mao ba bona ke ile ka tswa mona ke sa putha di pampiri tsa ke re ke tshwara monyako mana sa re etsolo please sa re please papa putha studio sena se kotsi ke hlapa hararo pele ke kena ka mo se kotsi ya holo ke studio se setle ka nnete go ha o sheba ka mona o bona taba tseng ke dipikara fela mmamedi e motle ke dicamera fela ona jwale ke mpa fela ke dikwetsi ona bale ke sa batlo mpone ese nanga ka bula mona ebile ke agetse sutu ka jeno ke mobe haholo o tla mona ntate o potile metsing kwana ke a o jwetsa DK ke a o jwetsa o la se bona le wena DK o la ka feta ka mona wa tsho le wena ai khona o tse ha o kena ka studiong ka mona le boko bo sebetsa ntle o kwa boko bona ba le wena mo jwetsa ro ya ka ka dotsa ma ntle ka nnete e ha o kena mona ke le wena ya bulia ka nnete ka pa ntse ke re na DK ke a o kgadisa ke itsa tjena Mabedi metsotso ke na dula hantle o le shomele metsimararo ka mora hora ya le shomele metsimahlano ya letsatsi se go tle 15 hours se sonta hen sena e mo mabedi kgweding ena o ya ipotsa gona ha mo rutima ine le ngwana ng khatwa dile la qeta hore nthena le etse kgoding ya borobong 9 months le ibule ka kgodi ya borobong ne le ge le etsa eng le bua ka 9 betsa ka 9 ntate ba re ke di odd number la qala ka di 25 ke odd number la e kwala ibile le ibule ka di 27 le ge ke odd number a itlwa go lo nthwene ka duwe mone thata go ya go no arole go ke ba arola re butle ke batla half ka mona ke batle half ai yo ntwelwalo ya go ke ba fumana letho wa tsho di ke re nda dikile tidio seno se batla go se aparele e wa khelentho ka nete e ya ba ntumela malaitsa ba nna le je mofuge le je u jwa ngwanaka u jwa ngwanaka o ntse ya jwa ma o ntse ya jwa ba mpetsa ka mona le ka mona ba nna bo mo lefino nyane Little man, I'll go on our Hasso Monarita. Little guys are shell at the Catty, you send a Capanzaki and Damish. Elegant about Toshava Studio Lerevetic. If I was a ratatic and try we unfell like each shell. Take it, I go, Madame Dat, as a wee gatic. Evatla dig, you hobby. Rekana di papading hemo mabili watsebele tso ya lesedi ho tla ba monate nate nate nate na lo sopa seo ke se rata mona samino DK le bona ba betsa R&B ba ba bi bi bi bi bi bi batho bana ke ba rata hampe nthena ba ile ba nyulla ka mona ka New York ka mona bana mo thinki white plains ya ba ba fihla ba nyulla ntho mona e kotsi ya hole ba e bitsa always ke batho bana ba secret lovers batho ba silver shadow ya ke batho ba masterpiece ke batho ba kgale ba e qala nthena ba ile ba e qala morago kwana bo 1976 kwana ba e qala mono nthena ba re ga re yeng pele ne tshwere bana batho ba dikakapa tse kotsi mono bo Wayne Lewis go le obe ago lempa a sa phele a re bua le wena tjena Wayne Lewis ke e mongwe a tlhopha sena he ba te mono bo Duke Jones ga ba qala mono he o le gobe uetsa nnete ba le teng mono bo nyeo a na ke ma motho ena banna a James Tanner e ka ba ka opola Tanner mana Ruby Tanner e itse a rwana le ntate ka mana ba rwana wala ba otla nyeo ba otla divorce mana ya ba ore Ruby Tanner ho monna wa hae ai a re ho yena o ka nka tsohle a re ba ile a rolelana mane o nka mafa eng tshwaka 50 tshwaka 50 ga o ka nka tsohle le tshelete le matlo o ka nka tsohle ha o ka ntshiela fela fane ena ya Tanner nka tsohle o sie fane fela o ntshiela fane ena fela bona ke sore hlopa se sulu on the mighty Atlantic Star Barat solo rentse ru ka mona le Sedi FM you deserve the best ke sonta ka re nka bua fela DK ku jwetse ka tlwella nthotsedi ka qoqa fela le mumamedi le mangafeme mumamedi we you deserve the best dumela

ho jalo le CDF FM ke mollelo a metsotso ke mashumi a mabedi a metsumi raru nna le wena re ya horeng ya bone re ke shebe mona se ka ba rena le papatso mona ntho e tla re gama e ye me hantle hang fela ka morapina ma mabedi ke tla be ke tlo botla ke buisana le baiti ba ka ka jeno aish ke shebile sibini sena se go tlotlang ke se bapala mona he mabedi motle ke bapala pina ya sona mona ai bana o kotse mothena hona ma hona le mo ile ngaka a bua ka pelo ya motho a mme a ga isa le tsetsa meno a diepe epe na kwena ka ofela a mo etsetsa diepe epe a sa tshwara mama hantle ya sa tshwara mama hantle empa kae kae nenne ya ba wa iphumana o ga butlempile ntwe le ntse ke etsa si yona e o hanga si yona motho no ile a nyala mane bo nye o mane ka 2019 kwana na nyala mona ka 2019 alata salata eish motho e fela wa bina ke pele ke thole what a promise to love ke bua ka kem ho le CDF FM wa bina motho ke motho wa nwanye na ntho bona ba bitsa intimacy ka sekgowa yeah I know hang fela ka maramona ke tshebela ka lesotho ka mona ne ke le lesotho bekeng FTLeng ka manta e ke tebu ka mona ho Dr. Motshatso mo habi so Motshatso

0: fa ke o tshepisa legato fela ngwaneso.
1: Yes I do. Yeah.
0: Ho shawa ga motho ka legato.
1: Can I give you all the things?
0: Ke motho a nwa love calls.
1: Can I give you all?
0: Motho a can't stop loving you.
1: If you can stand it.
0: Motho a share my life.
1: Baby, I will always love you.
0: Motho a why would you stay? Ene ne le mpe a hole happy na ene ene. Ai ne le mpe a hole why would you stay? Yeah, Cam, promise to laugh. Hey, utla pele ke bua le baiti ba ka mana. Ke uka ga jone ga re hla hlanya ke le vetseng. Ha ke se bona ho baneng a hlonya ne ina kae kae e kopane hloka hlo. Ke re kopane hloka hlo. Dibela nhle ba hlomphe ba ka.
2: Re tsholo.
0: Le aphela mhlomphe.
2: Ke ntse ri kela ya tsapa lona ntse ha ntana re tsholo.
0: Oh, dutsi mona, rutsi mona. Dadad me.
2: Dumela nna re tsholo.
0: Wa phela.
2: Ke ya phela na to phela ntle.
0: Wa wena o ga mona. Eh wena o kamane. Right. Mona ona leto. Ndato wena ona leto mo. Ndato miki.
2: Ndato tsholo.
0: Unzo ya ntle ngwaneso.
2: Ha ntse ri kela ga tsapa lona o ya handana le tsholo.
0: Ka mo ha ufela.
2: La ha ile go ya masego hangata ha ofitlile mabaleng a papadi ntate o tla nna o go fitlhe ka bambatha ka mo.
0: Ke a be ke le disu tumogela ka go nese. Ke motho a tshaba jena.
2: E tla ya papadi ga tla mana le tsholo.
0: Ka disu tumela.
2: E ga tla.
0: Ke nana ke tla meke tla le tsela tsa matswele nyana ka tlase ka mana se nyenya. Se sa bolo. Ere ka le ngwane so ra o amela o sedi FM.
2: Le re tsholo ge le boa go loka nete ke ge kopa go dumedise ge be re le boele monyetlo go fa ngwana ntate re dumedise ba mamedi botlhe ba le sedi ba rati ba papadi ka Afrika Borwa le ka Lesotho ntate.
0: O tsama le boma.
2: Ke a le bona le tsholo ke tsama pela ka mona ke mokwetlisi a moholo wa Dikwena ntate Bob Mafoso. Ka ntlena ke moletsa phala wa mehleng batho ba bangata ba ne le moletsa phala wa matlatsi wa moletsa phala wa matshaba ke nda desiso ebile ke mogena ha re le tsena ka tsamaya le mogena
0: butle ke ntse ke batla setsha ka mongwe o batla ka etse dikgatonyana nsesele mo ha o la buthata
2: hai o ne paetse mona mo o tla bone paetse ha o le mona nda
0: desiso ore ke mang
2: nda desiso
0: eya nda o ya le ge etse
2: go jwa lona ntate tsholo re wetetse ntate maoto a ntsa a chesa tlhopha sa rona sa Dikwena ntate se theoa ka Ghana ka kwana mo ba ileng ba qala leeto lena la dipapadi tsa 2027 Africa Cup of Nations kgatlhano le naga ya Niger ka la 25 ntate papadi o kareng e re utlwisitse botlhoko ka golo ka gore go batho ba bangata ba ene ba esele ke papadi e ha go tswa mo mantjana se go irela motho ka re la ga illuminator ka pa re bilele nako e re bileng le metsotso ya rona ga ba ga ba le menyetla ene ka re fa gore re hlole papadi empa taba tsa papadi di jwa lona de tsholo ya ba ka nete Niger e gona go hlola ka ntlatse pedi go elengwe empa he ke tsa mo ntate mo kotlisa tla thatolwa ka yona ha
0: bo e tla re
2: ka ditaba tsa haetse tsa setekhiniki tsa papadi
0: jwale le tloa pala le moroko go ya ga rene fitla bo busimane ka ba go situla ntse tsa re sa ya poto ke re siti ka bo 11 e busi ba fitle ne batho ba moroko
2: tlhophatsena ka bobedi ntate tsholo ba ba ne busi ha ne ba le Ghana go tloa Ghana le bana ne ba tloa Cameroon ne ba tlile moroko ya ba le ba lo tshelano nyana tshepe ya bona na hinyo ya Cameroon e lo re go rentsa busi ho a tshomeso ene le ha di fitla ba le ka no nyana tshepe ka go Afrika Borwa ka mona e ntate e lore ke tlhopha tso ka re di khutletse ka magogo ba bapale dipapadi tsa bona tsene di thagola tsena tsa di qualifier tsena tsa o phunyeletsa papadi tsa 2027 e ntate ba fitlile mona Afrika Borwa ka jeno mesong ke mo tlhopha tsena di ne di hata mabalana Afrika Borwa e tle go jwa lona ntate tsholo mahlo wa rona re lena ha ya Lesotho ntate a sa le papadi nyeo ya la bobedi ka hora ya boraro le ba lendola lena la Toyota Stadium ha ke batle le ho kena le ditabeng tsengata tsa bona ho baneng ke ditaba tse re di tsebang le ba Sotho mme ka nnete di ntse di soloke ntse le taba tse go tlisa mbohloko ntse le ditaba tse re nang le tshepo hore di tla loka nda letsolo re mpa re kopa setjhaba sa Afrika Borwa ha holo province ya Free State re kopa ba Sotho ntate le bohle ba ratang papadi hore ba tlolwana le hlopha sa Dikwena bane ha re bapale le sehlopha fela nda letsolo hlopha sena ke sona ha o ya di ranking tsa carefully FIFA ka go continent ya rona ka mona ke sona se ka hodimo
0: hey mari hula pele ntate
2: e ya ntate mme ka nnete le mosebetsi wa bona dipapadi tsa mohope wa lefatshe World Cup tse pedi tse fetileng ya ne ya pele ba ile ba fitla di semifinal ba le ba etsana lane ya ba hlopa sa pele continent ya kona mona ho fitla boemombo le World Cup ene sa tswa fela ntse re bone na ba sebeditsiwa empa le ha ho le go lona ntate na go nya ho feta ntate tshologa lana ga ka mogoko ka mono ntate ha mo kotlisi wa bona fitleng a tla qetellana le gatello mo hlomong ile ba etsa hore mosebetsi abatlo we hlopense o re ga re ka tshowalo ka ne dinentse le ona taba yone ya hore ne ba maketsetsela yo Lesotho NAC ntwa batho ho bona ka ha bo bona ka monda tetsholo ile hlopa segetse banga ne tore se tshwere mabitso bitso a maholo a dibapaditse ba palang dilikintse tse golo empa ka nete ntate ya bohlokwa ke gore gona re le ba Sotho re le Lesotho Football Association re na le tshepo hlopa sa rona ntate re na le tumelo hore jwalo ka re la nna ga bona dikwena yetsa mehlolo ha e bapala le bo Nigeria o ntse o bolo gore Nigeria ntate tsholo e teteletse sa fitlhele mogopeng wa lefatshe motlhomong ka lebaka la gore dikwena ela ya ka uyo ka mane ya tla le point ya ba e fa Africa Borwa motlhomong motho wa ka re advantage nakong eo ya go phunyeletsa ka bokhutshwanyane ka nnete ntate tsholo ditaba tsa rona ke tsona tseo ke gore papadi ke e golo gagolo ntate lebaleng la Toyota e tla thagoa ka hora ya boraro re bitsa setšhaba sotlhe ntate tsholo ka nnete re kopa tshetso ya bona ga re le mona Freistata re ba Sotho ntate re emetse regine ena borona ya Kosafa ditekete sa le di fumane ya ntate tsholo Ticket Pro ntse di fumane ya mme re kopa bohle gore ba dipotlakele ntate e le gore letsatsing lane la bobedi ba be nako ntle se ke ba sokola e be se ba kena lebaleng fela gobane ke papadi ya setšhaba se sengata se shebileng ka matlho ntate empa he ha se ke tshulo ga ka lona ntate tsholo ke na la ditaba tse ngata ditlhaba mokotlisi wa rona
0: ba di fumana ka itikete
2: ditikete di fumane ya mabenkeleng otlhe ya Ticket Pro ntate tsholo a mangata gagolo ka nnete ke tshaba le gore e seke ka bitsa mona ka
0: otlaaleya
2: koloi motho a batlang go kena ka koloi ya ga o bona gore e bolokeile ka gare lebala ke 50 ranta fela e be tikete e general ke legolo ntate go na le tsane tsa disollo go batho ba bangata ba rate gore ba ipatepate mane tsa bo di-VIP
0: ke tsa bo rona botsholo tseo
2: go apere tsena ntse o tlaotla geme ka gao ka mono yona e 750 fela yona eno ya VIP e bobebe gagolo gobane wa tseba gore ehle di tloetse ho fumaneya ka palo ka tjheleteng ya le
0: di mo ya etsa mabo 1,200
2: 1,500 ho jwa lona tsholo empa kana ha netse batho ka nnete re gatlametsa batho re 750 fela tikete ya VIP ntate mme ka nnete kopo e kgolo ntate tsholo ke eno go setšhaba sotlhe ka nnete ba dipotlakele ka peleng yana ba tlo bona dikwena ha etsana a lane ntate
0: ke atla papading eo
2: e
0: le mpheke ya gona digemegeng kwa motho a digemega
2: o tsebe na letsholo dikwena ga e tlola mo e tlabe e goba record ke bone gore Morocco le Spain ntate ke dinaga tse ketetsong go tlolwa gale ee ntate e le gore mosebetsi kapa ka letsatsing la bobedi mona ntate bobo tla ba re fa thabo e re sa e
0: tsebengtshware jalo ngwane se re potele ka mona
3: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc info@icasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaintscc@icasa.org.za.
5: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Ke o taba mabedi kintse kena le ba itiba ka ka kwa no ka mona mogwatlis
2: na le tsholo
0: ya le ke shabane lwe o ka dile le monse fitile go ba mogwatlis ka ba o ka dile le monse
2: ke ka dile se le monse na sena le tsholo
0: e ya ndat
2: ka go di ya match.
0: Oh, he has so good this league.
2: I so good this
0: league. Like that, the Monsi Langa match. Papa, do you know how you feel? Oko referi taba, beserita hui na bubedi yala bubedi. Ose bese utiwa. Yena pili ya yala yala guy 825.
2: Reba petele kiri kidumeni sema mama mduwa le seri ndete tsolo.
0: Nda.
2: Le basoto kaufel. Reba petele Niger. Kala bohlano la bekeftile ka di 25 re bapalla Accra mane gana mo rileng ga hlolwa ka dinthatsa pedi ho elengwe ke nana nda le mikusantsa ba tla di akagale ditse ke papadi eo motho wa sheba o reng re ntse menyetla e go gampele ho sehlopa sa Niger empa ya ba hareng ke papadi eo o ka reng di papadi ntse o ke dire ga ba le tsone ka nna wa ke engwa di papadi tse o re bileng le taolo o feta tsohle taolo ya gare na le bolo taolo ya gare sena le bolo la o so sheba di nthatse ke di gogweng ke di nthatse o ka nna ngwa re mohlomong motho mo le mo re bapalang le yena o ka nka monyetla ka tsona ke di nthatsa ntlha ya bona ya bobedi ke ntlha e ba e fumanang ka bolo e hlongweng e re sitwang o sala motho morao
0: o wena
2: ba mo phasa e kora ntlha ya bona ya pele ba re tsekisa yona le mone re na le bolo ebe se batsa ma straight ba fetse ba re go la ho le jwalo re ntse re le ne ga nka taolo ya papadi ya nna le tsholo ka nete ke motlotlo ka dipapadi tsa eso ke motlotlo ka tsela go ba petseng ka yona ha re a thabela sephetho seo re se fumaneng empa re a tseba rona re go kae re le naga re a tseba rona re le go kae re le sehlopha mme ntlheng ya kgolo ntlheng ya dintlhatse re lakatsa gore di fitlhele ga nako ntse ya ntlheng ya rona re lakatsa gore re kae re khotsofetse ba neng re nahana gore ka lentswe la sego wa re bile competitive ho lekana ka go papa di eno re pushile stopa seno ho fitlhela phala ya ho qetela hella le phala ya ho qetela hella e lile re le ka hagolo boko sela bona so di ntlentsa papa di ka ho fela ha tsona re batla re khotsofetse ne le tsholo re nahana gore re ha re ne re sna bolo go defendile hantle ha re ne re na le bolo le di statistics di re fa hore re fitlhile hanga to ba feta ka le boko sona bona re gaetse dipalo tsa bona o ba feta empa ile gore ya ba re gone go re ikenye ka ha go ho le tanta me papa dinye no re khotsofetse ke tsela ye o re ileng ga tlhaisa ka yana fela ga khotsofala sephetho
0: le mahla e khutlang le itse ya hona mo ka pa ha lo so nge gaeto le tla bona na mohlang le tloba pala le ke Niger
2: yena
0: le itse ya kwa
6: ya bolata o fitlala bo mo bona ntse re sa tsebe ndate tsholo ka nete togo yo kholo ya mogatlo ya ndate president ntse le go bona le balalane la sotolo le maemo a ne pa itse ndate mme ka nete ntse re tshepitshepile ndate tsholo o fitlala bo mo bona ka nete ha re soka re tseba hantle gona papa ditse tlatla dilatela tsena na ho tlaetsa le bo
0: mokwatlisi moroko sa buile ngwana mme e kedetse gala o shapua moroko a ke re se taba ke re shape batho bana
2: na le tsholo ka bo madimatle ka bo madimabe gona ha re tshwane le batho ba bang ha batho ba bantse ba khotsa stopa sa mogo go ba eme ka thoko gona ga se tlo se khotsa bana se tobane le go me lo toy se re file bona ga tlame re bapala le bona motho mo le mongwa ba tshaba di ma continent ya Africa batho ba ba le ya gona lo tlhere file bona re ya itukisa re batla gore re sebeletse gore mohlomong re e be rona ba etsana la nna ha be re gona ga tse ba ho bonolo e bile ha ona wa bonolo stopa seno se tena ntse sa hlolo ho bane neng e se ka gore a se le hlonolo ba sebetse ka thata go be ba mono re ntse re sebetsa ka thata ka stopa sa gona gore re fihlele boemo bo itseng mme dipapadi tse ka ntsena le hlonolo go re ke le hlonolo e bile ha re sebeletse
7: di papadi tsa rona di tswa wa pala di papadi tse kgolo empa ke ga re sebeletse bana jwale ha o qata wa pala papadi tse kgolo o lokela go tsetsa o lekanang lo letswana jwale o bona hale o sebetsa hantle o feta go bana ha e benda le mikibele ka hantsa a tshware ge ba petse le bona Nigeria ba petse le bona Ivory Coast di nako ntsa o feta yona Morocco ke le ga ba le yona ya ga hlola papadi sentse tshaya fela ha o so ba pala letsena tse lekanang le tswana bele di ya ga hlola e ka nna ya ba mohlomong kana go ngwe focus ya gona ya fosa hala gona e lokela ye ka re re tlhopa sela ka tsang o fitlela qualification bana re so ka re fitlela mme tse dintsa dipapadi tse ka ntsena tsa mogo go ke tsona tse ka re thusang gore mohlomong re nke maoto a mabedi a mararo towards mona mo re batlang ho ya teng re tlo sebetsa ka thata ntate ntse re tlhopela tlhopa sa mogo go ga se ri le ga ba pala bona ha mmalwanyana mme re ne re le teng bo ho ba rona re malalala o tswe re tla re tlo sebetsa ntate
0: di papadi tsa ha ona tsetsu le nkotsi papadi ye ya labhlano ba kwenne ho etsa lawa
7: kana le a le mong e re tla mo sheba letsatsi nena le ho sane go natla gona ho ga kwetle le gona ileng a tswa le metse e leng mohlomi magetha a bapala morao empa le hlono le gore di re ne re kgathile di papadi tse mmalwa tse o reneng ga tseba hore tsela o tlo travela ka yona le di papadi tse re tlo di bapala e ka nna ba re tlo hloka ho bapadisa di teamenyana tse pedi tse fapaneng so ha re be ka mosika ka lokalo empa re tla sha bona mohlomi o bo mo mofentsa tsene na le go tsane that
0: tsa go mohlomi that o go magetha bua ka bakwena o vetsa nete bo mohlomi e ba kwena e ba kwena ndlela e ba ga nete e ntse taba tse ja le ke manyena ya o hlabetse ntla ka labohlano
7: ke mo tibanse ga that
0: o mo tibanye
7: yena
0: ana ntate wa mo tibanse ga ne se sibini
6: ne le sibini da de pizza sera
0: e ne le sibini
6: ne le sibini le di khopu tsa ntsa rona tsa bonta de tshola tsa gale
0: e ya nna tsa re ba nyulwa ka uhuru ka mo
6: e ya nna
0: e pele ba tla go sang komota
6: e ya nna
0: bonta de frankly ya pa ba
6: ga re ga nna de tshola
0: no ntse ke ho popo
7: ene mo tlwa lena ke sibini
0: o a bina mtiba
7: o le ka go se pa sa ona mo tlwa ntle
0: o tla ba bina a tla ke le mtiba go ara go tla thoma la go tsena o tsa ke mtiba ntate wa ka le tla ikwetlisa kwa le ke ba iphutphut matse ba shanyana tla benzele le mola le sheba gona nthoza bona itsa matsa majwang go ba tshepisa eng ba latedi ba le suthu ntate le gona ke tlhopa sa gona sena ka papa di ala bobedi
7: e re tsela gatello re ba beanta sa yona tsa le tsholo empa ke lakatsa go ba tsebe gore mohlomong di pedo tsa di papadi ha di so fihle mogela ka tsang di fihle teng fela nka ba tisetsa hore ge dumela gore a tseba gona re ntse re tsang ge dumela gore sehlophantse se hola letsatsi le letsatsi ba tseba gona re tloa kae ba tseba gona re batla ya kae papadi nya bolo ga tseba go ha o monate pele o ba mokwetlisi o motsetsi le wena o motsetsi wa papadi ya bolo mme wa tseba gona ha sehlopha sa eno se sa hlole ho ba jwang empa ke a ba tisetsa hore ha re tloela le di results tsa la bohlano ba tre sheba effort re sheba attitude ya dipapadi tsa rona re sheba ntwa eo ba lekileng go ba elwane 90 minutes eno e re fa hore setlopa sa rona sentse se hola ntate mme re ba tshepisa hore le papadi ene ka tsela e tshwanang go sebetsa ka thata yona sentho re ka ba ga itlwena
0: dipapadi tsa yona e be hona le tse bapalang ka moka bo Afrika Borwa bo Botswana bo kae mo ba setlopeng mona jwale ba be di ba bararo e ba ba le di
7: gona le Neo Mogatshane ha o siwelele rena le motibansega a ho orbit rena le Sekgwane Moerane a jwane eng Botswana rena le Tebo Letsema le yena o Botswana rena le Malane a slopensa division ya pele ya Kosovo ke tsona di bapadi tsa rona tse hlano tse teng hana jwale tse bapalang ka tlona
0: o Sekgwane o tlile mo orbit
7: Sekgwane o tlile orbit o sale ho jwane eng galaxy ya Botswana
0: o sale ka Botswana taba yena ya ba re ba bapala na heng tse ding e le ba le sotho e etsa ya o thusa o le mokwetlisi
7: re lakatsa ba eketseng da re tsholo gore re tsebe gore re tsebe go lwana hantle le ditlhopha tsena Malane ha fihla ke motho a fapaneng Neo ha fihla ke motho a fapaneng Sera ha fihla ka ofela ha bona bana ba palangantle ha ba fihla ke batho

0: aneng tabatseo ga ofela ka labobedi
1: ke a lebona ditsholo e botlhokwa go loka nete potsuyo ntate gore setšhaba sa bo rona ka nete gore ba fitlhe ka nako le ditekete ba leke gore ba di fumane ka nako ntatetsholo re la ga ba le papadi la ba bodutu ya dija batho ne ba palela Gauteng mane ya ba basotho ba bo rona ga ba kgone go kena ka go lebala mme ka nnete re sentse re ngotse marangrang a rona gorena ke dibaka difeng ka go Bloemfontein ka mona kapa gona Freestate ya mona o ba ka fumanang ditekete mme ke a bona gore ga ntse re bua mona le ntate Lemi ka Sewile le ka manong etsetsa molaetsa mme ke a dumela gore setšhaba sa Sewile le ntate re na le nalane golo wa golo le papadi ya bola maoto Freestate ya mona ntate Mokwetliso ntse a bua mona gore re na le Neo Mokgatšhane ana tsena ka ga Sewilele ne ntse re na le Thabo Magele nakong ya go feta motebanse ga ba motse ba Freestate ya mona kapa gona manga mona ntate ntatetsholo ke nalane golo ga golo ka nnete me re kopa setšhaba sa Freestate se tlotsietsa basotho ntate go lwantsha mogoko gore letsatsing le o lala bobedi ntate tsholo ge bone nalane re na le ditlhoko tsa rona ka go tlhopha sa rona ka mano se nye mongwe ne a bua ka lemo tse ding kapa ka 1994 basotho ba tla gopola gore dikwena e le a tlhola Cameroon e ne e tswa World Cup jalo wa bona gore mogoko le ena ke ne e tswa World Cup ntate tsholo
0: o tlang batho ba
1: taba tseno sentse di tlhakisa ntate tsholo ke tsona ditaba tsa rona tseno ka nnete ntate gore re kopa setšhaba sotlhe sa papadi ka go province ena ya Freestate le Lesotho ntate ba nyolwe ka bongata gagolo ba tlolwana ntwa ena le dibapadi ntate Bob Mafoso sa ntse a bontshitse gore letsatsing le o lala bobedi re tlaetsanalang
0: ke a nako mang gape papadi
1: ke a gora ya borago ntate gora ya borago ga e otla e tlabe le ga papadi thago
0: ntate o reng ga batle ba tlo fana ka kgothatso ba didietse ba otlebe melodi jwale ba tle ka bongata ka beke le moo
1: ka bongata gagolo ntate tsholo ke a tseba gore lebeleletse baiti ba bangata gagolo ba fapadi ntate ba tle di-surprise dingata gagolo ba tlo bona batho ba bangata ba tlo bona basotho ba phelang ka Aforika Borwa ka mona le ba phelang ka go Lesotho
0: nna ke a dikgemegeng kwana
1: ke
0: a dikgemege ke batla kgemege e batla ka kgemegeng ka ntate a batle o wena ka poeso e ntate
2: ditabentsa o bona go di referi di a kwena
0: eke
2: mabapi le hore bya le tla ba tsebo tebukanta ka lebale ntle le mono jwa le ke sebetsana le mosebetsi o mongwe moholo ke la ka ke sebisa kwana ke sebisa tlhoko kwana ya ba le o ntobile wa borena jwa le
0: o la ona le ditlolo tsa molamolo ba tliswa moreni o bona gona o
2: sebesebetsalaao
0: na le mongwe odimo o ne o ngwala dipampiri mo onogo motho ena a otlisitse taba itseng jalo ntatekannete re a leboa fela itsema jang tsa baletsaphala ntse di antlentse
2: di antle ka nnete obane jaletlhile re na le baletsaphala ba re emelang ka maatla a
0: magoloeile
2: wa ua ena motlhankane eno a nang le go emela World Cup game ya ga ya pele o nana le nna re leng Mpumalang ka mane mo South Africa e ne e bapala le Gabon ge bapalela Mpumalang ka mana e ne la e le game ya pele ya matšhaba ya basadisaditagoileeeaaneteraleboa
0: batlhomphe ga re teaneng ka labobedi
2: tšhaba sa Lesotho nna ke re setle se tlotla se bona motlholo ga re etsa motlholo
0: bane
2: se bona se bona ke botlhe bokgosi ya bosiphallang wa bosiuntsha batho
0: batlhoo tsa kgwedi ena ke yanhe ya botšhaba bontate ne ke nanne gore letla ke lotlotle nthonyana nke ke utlwa gorena mmang o tswa kae gaua kae go apotela ka ga lesoe ga eso ke tla sa lebenkele ga leso
1: boiletega
0: tla di bona batlhomphe ke lebilethe papadi gabe e nepaetseng ka neteke re le kopela mahlonolo le tlholo ka labobedi ke tlabe ke le mono ke a le tshepisa batlhomphe le lokise ntho tsaka motlhomphe a ke batlo o sokoo
1: re tla tlhopa na le tsholo
0: ke ya ka mašhirišhileng ka kwane
1: wa ukwa le province ena Freestate e tla be e tsanalane ga dikwena e tsanalane itla be etsa

0: ya go province ena ya Free State.
1: Da.
0: Mme o botlhokwa go setšhaba sena sa Free State a mona ba tlo bona ditaba tsena le letso.
1: Mogenaka.
0: Tanki la letsolo.
1: Batlhomphe ke lebile haholo.
0: Ke lebile nda.
1: Metsotso ke ena dula hantle go e tsheletseng ebile o tla e supileng jwa letsholo ka morago re bona ke sontaga bekeng a tshebeletso ke lesedi.

Selebale hle mamedi re hape metsotsinge bashima mararo ka morago ra ya bone ke latla ke lata mo lebuheng a tshwane a ka re felite a bahle re ke re tswele pele le yena re ke re utlo rena di ntse di tsamatsa majwang tsa cricket Africa borwa le na ya Australia ka mara bone he ke tla ntle ke tlo buetsa mamedi rena re tlo tsama le bomang ke tla ke tlo kena gona Bloemfontein mo na re ke re utlo rena taba di tsamatsa majwang yele ke lata manye madinotlolo ka ke lata madinotlolo me mabitso ya ka botlalo ke Alicia Angelo Cook yeah. Empa di ga dikweng sa mino mona ipitsa el Alicia Keys tla ka ruto rena re tsaretse taba di finga jena ntse ke mushebile ke mtaanza na le mosha e mosha tsena uri le madza mashuma mana metse mihlano mushebile mona ka nnete e Afrika borwa mona re bone ba hle o le di bini tsa Afrika borwa tsamo se kwa na ditle Afrika borwa tsholo bile pini tsengata e kgodi nye na fitleng le yona e a sala e hle ba la ka kwano ka mona a sala ba la ka kwano ka mona e ba ditse Afrika borwa ba bontsha talente tsa bona ke di papa di mamedi sebele seng le sedi Jack and Klopp e papa ding ha ya pele le mokwetlisi wa Germany o bapetse ka ho lekana ka 1-1 ba tla hlula ona ba pala le nyeo ana keng hlopa sa Holland ne tla ba pala le Holland e mabedi motle o batla hlula papadi eno bana ba ile ba mohlaba ntla metsotsong ya ho qetela bana metsotsong ya ho qetela ba mong ka ma mobella wa ba haibe 1-1 o se ke ba hlula ho hang Jack and Klopp re a tswa qetile na go etelele hlopeng sa Liverpool mme ile ha fitla Liverpool mono ke a hapela Liverpool enye enga league ya tlanga league Liverpool ya mamedi motle ha tswa mona a tswa le mona ba lata e monjena teng tate ana ga ta ukuta hlo le yena le mong se na nka liki le mong se latela mono ba ba ho bebebe e ba tsa muraha ho tya buke pele mhlomphe jwa le ho batla o lekane ntho di hana o tsa man ntho di manyoka e hliwela ntho di wela fast jwa ha re tsebe ntho tsa rona di tsa matsa machine Man United ke yona e sa sebetseng hantle ho ha mo ba me liki mona liki nya manyesimane ntho di hana me bile ku le menyenyetsi ya re batla batla enye ana ke mamo kwetlisi yona o kila go tsa hlopa sa Chelsea e utenya ya le bilotsina wa le jena mokwetlisi eno ka nete ke tla mo hopola la ona mata go le bo Italy a nyolwa ya ga ya kwa na selmo le selmo le ya na adu dina go etelele na adu dina go etelele ka nete fela he ke tla go forna ke mamokwetlisi eno utenya mo haletse na go nyewa nga ya hlopeng sa Chelsea ya santo ya sa Chelsea Jose Mourinho ile a bua ka yena ga le ntse le re nna ga ke le banke mona e hle ke mofegefege a ga le tla mmona hantle nye ke Conte e Conte ya ga le tla mmona hantle motho ene ntse le reng kae kae le tla bona gore a nna ke sala ka kwa le tla mmona hantle gore yeno he ai o ya o di mo le tlase ya hantle e hlajwa la e sa hlabi ke taba tseno ka o fela yoela ha re tsebe re tla mona ha ka fitla hlopeng sa Man United ke utlwe gae ba re e mona Michael Carrick ke tle ntho tsa wa di tsamaya hantle jwa ka ga ne re lebeletse mana o la sebedise o la sebedise hantle na go nyeftileng empa yoela se re sheba ona yoela a khona man ntho tsa wa di tsamaya hantle ngwana ka yoela sentse ba sheba he go na e ba yoela hle di hana e ha di hana e hle di le manyoka di hana o luka ba ka lata manga tlotla ba pholosa ba re pholose mre ke tshwere madinotlolo mola ke bua ka Alicia Keys o samala Asha if I ain't I got you kamara mona relata malepsa ngwana.

0: Re dula metsotsong e mashome a mabedi a metsomene, re ya goreng ya botlhano mabedi goreng ya botlhano re tla balelwa ditaba. Gang ka marabone gabe re tswela pele gelo o sekia lenaneo lena goreng ya botshelela. Ke tlabe ke o sia matsong a letlhonolotsholo ka lenaneo la jazz. Tla o sia mone ge mabedi koke butle ge DK ngwana mme jwale re tlo banka ge o ya ka mokgwa o ditlhophisitseng ka teng ge DK dikeledi letsiri. Ke shebile motho mona banna ba re ke Monica ntse ke mshebishebile ka thoko ka mona gore na ntho di tsamatsama jwang bana ke ngwana Arnold yona ke ngwana Arnold Tiffany ha ke Arnold ya mme wa ha ke nye ke ngwana na le mong fela ngwana na le mong fela lapeng la ha Merlin best ya to ka mona le fela ha khona papa tsene se le haufi di keman papa tsene se le haufi nge ba ka tlo bapala motho ena. Nako e nyenyana jena Monica banna ebelo tshwere pine nngwe bela wa ipotsa gona a sa bua mantswe ana jalo go a bone o se o etsaetseng ipotsa dipotso bela go a bone o se o etsaetseng ga o tlo otla pina ena e jena e reng before you walk out of my life nagolo batla o mjoetsa gore pele o betseya mona bophelong baka tseba ntho itseng. You see? Na le monna mo le bonga kileng a kula jena na le ba shanyana ba bararo. Ba di na tla jena fela ba sa sebetse. Mo monna mo lantsa he bana. Tlonge le batle mosebetsi mana ba e fela beke ba tswa ba tloela ba ntate a ke go tshwere tiki na. Ka la monna mo lo a sa le mahlabeng a ba hila bana. Ha se ke le siyo mona. Ona mona motheo wa ntlo ena bana hona le ntwe ke le betseng yona ka mfela ha gna ho lwetsa kae fela ke chepetse ntlo bana motheo wa ntlo ena ke le chepeletse ntwe kotse le tle le emono bana le nke le ha ka le emo le ma ga ntwa bana mo lo a hlabya ka nete ba shana bantse ba botsa bana o tsa maneng he wetsa ho ntsa jwa nga rumi he mona o ntsa jwa ha ntsa phela ho bana ba tatetse mona mo ka nete a itsamaela mona mo lo a itsamaela. Bashana ba ga ka ntate ne le kwete tshege chelete ba hira di gofu ba hlabadi yantlo bana jwa ha ba tsebe na mona mo lobe ile nthwane kae ba di yantlo ne ba ile hlela kwana ba ga ona le chelete ge tla ha ha ntlo masikebela tshwenye ba na ga ba tlo tlo sokola mona e ba ba fika briefcase mane mona mo la bokentse mo ba re yena e ba dula mana ba emela thokwana bana ba na Isa ba bula mana ba fona mona mola ngotse e molaetsa yena mogtshwane fela o sna le ithoka mona ngo tso molaetsa ba nna e ntlo ena ke ya ka se ya lona khale ke le batla mosebetsi le sa sebetsi ba sala ba sna ndati ba sala ba sna ntlo ba se bile go mona mola o beile ntwe kutsi a thimo na mola o tle molaetsa fela ke ntlo ya ka ena ba shana e ne ke ke tsama e le yona a thuna tsi ba wa tlo repeata e ga go ngo di ntosa di sebeletse u dinga bona lo fela ga ke ka go bo song yo lwa pina ga mare reng easy come easy go le tsena ni da lutla ditunusitse mo tlhaditse ma di tsama di ntse ditunusitse ha ho lo jwang a o sa di sebeletsa ha bana ntate ha bana ntlo ba bana sana mo ba go bala nti bana no go mona mo lo beile teki a thotswe ge mo laetse go bana e mona ke ha ka mona ntlo ya ga ena ke tsama le yona uta ke potele ka mona ke a gutla ka mora mona ke tshesa ntho.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ya hona le motho mona o ngotse mona re ntate tsholo pina eno e nkgopotsa the late Thabang Rampuana so tlong sa batjha jwale a ke tsena ke pina efeng ngwane eso mme puleng a ke tsebe ke pina efeng e kileng ka itse ke go ke gwa tha mona ga nete ya ba o hopotsa ka kapeno bana e thaban rampuana ai khona tsa mora ga nete ke tlhe ngwane so nang go patikiti mona ya go shebellanye ba di ya ga go ngwane so ke na letho a ke a siwa le letho tha ke lo ga ka nthle mana ba ntate ha ke lo ga ka ke ke jwa tsimo thuru nthengwe lengwe e batlang o sibudi sefe ka pa sefe o ngole yena ha the o hetse o ngole yena ha the o tso ngole mo e mula tsa o tla fihla ska nna go meletsa o go meletsa o ke kwa fihla ho ha hm ka nnete motho ke na wa ngola le yena hore don't judge the book by its cover o ingotse jwalo mo kapa ba ya yalo e ngotsi mona motho yena go ska ba gella motho fatse o ke nthwane ne ke bua mana e ke nthwane ne ke bua mana go ska mo gella fatse jolo ka moroho wa papasane kapa yona tlhila o ke ameli ya go disa mo mohlakeng Randfontein are mino manati o le se di FM e tle re di tshwere mona ngwane so butle pele he di ke bua le gelate batho ba rona re banke re ba be mona Monica before you walk out of my life.

0: And a pina kia Lauren Hill hula Seri FM X Factor. Hora ya ukatela mamiri ya di papadi kacheno ile sunta ha kita mali DK. A sunta samon natia hulu se. O podi podi ile mwaya unzur hanyane fela. Tekan teka muna. Nzo fuka fuka hamna. Butlapele ke potele ka mona ka mabenkeleng ha mamedi ile shome ka morahora ya bohlano.
1: Josie na le lutile bakeng sa ho matha ka sontasa na le shome le metrobedi mphalane.

0: party tse dikitse tsa le shomelametse medi di mathalele la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kalanteng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inosa ka nkgo bakeng sa menakwe bo haketsa lona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport otlwa ka hora ya bosupa hoseng holubetse Joburg 10 kilometer lebelo le kadile haramathe o le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Ke o tla ba mabedi ke tla ha pe ho gaitse dia motho mesu singe mashama mararo ka mararo ya bohlano re ke ruto rena ntholisa majwang a tsa cricket tla re fa tsona moleboheng e ha hona mathata le thoma mabedi ke tla ya ho yena e hle ke utlwe go tla nka nako nyana tla nka nako nyana o tsela kana go ngwe moleboheng e wa o tu go hlae mona ka makgetlo a makana mahlano a le shume ya so ke ngeletsana mangfa mwana mme e a ke rua la batla go tla ukwa gona ntho di tsamatsa majwang batla ukwa gona ntho di tsamatsa majwang e so tla bona bo service bitsa jwa mono
2: mo mamedi tlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. O banna bofe ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Holekani molaetsa ho tswa ho lesedi FM
1: ke tseo di tabo di wetle he DJ Lovers mabedi metso su dula hantle ho yele shomele metso e miraro ka mora ho ra ya bohlano e tla ke re shebe mona ke bona Springbok o sne se ba pala mona ba stables ai ba so tlile Springbok mamedi e ka bona re shapu ya bonolwatse e be bana ho ile ho atlwa ho so etsa etsiwa wa balabala tjena makgetla o re shapueng ka ona yes Springbok wetsa etsiwa ba shapue ke Australia rugby mona hema menele ka ntlhatse mashome a mane a metsumedi Afrika Borwa a fumanatse mashome a mararo a metsurubedi 42-38 ba re shapile ka nnete ke papadi ene le ka jenu tjena ba rotla 42-38 nntse bile ke le ka o sheba mora ka nnete o ne go bapala bo mang ke sheba ditaba ya ntho tsa ka di hana go tlhaga ka kwano hemo mamedi nke ko jetsa rona dintho di ile tsa ema ema jwa a re a tsamaya gantle ka jeno ka nnete a re a tsamaya gantle o na le motho yana ntse a re rasi rasmase mokwetliswa di-Springbok a ka shebe dibapadi bane jale se re na le bapadi tse golo gagolo ka dilemo tse batlang dilemo di katsukatswile fela ga o ka tla sheba gantle onza ba rote rotetsa bana ba banyane mabedi ha re kala lana ba ka tsheno wa tsiba house na bolo metsotsikele ele shome ka mara ho re braru re ke re shebetse itlhommempile re ke re botse wena rena tsa itlhommempile ke di feng di papading le ao batla ho botsa potso di papading mona o tla hle o la hlele he go botse ge la ho etsa la jwang ka eng re ke re shebisa ne taba tseno che ba ke sa gone ho fa karabo bona jwa ka tla ho ne a nenne jwa ke tlo tla ke ho fa monyetla o ne he mabedi hang fela ha re se re tswa ka kwana ka o moleboheng o go rqoqela fela hore na wena hore ndi papadi mona o bona eng rugby e cricket e papadi ya bolo ma o tlo di hlopa tsa rona tsa naha le di hlopa tsena tsena tsa rona e tse o di gatanga tsa bosiu le motsiare ke AFCON o ke ne ha mo mabedi motle ba le ka o phunyeletsa ya di naha ka ofela ke bona Afrika Borwa e tla kopana le bo Benny McCarthy ne ne o shebele pele hore na o bona ho tla etsa la taba tsa mfuta ofe mono motho ke yona hle o re o ntsha mametsi o ka Orange Farm Extension 9 Phase 3 o re ke tebza o re o mpolaya hampe ga o bua Sesotho ntate tshola ara ke o rata o re o tlo enn ke a leboa tle tebza o jwang ka moo ka Orange Farm ntho o di tsamaya jwang ka Extension 9 ka moo Phase 3 Orange Farm ntho o di tsamaya jwang re tla ho mole boeng ma medi metse tsungwe le shomele mso e mashoma mararo tsholo ka mara hora ya bohlano e ke shebile taba engwe bona ke tlatlang ke o balla yona e hlela mana metse tsungwe mashoma mabedi pele re fitla ho reng ya botselela e batho ba bangata ntse ba ipotsa gore na e be Cristiano Ronaldo tla ka ba ba ba lena ha re tsebe re tla lutla taba tseno Ronaldo yena o itse ba tla ho fihlella dintlha tse sekete ha sa le hole ha sa le hole o saletswe ke dintlha tse ka tlaso tse mashome a mararo e tla be le sebapadi sa pele sa ho hlaba dintlha tse sekete ya ne ya pele ya gola o hlabile 1000 ba ba ba mo ekeletsa ka 100 ka 25 ka hodima hai hai na nyi hai na mo pa ya na ntwe mo tswe ne se lo motlo tla fela Ronaldo sala haufi Messi mo rao nyana Ronaldo ya gola ho ga tla fitle mo Ronaldo a le nteng Messi mo ha elwa ke bo 53 goals ya ha shapa ga mane Messi Ronaldo le na wa shapa ga ngalwa iputsa na go tu ke mang he o tuntho ke go tu e ba bitsa go tu mona G O A T ya ke ntho tsa teng he mabedi e hle ntho di dilo go tla di sheba here gore na di ntho di tsama tsama jwang e le shemele metsisile tse metso tso mabedi ka mara ho ra ya bo hlano tsebele tso ke le sedio ntso ngwe mamezi ye tlhopha se a bina sena ke bontate se qadile ka bontate ba bane bontate ba bane sound of the crowd ha se qala tlhopha sena sa Westline and ke bua ka Shane Filena ke bua ka Nicky Ben le Kian Egan ha ne ba qala tlhopha sena ra o kwa is where we 1998 So, Silly Mopeleki Fitla Femi. Out the Queen of Heart, Westline.

0: Westlife.
1: Ya se be ratwa ke Sticks Mia. E le gela ga ga shapa bana ga tsa maolo le hlonolo le tswa. Queen of Heart. Ke a potela ke a gutla.
2: E bang ona na o roke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal. E ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mabedi metsotso ke mashime mabedi a motso monga ka mora hora ya bohlano tsena tsa UEFA mabedi jwalo ka kile ka hlalo sa hle ya Cristiano Ronaldo hlopa sa hae sa Portugal se tlo bapala le sa Norway bana o tla ba hobi mona he e o tla ba hobi o tla ba hobi o tla ba hobi e Portugal e bapala le Norway o tsebele Norway ho tshwere Haaland tshwere Haaland ka mono mo buyane ke ana motilele yane Mema ba bona Norway ine ba pala le Denmark ya ba Norway e hlola Denmark ka nthlatse tharo ho nthlatse pedi. Pele Haaland ene ya mamele motlo la hlaba nthlatse pedi mo. Le yona ena o katela go tlwe ke. Ha Portugal le bona papa dinga bona pele ba ile ba hlola Wales ka nthaileng ho noto. Joe Felix ke ena hlabetseng hlopa sa Portugal le nthlajwa le Joe Felix ena Joe Felix o ba pala le Ronaldo hlopeng sa Al Nassr. Al Nassr. E ka mona ka pro league ka mona ba bapala mo mona le mo safety le ba ile ba hapa league ka mara le motse supileng a tebu ka mona Ronaldo a sa gona ho fumana league hlopeng seno sa Al Nassr e jwale ba e thoba e fumana he league mo mamedi papading ya bona ya ho qetela ba ne ba hloka ntlha e lengwe fela ho bapala ka ho lekana fela he ba ile ba e hlola papadi eno ba hlabaetsa fiefiela ho hlofele jwale re tla bona hore na ho tla hle ho tsamatsamai jwang he ka jeno mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla di bona taba tsene mana go lo ba thata he no way le Portugal lo ba bima e ba ipotsa rona Ronaldo tla kala le papa dina tla kala ba le kogele Ronaldo ntla yena wa itseba ke monna yane ya phehelwang go hle ma ya ntengwe tsa ma le chef o phelwa ke motho wa ntate min dijo tse wa digatang ha go le Ronaldo ke nama ya go e ke motho a chicken ngwana bo go e bo rata chicken o phelwa chicken ha hulu go tlatlwa mono ha ke motho a meroho nya ga di jo di bohlokwa hampe mmeleng ska dula ntso o kwenya fela ska dula ntso o kwenya fela ya go shebe shebe ne re bua le Thembang Khatho mo bana mna e mafura ba tla ke re a tloelle le botswe ke re jwalo e tswe ba lo tla ba ntle tla e mantle o tla bona le mahetla na lo ka fuwa sena se ema hantle e u ikwetle go ho tla o gata ho ja fela o go tle bo 20 minutes u la o ka wa itsa fela wa tsamaya o le ka o hanta e ke go duka sekgwa bare your walk must be very brisk itsolo go sekgwa bare your walk must be very brisk you skatsa ma fela u dile mmile hle ka re wa hanta ba le hle ka re o bontsha handle go na ntso etsa skatsa matsama fela ya ke ga mo khouta ba di linka teng he mo mabedi e ikwetise ha o qeta o ja fela hangwe ha bedi o khutle e o thu ikwetise bo hlomong hararo ka pa hanne baking ba re jwa ha wentse jwa o tla bo ye me hantle o sna mathata letho le mmelo o tla o dumela metso suke re ile hantle ho ema shume ya mabedi a metso mine metso tso ka mara ho raya bohlano nna na o kala dipapadi ke sontaka jeno ke tsa mali DK e bana ba se bantse ba ngola ka kwano ka bona ba ngola e ba ngola re na ntoditsa majwang o tlatla o ntetsetsa ha ka mara hore ke tle ke buisana le molebo henghemo mabedi e tlhopa tsa rona di eme jwa lo ba go bana jwa le ke calendar ya na FIFA jwa lo ba pala tlhopa tsa naha e ka nna go ka ba tla bua ka tlhopa sa hona mathata le tho ba tla bua ka cricket ba tla bua ka rugby ba tla bua ka papadi ya bola maoto di tebile thangwe lengwe o batlang go bua ka yena re tlo o fa monyetla gore o tlo bua le rona go le Lesedi FM. Lesedi FM ke mollelwa ge re utsi mona.
3: Lesedi FM. A ke mollelwa.
0: Ngana monyetla DJ Labaso tla dula sebetsa le nna mona hona kgweding yona e ha ona gore nka sebetsa ke le mona ke sebetsa le lona ka ofela
4: Setso saka Puo yaka Station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke mollelwa.
0: Jala rula tamalebza riamono kapine monate ulo Lesedi FM. Ya bara giri two occasions. Ula uga motho o mozaila wa kwenyana metsi a dihlabare occasionally. Ona na wa ga bile motho a tshwa. Ya re o tsaka na wa kwenyana. Usa.

0: Babele ke rala botatanyana mona ne ke batla fela nge ke tshware ntate Raymond Mudaka e ke mofumane ka nqena jwale ha ke re mmatla ka mona e bana ba sebedisantle DK ke a leboa ka nete ai tshwere ka thata DK mamelo tshwere ka thata o re ntho di kopane ntho di ka nna tsa etsa kwana mabele Afrika borwa e sebedisa ha ke bua lena tjene ke batla ho fumana ntate Raymond Mudaka a majita a hlotse Mozambique ka nthatse pedi ho ntlae lengwe hona bolela hore amajita ke di champions tsa Khosafa ke di champions tsa Khosafa ntsekele ka hore ke le ka hore ke fumane ntate Mudaka ka mona ka cellphone ke mufumane ka mona ere ke bona na ke tsa jwa
1: bae di babane na le seli to ke sitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise hi ba tlo eta le seli FM mo ya bali entle ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao na na fela o so le mabopo a matla a le watle o ikaneile letsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake and say to men sabai. It's all how the papa. Tabe rile boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo. Re lebile boithabiso mo sa le balehe. Mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba hore passport ya o e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668. Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag le Sedi FM travel bakela
0: re ntse re sokolang ntate Raymond Mudaka ha re tswela pele ya mamedi re ke re utlwe maikutlo a gago tle ka dipapadi ka kakaretso re ke re utlwe rena ntho di eme jwang ya go botsa dipotso nke ke utlwe rena go etsela bua mona re keng ke mamedi ke yona mogaleng mogala ka bua le go kena wa nye one wa hana o kena ka mana batla go bua ntate Mudaka mana kgotso
2: ela monye semane
0: o bua ngwanaka
2: ke mona ke mona tsere fusa pa ka Boston update tsone ke batla ho tseba ma se hlopa sa se ya kolisi ba rugby le Oxenchet ba ba pala dimitse tsheng jo ga re tsibagana le bo di cheaters
0: oh oxi ana o ga bana oxi ke sa roka mona ga derbene ka turubane ka mona bana tla ke shebe si ya kolisi ula tlwa le na mosekwa na tla ka kwano ka mona ke tla ke go shebele ka pelinyana fela utlwa ngwanaka
2: thank you update tsone ke le ntse go mametse ngwana me
0: ndate kwa ka mabedi tumela hle Ndate le kai.
2: Ya pele ho bula monyetsi wa nna mo tsa
0: ho. Ha monna ngwana Yesu.
3: Hai. Ya le nna ke wela ka makosi ntama.
0: Eh.
3: Tswana ga nne ke makosi ka ga hula ka thata ntata. Ke tsebe ba ke bona mokosi ke ka tsona di sokopane.
0: Eh, e ya ndate.
3: A wa ya holo ke ke bona ngata skimi sa sa se se tsa. Ke ga ke motho a sa ba dung u ina. Ke ga ke motho ba palla go defender.
0: Aho
3: thola ke ntse midfield e defender nye e mengata ke nye backline e ngata a sna batho ba theka ndi striker ga sa dikenye hangata ke tsebe gona plan ya ena e feng ke bona ke tla tsamaya ka shopo pa
0: e ya hlendat wa
3: e ya mnye sema
0: wa tswa go utlwa hantle morena mohulu
3: ah kona ke ka ha di a ba to wina motho kona tshe le di ba pa di mina tanya na ya ba e thola jwala ka ha na jena ka la hlo ya pene le mola ga hlo ke pene
0: ke utla
3: ma bua fo sa pene le ba
0: ndatu wa ka
3: ba le a ke tsebe wa ka papa mi se di go uno a phami se di ka usu mo go tse le ena ka o tang khatela bo mmate a se ba ile ka
0: ndate ku utlwile
3: ah e re ke le lale
0: ke a le bo ndatu wa ka oxen chelsea ya kulisi mabel si ya kolisi ba ba palla sharks e baba pala sharks ke le bile hle DK se re ga thata ba re sebedisa ba mamedi ha ona ntwe re tla yetsa re keng ke e mong hape kwa no kutlo re nge dumela hle
4: ba de tlo le gai
0: re tseng mane so le ga
4: amna tne re tlo go re thusa go mona ga sikgeke ga
0: ndate
4: re ma ndate tsoro nna ke le khosi
0: Team.
5: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mechaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Network ha e ntle. Re a kgaokgaowa mabedi, re a kgaokgaowa. Ho na le bothata mona o tlo ntshwarela butle pele. Ra khau khau wa ka mona le ntate Raymond Mdaka ine ba tlo munka ntate o bile ka team mana ra team lentsule na team le hlalosa together everyone achieves more ke ke tshwalo mabedi khotso
6: papa
0: yes papa
6: tata
0: ndade
6: tata tlo
0: ndade waka
6: I'm going to go to the house.
0: Kosi.

Mona ke Westlife mabedi motle if I let you go. Mabedi ho jwalo hle amajita Africa Borwa e kata o fumana Khosafa CAF under 20 ya ke Africa Cup of Nations champions re bua le wena tjena he. E ba hlotse Mozambique ka nthlatse pedi ho ntlhae lengwe ke le kgatlola le shobele motsomo jwa Africa Borwa. Etsa mosebetsi o motle mamedi o motle bona ba haisale o sebeditse ntate Raymond Mdaka ne ke tleke ke batla gore ke tleke bua le yena mabedi wa ga o ga wola hlanjwe tsa ntate ge zileng e thabile ha bo hloko ne ge tleke ge ga enka le dikhe hlege memo ye mona ge jwalo rona le sedi FM mona fela ha re fumane sepheto seno re ke bona he ba tshwereng Khosafa Africa Borwa e bana ba ntate Raymond Mdaka ba ba ikagabella ho molefintse ke yena a tshwere mane molefimane ke technical director e batla yena mona ba ntate le sebeditsi wa Ko pa ripoto. Sebedi tsa Afrika Borwa re leboa. DK ke lebile ngwane sohle. Mabedi ke a leboa hle ka bo mamedi ba hao ke a leboa. Ha wile wa re tsietsa wa ba le rona. Ke ne ke kopa ho buetsa tabena hle ke yona tabe sa leng etswe go tlwa ka la bohlano re. Ke pele ke batla ho ibula ma. Ke batla ho bula taba tsena mona mo mamedi ke batla ho sia mra. Ska bana na robane di nthotsa hao. Di lempe di sa loke, ya di sa tla loka. Nte di tlo loka, juang kapa juang. Nte di tlo loka, juang kapa juang, hle mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke kopa ho jwetsa hore. Taba yeo, modimo wa e gona. Taba yeo, modimo wa e gona. O ntso tlo feta, o ntso tlo loka, juang kapa juang. Ke ho jwetsa. Me bone batho ba bangata, bibili mona, ba sokola. Empata ba yenu ya ba modimo wa e gona. Lwen, ntsa tlo e gona. Ntso tlo luka, ntso tlo popa. Jesse Johnson, Holy City FM. I'm just wanting you. Yes, who want you? Hey! Esa lagi sa male mfundisi, le mamfundisi, wana. Hehehe. Emruti maine le me. Na fasitse ga jeno ba fasitse ba fasa e ba fasa na na na na na na e di ke na go e fedile ma ha re taba bona tsebe sala ga khos ya mahlatsi di ya ka bohlala.

Re lekola dikgetho tsa magotla a metse ba ahi ba Concordia Nice na Western Cape ba re ba amohela thuso ya mofuta ofe kapa ofe bo etapeleng ba hajwale ba lekgotla la motse e ka tlisang diphetuho toropong ya bona le bophelong ba bona. Ba buile sena nakong ya letsholo la SACP la o kena ntlo le ntlo e le karolo ya ngwa ka tshietso bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse le ne letsweletswe pele ke mongodi e mogolo Soli Maphaila. Maphaila o re ba na le leano la o rarolola mathata a Nice na eo hajwale e welang tlasa leano la mmuso la tshietso la Section 154. Leano lena le kentswe tshebetsong ke mmuso wa naha e le o rarolola mathata a meralo ya motheo, metsi, tsamaiso ya dikgwerekgwere le mathata a puso.

0: Minoa jet.
1: What's about Gamakala? Ba ikgathalla haholo bana bana bana hona le nako engwe ne ke ile sekolong se seng hona jena ke lo presenter ka tsona tsena tsa mino wa rona tsa setso ne ke maketse haholo hore bana ba rona ba nyoretswe hore re ba fe mino ona wa rona wa setso ene I believe hore etswa ho rona ya hore ge ba rutluetse hore ba utsebe because le ne qalile ke le monyane a hore ha mpe ho rata mino ona wa rona wa wa Africa wa African music. I believe go le bona monyetla o mongata ene ke nana hore harika ingata nga re ya dikolong re jwalo jwalo re ba rute ba ka uthabela haholo
0: eh ya skuta
2: ke le bila ole
0: ke ntate nzabe ka Brandfort maje maswe.
1: All right ntate wa ke lebo
0: thank you ke le wile bye
2: ke o taba mme le tsabeletse le sedi e re ke ka ho ra matheola ke hutla
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
5: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: Tsebiso ya bohloko ba fani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgetheileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026 bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa sira, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
7: Afrika Borwa, e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
8: Hangata. Re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
2: Ya lo bona metsotso e re beya hantle o ye le shome le metso e mmedi ka mara o lwa gena mo ya bo supama ke nako ya re ke nke mmedi a le mong fela ka mara e be ka mara mono re khawana ha monna tsana le khaitse ya ka khutela mmedi ke no malenteng mmedi khotso
9: a le ga tsikani
2: re tele ka weso
9: a mo na ke ga me ke ona he ne ke na ke re ke ga ma tsona
1: lo ka tsona le tsabala ka
2: Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa.
1: ko ke ka tla ka o leboa ka fa mo nyetlo go le mo file ngwana le ka hore o Africa borwa re bone ho etsa lang ka ga ga retso dintwa crime everything re ka kopa re government a ke a lebelle go la tsitele ha ho la ho lo yena ya basadi ke yone nkamileng ha ho lo
2: e ya mama ikutlwa ho lo khetsi ya ka ha ho lo
1: re ka kopa hore o we le bo ha ke le rukwele mbohloko tshaba sa ransu bon tate re utlwele mbohloko
2: me e amama ikutlo me ha holo it's so painful
1: it's painful ene ene jole ka re le batswadi baba ba bana ba banana
2: ba banana
1: jole re na le letshola hore ho ya pele
2: ka nnete
1: na le fase le tlo le tlo tlo amela bana ba bana ba rona jwa
2: ke le bula ho lo khaitsedi ya ka modimo wa ho isa molemo sa feleng o be hantle khaitsedi lentswe lena nnete se bile le matla holo mme watsoma mmino ba betse ka go le wa bohlokwa tokologong ya rona mona mme re ka lwantsha dintwa tsena tse teng ka mmino khaitsedi ke le buile khutala ke o taba mmamedi wa tshebeletso wa lesedi ke moedi wa ka khutala ke tswa ka pina hai
1: wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow w

Buralı mı? Buralı mı? Stand up!

hebi tshwaedi ke ya o batla ka puo ya sesoding di ya kudinga albumong ya ndi ya kudinga ya selemo sa 2023 ke ka mo re pepesanga botshaba ba rona ka mino tsatsing lena la ka jeno ho jazz ile seri le kakapa o tlhile ka mo khuthala a theletseng ka teng baletsa di letsoa tse fapaneng a meropa baletsa o hadi boma rimba jwalo Boshekere, wada morati watse bele tswale sedi. Bombira, bale tsale bombira, kama ubane nga babe kating. Kibona baiti baka, batsa tsile na laka cheno, wada morati watse bele tsoyale sedi FM. Dia kutinga. Amo linting, kimo kilinting.

taba tsa rona ha di ka tsamaya hantle ka jeno motho e motlhege tlo buisana jwalo le motlhanka diphatlhalatso wa mokgatlho wa LEC Malenga Choral Music Association ge tlo utlwa ka ditlhophiso tsa tlhodisano tsa selemo sa 2026 tse tla tshwarwa bekeng e tlang. Ntle le mono taba tse ding tsa botlhokwa-tlhokwa tse ke sa rateng a o ka ba fetwa ke tsona ke tsa tlhodisano ya ne ntse ke bua ka yona eo lekgotla la kgaso AT Kafie le yona e teng mono di tlhophisitse tlhodisano e ikgethang bakeng sa baqapi ba mmino ona wa rona wa ditswere. Ke o tlo mamela taba tsena ka ofela nanong la gao la ditswere ka jeno tshebeletsong e ratwang. Motho yo motle ga re tlo thaba mmogo, ge tlo bina mmogo, ge tlo natefelwa ka mmino sa sweng, mmino sa boleng. Ke rata o leboa ka tsela e kgetheileng mosebetsi mmogo le nna letlhono lotsholo ya neng a re tshole ka makgethe ka mmino monnatenate wa jazz. Ke ba utlwile basebetsi mmogo le nna letsheageng lena motho e motle o tloa o seng ba etsa mosebetsi o gabane, mosebetsi o tshileng matsogo gabane tse se o le entse gantle mme le betlile tsela go batho ba sakang ba fumana monyetla wa itlaleya dikerekeng mme rona jolo ka tshebeletso ya lesedi ga etsa bonnete ba gore ba natefelwa ba tlelwa ke maatla ba fumana moya o phetseng gantle ka nako tsotlhe. Nna le wena

0: matsogo masuo o le sedi
1: Buma Mputi ba belana ntho tsengata o setlela buikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Buma Mputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe Buma Mputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Mitso motho e motle e mashume mabedi hantle ka mora horra ya borobedi ge mmoho nna na o kela hawa la ditswe re tshebeletsong e ratwang a ke a tseba batho ba maitong motsotsong wa jwale ba hlaha dibakeng ka o fapana ha re ganeng hantle gabane tseso ka sa dipula tse matla tse ne lentsatsing la maobane mohlomong kae kae dibakeng tse ding e ntse fafafafatsa gannang ka kelo hloko gabane tseso re tle re fitlhe re bolokehile ho se mathata a letho ke le hlomphela mabaka a nnete ke ka hona ke le tshepelang mebila ena ya naha ya Afrika Borwa hore re tlahle re finyelele hantle ntle le mathata a letho wa bona ha re ka ba le pelo ga sebedisana mmoho jolo ka bakganni re tla fitlha re bolokehile ka dinako tsohle le bapalami ba rona ba tla re tshepela mabaka a nnete ke na le wena ho lena le ratwang e re ke nke boqapi hape ba Dr. Joshua Pudumo Mohapelwa mona motho e motle ke nka sehlopha sa Belcanto Voices botsamaising ba mme Manqatha ha re bakadimetsebe ha ba re binela qou qou majwana

Bohem mamedi motle ke bokapi ba ntate Ntwampi ke yena ile ngaqapa pina yena ka mora ba a kopane le dipampiri na go nyantwa ya bobedi ya lefatshe ya ba unka morethitho wa pina yena a qapa mmino ona o monate tlonthaka re ntse re le mmoho nana o ke la haola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM la ka lebitso ke Matshoho Mahloko dula le nna re ya ho reng ya borobong re tlo balwa ditaba e tla re hang ka mora ho tsona re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang hopola motho e motle ke tse bekeng e tlang he nonyana di tla dula batho province ya Freestata di malalala o tso ditlhopha bakeng sa o tloge fa seo ba ntseng ba sehlopha bakeng sa tsebetsa rona yo ho tla ba monate province ya Freestata ko jwetsa bana ko rata.

Di tebatsana tsa hora ya borobong re dipetela ka o lekola bulipi bakeng sa bosiu ba ka jeno le hosane. Gauteng le tla kwela ka o kgatha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma empa go tla tšhesa ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka mohodi ka dihlabeng ntle le mo le tla kwaela go bate ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma.

mabedibetso tsoke leshome gantle ka morago rena ya rona ya borobong re ntse re le mmogo nnanao ke la gago la ditswere go lesedi fm go na le ditabanyana tse sa jeseng ditheoelanga tse ntseng di etsagala ka rona ya rona ya aforika borwa se ke tsa boipiletsotlhe ga re itlhokomeleng ga re ya meketšaneng ga re itlhokomeleng ga re ya boithabisong mo mamedi e motle borara sethunya ba se ba tlhagisa ditlhogo jwale ba qeta setšhaba sa borona ke batho ba lesome le metso tsheletseng ba thuntsweng ka mona ka Cape Town ka kakaretso ke batho ba masome a mabedi le metso e supileng ba thuntsweng provinceng ya Gauteng le provinceng ya Western Cape ga re itlhokomeleng tlhe gabanetseso re seke ra iphumana re wetse ka gara mathata a tshwanang le yana ga re ipolokeng tšhaba se setsho tšhaba sa rantsho motho motle setlhopha se sa tswa re binela ba ne ba re binela boqapi ba RT Xaluza lebitso la pina ke Umtaka Baba ke ntse ke na le wena ntumelle ke tle ke le tipatipe ke kene ka rona ya Lesotho ke late boqapi ba ntate Francis Marema Raseleso mona re etelelwa pele ke setlhopha sa kopano chorus botsamaising ba botimong Timanamela Samson le Delila

Oh.

finest hat weaver.

Sassi tandadu, versi lestat.

phahamisetsang ho Jehova mihuo ya lona ya thabo. Lona ka ofela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahleho sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo. Kiena yari intseng mire bahai re sechaba asahai re mohlapi o aloswang ke yena ka ho kena ndi khorong tsa hai ka diteboho le mabaleng a hai ka dithoko Moleboheng le rorise le bitso la hae. Obane Jehova o molemo. Mohau wa hae o hlola ka o saeng kae. Le botshepei ba hae melokong le melokong. Thoriso. Holesedi FM. Kgotso.

mabedi wa tshebeletswa lesedi ya se gabola tjena selelekela sena. Ke o hlalosa hore nako e se fihlile, motsotso so fihlile, hora e se fihlile. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya hore re tlo tiana, re tlo kopana mmoho thabeng ena ya thoriso, re tlo phamisa boholo ba hae. Re boele hape re re o ya halalela, o ya halalela Jehova wa magotla ka dipelo tse tletseng thabo, ka dipelo tse tletseng nyakallo. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi, ke o dumedisa o le mosebetsing, ke o dumedisa o le leetong, ke o dumedisa o le lapeng. Ke re morena a tla o etse hantle, kgotso e tle o atele. Dumediswa ke Mzwakhe Katjela e motsho morati wena neo ke na Thoriso. Ke o dumedisa hantle sonta abekeng kgodi ya lo etse hlwela matsatsi e jalo. Mabedi wa tshebeletso e ratwang a mashome a mabedi a enang a lemetso e supileng. O setse fela matsatsi a mararo re phethela ena kgwedi ya borobong ya selemo. Hona le mohlolo, hona le ntho e makatsang, hona le matla ka nomorena ya borobong, hona le sephiri ka nomoro ena ya borobong. Mme ke sontaga sa o etela kgweding ena ya borobong ya loetse. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, mme re tlo dumela ka o felletseng bosimo bona bo kgetheileng hore jolo ka re phetela kgwedi ya borobong, re tle re kope mohau ho ramasedi mphatlalatsane na le di ya meso. Rabo sa fele mo gona morena wa kgotso, hey, morena wa marena yena e reng ha qala a se qale fela empa phethele. Modimo reng ha kwala o se motho ya tla bula, modimo reng ha bula o se motho ya tla kwala. Yo le ntswela ha e leng e ya le amen. Modimo ya nka ntho tse sa tsejweng ebe o di beya sehlohlolong. Modimo ya nka dintho tse nyatsehang ebe o di beya sehlohlolong. Modimo wa nke dintho tse nyenyefatswang ebe o di fa seriti le boleng. Yena Modimo yeo bosumo bona, mamedi wa tshebeletso ya lesedi, a sa re kadime maqhubu a kgaso, re tlo kopa mohau o felletseng hore ntate kena dipelong, ntate kena malapeng, Modimo kena mesebetsing, ntate kena maemong ohle, kena mmusong, kena ka rona ha ya Afrika Borwa, kena Afrika, re kopa mohau. Re ke gole kati ba seponono, ke tle ke be fumeng sa ka tlhompho kana lelo, ke tle ke lebiso basebetsi mmoho bohle ba tshebeletso ena ba ntse mosebetsi wa gabane. Ke a leba matshogo mahloko nana o raditswere sebeditse moetapele tsa moo phomola. Re tlo nka gora tsena tse pedi, mme re tlo kopa mohau, re tlo leboga. Ai, matlafala tia, mme o fumane kgotso gotlhe mo o leng teng. Ke ile ka etsa kaletsa ya bakonke lapile monate Mike Bakamela a re Jeso mpone. E re ke tle ke etse tjena he, ke pula molomo lele ga tsamela sediba ga re etsa tjena. Omega kuno a classic medley a sepina fela yena, empa ka yona ke thapelo gore Modimo re bula pelo tsa rona bakeng sa rotlo re matlafatsa, re tlo kala beke ntšha, re ya o rorisa, re ya o phamisa. Thoriso, ole Sedi FM.

e motsomoratua re kopana le mosadi mona bukeng ya pele ya Samuele. Hona le basadi ba babedi mona bukeng ya pele ya Samuele gaolo nya pele. Empa ditaba tsa ka haholo di tla itsitlea semelong sa mosadi ya lemong. Basadi ba babedi empa ha re tlo qala beke ntšha mamedi wa tshebeletso e ratwang, ke rata re tle re ikokotlele ka semelo sa mosadi enwa ya lemong eo lebitso la hae e leng Anna. Go na le basadi ba babedi mona empa go na le masadi e ke sa batleng go ama taba tsa hae ka baka la mofuta le semelo sa hae. Le hoja mosadi enwa ha re bala ka ena mona taba tsa hae le taba tse nyefolang, tse nyedisang, taba tse phokang, empa ke batla ho jwetsa mohlolohadi wa taba hore mosadi enwa le ha a na le semelo se nyontshang, empa o ile a ba bohlokwa leetong la mosadi eno e mong. E motsho moratu wa bua ka basadi ba feng se ka re lotha le tebele. E re buka Samuele monna e mong o na le teng wa rama thiame tsifome wa taba ya Efraime, lebitso la hae e le Elkana. Mora Jorohame, mora Elihu, mora Tohu, mora Tsufe, moefrate. Jwale taba tsa ka dimona temaneng ya bobedi. Ho na e na le basadi ba babedi. Lebitso la e mong e le Anna, lebitso la wa bobedi e le Penina. Tabedi wa tshebeletso le sedi ke itse ho wena. Na le mo ke batlang ho ya teng mosumo na metsotso ke le mashomedi ana re re bile ho rengela shomo le motsomo. Itse go ena ge tse thapelo ka jeno bakeng sa sehla sena se felang gore kgweding ena ya borobong ga e fela, ntho tsotlhe tsa legodimo tseneng re di imempa re sa di bone, re tlo kopa Modimo a re kenye ka mona ka moo thweng ke labour ward. Modimo a tlo reng ka re kenye ka mona ka moo thweng ke labour ward, moo go keneng basadi ba tlong go pepa, moo go keneng basadi ba tlong go tswala, basadi ba tlhagang dibakeng tse fapafapaneng ka maemo a fapafapaneng, empa lebaka le legolo le tshwanang le ga ba ka fapana ka maemo, le ga ba ka fapana ka tšhelete, le ga ba ka fapana ka dithuto, ntho e ba kopanyang e nngwe fela ga ba fitlha ka labour ward morero o mong fela. Ga dinese kapa baoki ba ba bona ga ba bone maemo a bona a fapaneng, ba e bona basadi ba tlo tswala ga ba ba bona baoki. E motsho moratiwa ga ba bone mangolo a bona gobane ga ba fitlha labour ward le basadi kao fela, lengolo la gago ga le sage letho, lapa leno ga le sage letho, gore na o tswaeletswe kae ga o sage letho, ga o seo kene ka labour ward. Kgwedi tsao tsa o pepadisa di fitlhile, ntho ya botlhokwa jale ko re tle re shebane le lesea lena gore re le phedisa jwang, gore o feta jwang botlhokong bona ba pelei. Ga re se re fitlhile labour ward, morero o moo mamedi wa tshebeletso lesedi ke go tswala, ke go pepa lesea. Ka nna ba ke mosanyana, ka nna ba ke ngwanana, fela sepheo le morero re tle re thuswe. Le ga o le bohloko tsena, le ga o le boima tsena, empa re tle re fumane mohau wa o re tswale. Re mamelletse dikgwedi tse robong kao fela, re tiiseditse dikgwedi tse robong kao fela, empa jwale re se re fitlhile magaolagang, re se re fitlhile moleng wa tlholo. Mphe maatla Modimo, mphe mohau Modimo wa gore ke tle ke tiise gobane ke tlhoka maatla a lekaneng. Ee, o ile wa ba le nna Jehova.
le mo sena sekala go ba le nna ntontse bo hlokotse monate empa ke tloko pa mo hau khodi na bo robong ha fela a kon thuse hle modimo ke tleketse be ho tswala modimo ke mamelletse ke kopa o tlonthuse ke tleketswale basadi mbana ba be re mo somoratuwa ona le monno wa le mosadi wa le bitsola anna ya ile nga ba le sello ka dilimo tsetelele a hloka le sia empa ke sa di bona tsena ka ofela ona le boemo bo boima haholo bo thata ba ho ba nyopa ba ho setswale bo ile mba kgathatsa mosadi ero na kwetelele empa ona le ntshe ke rata mo tshomoratuwa ona le sehla se o fihlang ho mosadi eno ona le nako e fihlang ho mosadi eno e re ha e fihla nako ena wa tloha wa tswa ona le sello sa ba le sona empa sello sena ha se sa tshwana le sello sa dilemo tse fetileng mohlomong a nna o na ntsella empa lla a dutse fatshe mohlomong a lla a nna o na ntse a tletleba a llela lesea empa o na lla a dutse fatshe empa o fitlha nako o fitlha gora o fitlha motsotso o fitlha setlha seo mosadi eno a reng ga ke sa tlalla fela empa ke tlolla ke tlo gasetsa mangweleng ke tlo gasetsa maotong ke tlo mathela maotong sello sena se tlo ngatametsa pela Jehova ga ke sa tlalla fela ga ke sa tlajwetsa monaka ka mahlomola ana jale gona jale ke nka qeto ya gore mahlomola di ditsietsi tsena boemo bona ba o ba nyopa bo tlo nganna gobane ke batla o atamela tirone ke batla o atamela le tare sello sena ke batla se nkatametse se halalisong ai ai o fihla nako eo anna reng ke hloka o tswa ka rantlwe ke hloka o tswa ka ra mahlomola ana ke hloka ya seba ke nse khutsitseng ke lo ntsha bohloko bona baka wa mosadi rona le tshepo e felletse mpelong ya motshomoratuwa ya hore ka tsatsi le na ke tlolla kgetlola o qetela ka jeno ke tlo hlomoga kgetlola o qetela ka jeno mahlomola aka a fela o nka qeto seponono mosadi eno ya bitswang anna o bina pina ena hore ke kgathetse ko o dula mona mo o senang metsi ke tlhoka wa

0: Jesus.
1: Ayúdame.

0: bomamputi ba bela ntse tsengata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Tlhoriso le mmino ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela e motso moratuwa le naneo la Tlhoriso
2: e motso moratuwa mantswe ho a nkutlwisa bohloko ho ya ka mokgwa ke hopolang batswadi ba ka ba nsile nne le ntate wa ka. Ha ke tsebe e motso moratuwa gonna ebe ke ya phela moyeng kgotsa ke phela mara ha o mametse ke na le tshepo ya hore Modimo o na le nna hoba o mametse ka tsebe le thwetwe. Ke a leboha e motsho moratuwa ke ntate Joshua ka mona ka dipolaseng tsa Forekier Tefling.
3: E motsho moratuwa ntate wa ka ke mametse Xhosa hao mara nnete fela masea a mangata e le gore re a labalabela maphelo a gona ma nna ke labalabela lesea la kutlwano la kgotso e le gore le tlo tla le tlisa kgotso ka go leloko. Ke botlhokwa le bitso maga ke ka mona ka sprince ka thema ke labalabela lesea

beke ntse pedi tse fitileng ke ile kare hantate modimo a o hlohonolofatsa a o phahamisa a bula menyako ha se nako ya ho ikgogomosa ha se nako ya ho bona o le betere ho feta ba bang ha se nako ya ho tella ha se nako ya ho hloka hlompho ke nako ya hore o ikokobetse ho feta pele ha ntate modimo a o etsetsa botle ha o fumana mohau ona ha o phumulwa meyogo ha le hodimo le o etela ke nako ya gore o tle o ikokobetse haholo bongata ba rona ga re hlohonolofala re lebala dithuto tsa motheo tse bolokang tlhohonolofatso a nna o nka qeto e motsho moratuwa sepheo le morero wa mosadi enwa ke ntho e le nngwe fela o morena mphe lesea le nna ke batla o tshwana le basadi ba bang empa go na le mohlolo temaneng ena a nna ha e tswanyopa ke batho a nna ha e tswanyopa ke maemo a nna ha fetola mosadi wa nyopa ke monna wa hae empa Jehova ka boyena ke yena a ileng a tlisa boemo bona bo bohloko go mosadi eo sepheo le morero e ne Jesu senya bophelo ba hae empa e ne e le o mo lokisetsa peo yena ya tla e ima gobane a nna o ne a se a tlo ima ngwana fela empa o ne a tlo ima tlholo ya modimo o ne a tshwanela go feta maemong a bohloko e seng gobane a rata e seng gobane a thabela go ba mono empa go latela morero wa ntate modimo o la tshwanela gore o seka ba le boemo ba ka botlolang gobane lesea mofuta wa ngwana ya tlo mo ima ga se ngwana ya tshwanang le bana ba bang mofuta wa karabo eo modimo a tlo mo tlisetsa yona mofuta wa mohlolo o tlang go yena mofuta wa legabunyane le tla tswalwa go yena ga se ngwana ya tla ja jolo ka bana ba bang ga se ngwana ya tla beolwa jolo ka bana ba bang ga se ngwana ya tla tsamaya ya tla bua ya tla etsa dintho jolo ka bana ba bang mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le nako eo mosadi enwa nkang eto a gore ga ke tlo ja ga ke tlo nwa letho ka jeno ai re buka Samuel Elkana munna wa hai ana re ho yena temana nya borobedi o lelang how me how is it na pelu ya how in tshwafatse king na ho wena ha ke fitisi barabalo shomena Elkana how to see ditsela tsa modimo di phametse ditsela tsa batho mogopolo wa modimo phametse mogopolo wa batho bona la batho ba ka o bonang ba bone bohloko athe modimo yena o bona monyetla bona la batho ba ka o bonang ba bone tsietsi athe modimo bona mohale beta ba ka emone motsumo ga duwe le ga feta ya ntumela seporone tle ke sa pepega e bitsi mona ke rata mantsu yana temaneng ya borobo bukeng ena Samuel wa pele utlwa empa mohlomong gobane go jewe

0: Ai. Ai khona, ai khona. Le sadia fam dubela khotso.
1: Thoriso, popinyana.
0: Thoriso mehle.
1: Mamsha khotso, popinyana ke kopane pete mo dimo go dinye ya bo go bogiselelang. A eke tsela gato le kana le lona ba nemba ka ba nemba Jesu. La teng la tshimola. Popinyana, o itse ha mo dimo phabisa. Jaa ke na go ya go bua go go tlo fetse popinyana a le go kobe tse mo dimo item se popinyana ke ya ba mamsha a go a nene popinyana.
0: Mme mo dimo ke.
1: Thank you popinyana.
0: Ai. Totsedi ngobo bebe o ditloe Mosadi eno nana la go ema bo uima ha holo Empola mo hloko ra tlang ke gato le bentho tsa ditloelang Mosadi ya mole munya imeng wa tsebo ga lo tiana le doctor man ba ba le di appointment aba nka di tshena ga tsena ba sheba ngwana go di ntse robong ka patse go be di ka patse supileng Batla mo joetsa ba go tsebe ha o solo tsena he. O solo ju, o solo ju. O sa tametse bolo go ka pepa. Le batla mo fali time lo mbono. Batla mo famela wana di pehelo. Ba ga ngwana mme ho tloa jwale. O na le mo futa wa itseng wa dintho. O seng o sa tlamea o roka yetse. Ai. A ye mo sa di na ke tsebe le etho. Fela ke ile ka botsa botsa ba ke a fumana dikaga botse. Mosadi ya mole mong wa tseba. Sena se ke buang ka sona mo. La na se tseba a feta o sona ka paqo qela. Ba o duri sa fatse ba manyeu. O swata metso pepa. Hokomela sialena. Anna o la bona hore tshoka se atametse jona ha isa ntumela ba ka rantlwe Anna o la bona hore Samuel ke no sala ho finyana empa jole ke tlotlame ya ho tloa mona ke tlotlame ho nka gatwe ke tsamaye mona Anna o la utlwa hore jole se ke fitletse nako ya ka hore ke tla ke pepe empa nka kgethwa nka qetho Are ke a tsama ke a tsama ke a tsama le sari ya famu dumela khotso a mona tlhika ngwana eso
2: a mona tlhika ke
0: nda
2: le ntsiki le reng i kokobetse go Jehova o tla phamisa ka nako ya teng ha fela o i kokobeditse modimo ke yena ya tla phamisa
0: nda te modimo ke
2: bona bona ntlhona ya mme amma o ile ikokobetsa a banalla ya ba moprista eli ore o tata wa ke veni ho fitla neng modimo ha yetse mo mamedi ye mo le mo nya na utlwa eka bohloko bona bo hana ho tloa ho yena empa modimo o tlile selo sa high permanent ya ka je modimo ke ye ke a lebo
0: thoriso le sari dumela
3: hayo
0: le gamme Come how? Listen, you're from Dubela Khotso.
3: Emotso Moratua Hakiu Christisa. Ubua Kamota Sikilen, Sebakan Sena Sasakvata, so think it called the sick. Ubua Kamota Sikilen, Sebakan, so to the end of the road. O bua ka motho yang ka nketo gore mona ho lekane ha kana ho lekane ho tlamile ke fetole di uri ntho ka mogodileng ka teng o teng yang ke meseng o teng ya tshwere snotlolo e ke tshwanetseng ho tshabela ho yena o teng e ke tshwanetseng ho llela ho yena ke ise dilo tsa ka ho yena motho moratuwa ha ku ko hantle
0: nda
3: ku ko hantle bua ka motho ya nan le tsabelo tsa hai
0: haleluya p Pepi mwane suwe rege poteka mwane, rege poteka mwane.
4: Hela, ngina kwa limo festi hape, mi hasimu kitifela, ngina kwa liketa halote sale bali hii. Hoto wakala burubungu fika la kalishumilo mozo mwungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rekalela kwa tano ka golf open huseng, refitel whole of us and friends busiu. Mi rebuwele ka mkebelo bakensa, afro soul and jazz. Repitela mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hawka jeni ho ticket pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKP, au fili wena. Limo fest.
5: Ska
4: see it's now or never.
5: Na kontsa tahlelo bophelong. Mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
7: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp. Re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
8: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.
0: E mo sobra tjontu pele tlametse ke na mashobe ke na metse medi ka mara o rala shobe le motse mona re thori so le sedia fema. Tlekela tamba tsela monyana re hona le maemo. A re fetang ho rona. Imperial show. Ai! Nala mo futa wa ditwa go tla me wena o itukolle wo. Ntwa go nore ngkhunwa ngkhunwa ntate mo lo a tswana se tswana ntate mme. O na le tsena mme o na le tsena o tlo tla me o intse mo. O re ntwene fela ka nna. Go tla me o tsa qeto ntwe e. E fela ka nna.

gara ke mmona mosadi eno ha ya atametse eli e re ha fitla o eli mo nwa ba re anna e re ha fitla o eli ya ba re ebe o bina fela sena jo ambiri wa sebele tso sa ko dumela hle go ndate mo butla o etsetsa mme o santsa yetsa ai sibi mona ho bina anna mo tlhenyo mo hlabang sedira di tsapa ke mantsi a anna

0: Mamedi, pinena ke monate ya Westlife e bitswang ka gore ke ya Written in the Stars. Pejaramane Semito wa fihla RQOB ke na neole kenang mo mamedika jeno ke mmantaha go di nala matsatsi a 20 le metso e 8 ke a lwetse selemo ke sa 2020 le metso e seletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na jehoroto madinkela ke le rrapo le mathanga a kampeng opere dumela motho motle. Lebitso la ka ke Pitso Solof X Tsumane rrato la gago empa morao ntšhina pampitsa ka gore ke ponto wa serbo ga mamelwe
1: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ga mamelwe
0: hashtag in the middle of the night ga re qala letsatsi mo mamedia ga e ba o keteka letsatsi la tsholo ka jeno happy birthday to you kitika o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho bona o thabile ba kudang ba fole ba batlang ho sebetsi ba o fumane ka manta ha beke re beke ka jeno re qatella kgwedi ya lwetse re bula kgwedi e ntsha Preacher M Masitsa o santsa le teng ka kwa mamedi tshwarelo tle ke bone ntho tsa ka ke tsebe na dinketsang kwano tshwanetse re kopane jalo le Preacher M Masitsa bakeng sa o kopa sa gore re tle re kwale kgwedi ena ya lwetse re be re kene jalo bekeng ye ntšha re qale letsatsi ke itse ke mmanta go di na le matsatsi a 20 le metso e 8 sentse e habile gore e le o fitlha pheletsong Preacher M Masitsa
3: modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ya o kametseng maru re a leboa ka hore morena le modimo ya matla o hle re ile ra o kopa hore o yo tsamaya le rona kgweding ena ya lwetse senatla sa lehodimo ke manta wa o qetellang kgwedi ena Jehova re a kgweding ya mphalane senatla sa lehodimo mabaledu wa ditšhaba re o kopile ra kopa kgotso ka hare ho malapa ra kopa manyalo ra kopa tšhelete ai ntate ra kopa tlhonolofatso morena le modimo ya lokileng ke ena ka hara dipelo tse batang morena le modimo o ditukise ka lerato mabaledi wa ditšhaba re a leboa ka tsotlhe tseo re etseditseng tsona kgweding ena modimo go na le ba tshwereng bopaki ba gore le nna kgweding ena a lwetse ke fumane mosebetsi go na le ba tshwereng bopaki gore le nna kgweding ena a lwetse ke fumane phomolo moya wa ka wa fumana kgotso go na le batho ba tshwereng bopaki gore kgwedi ena a lwetse ga e fela le nna ke re ke mone moloki ya ntefetseng dibe ke se ke le mophului ebile ke ngwana wa Sione Jehova tlosa lera le fifatsa mahlo a rona re tsebe go latela lesedi le molemo ke a rapela gape ntate re a leboa ka gore o re tsamaisitse Jehova ya lokileng ke santsane ke bema ba mamedi botlhe ba tshebeletso ya lesedi FM ke santsane ke mema ntate a o luka budi tsohle senatla sa lehodimo morena le modimo ya kalletse maru ke santsane ke mema ntate matla a hao gore hlohonolofatso e sekebe ya sutha go rona morena le modimo ya lokileng ke santsane ke kopa Jehova gore ntate ya matla ohle botlhe ba ntseng ba batla mesebetsi ya matso ba lo e fumana botlhe ntate ya matla ohle ba batlang matlo a o dula ba lo a fumana Jehova botlhe ba batlang dipalangwang ntate ya matla ohle ba lo di fumana Jehova a lokileng e re ga ba kokota ntate wa huluka mo ba kokotang teng go bule o modimo ya sa setisweng ke letho senatla sa lehodimo ntate ya matla otlhe re a leboa ka kgwedi ena ntate le ga re lo kena kgweding ya mphalane e tla modimo o tla bontse o na le rona ka lebitso le le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste a kileng a bokwa ka o sa feleng ka Kreste ke morena amen ya le rapelang ke Preacher M Masitsa amen.

ya tsebang ho fetola mona ke Paul K Pejanamani mo mere tsebele tsale sedi se ri le rao alla ka pina tsebona tya hulu na le pino la yutla kwano ya written in the stars ana kwentse tsa ma yona le pina mona e bitsang ka hore ke love doesn't ask why when you are around wa tsa ma medima o bane ha sale ke ikwalletse ke le ka tlung hle ya ke a tswa ke tswile ha se ke tla mosebetsing jene sale ke ikwalletse ka tlung mme ke a thaba gore ebe ya le yantšhakela ee ke a thaba le sa tšhaka le utlwe sale ke ikwalletse ke na le kgatello ke na le kgatello mamedi tshebeletso ya lesene ke na le stress se se ngata haholo ke motho e leng gore boholo ba nako ha ke kena social mediaeng ke batla go bona gore na batho ba etsa eng ditaba di reng ka bomadimabe ka jeno ha ke tsoa ke motho ya tswang ka moragora ya bolesomelo motsomong ha ke tsoa bo rentsane tsa bolesomelo motsomong ke bona ditaba tse supang ha go na le batho ba lesomelo metso e supileng ba tlhokahetseng go e nngwe ya ditamene mane profenseng ya Gauteng ke ditaba tse bohloko haholo momamedi itse ke santsa ke tibisitse maikutlo ka ketsalo ene e etsetse motho ngwe ile wa fetla batho ba robedi ba fitla ba thunya tameneng eo ke a ke fumana ditaba tse bontshang gore ke batho ba ka bang ba lesome ba tlhokaetseng kae kae ke ntlong ya thutelo mane Cape Town kapa Khayelitsha profenseng yane ya Western Cape go santsa go le jalo gape momamedi ka mone ka Waterville go na le motho ape ya hlokaetseng ka mane ka Fixburg go na le motho ya hlokaetseng ka mane ka Qwaqwa go na le motho ya hlokaetseng profenseng ya Limpopo go na le batho ba hlokaetseng momamedi wa tshebeletso ya lesedi e be go etsala eng naheng ya Aforika Borwa ke yona ntho e leng ya nsithabetsa maikutlo a golo eo e leng gore ka nnete ile a tlha ntle le tswana tseo tsa batho bao e leng gore ba ile ba bolawa ketsagalo e nngwe kapa ketsagalong tse ding ke moo e leng gore batho ba ile ba wela ka dikoloi go ile wa tlhaga kotsi tsa dikoloi tse ngata mafelo a beke a sa tswa feta e nngwe e la etsagala e ka ene le batho ba ne matlha sebakeng sa boithabiso ka tekesi momamedi e tsetse mane profenseng ya KwaZulu-Natal ditaba tse botlhoko momamedi tseo e leng gore di ile tsa tlala monang ka dikuranteng tsa fitlha tsa tlhaga mona go marangrang a dipuisano di etsaetse Aforika Borwa ha kgwedi ne na le matsatsi a 20 e tsheletseng ka di-26 moqebelo le ka la 20 e supileng ka di-27 tsa lwetse 2026 mme batho ba one ba sa tsebe gore ka jeno e tla ba ga ba phele beng ka bona ba ha bo bona momamedi ba ne ba sa tsebe gore ka jeno e tla ba bana ba bona bana ba bo bona bo malome bo rakgadi e tla ba ke bafu ha ke ne ke tshwa jalo ke otla momamedi e ne e le ke kopa le itlhokomele ebile ke kopela jalo mogau ka ofela ga golo a re ya re lebile jalo nakong ya selemo sa boithabiso wa tseba ke bekeng ya go feta kapa beke tse pedi tse fetileng ga ke ne ke o lemosa ke kopa le itlhokomele ga golo gape le batho ba ratang go tsamaya bosiu le batho ba tsamayang dibaka tsa boithabiso re re kena nakong eo e leng gore re tlo bona dikotsi tsa mebileng di phama le diketso tsa ditlolo tsa molao beke kapa beke tse pedi fela ka moraro ke bue taba eo momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ga o tlhaga ditaba tsena tse botlhoko mafelongana a sa tswa feta a beke ebile nngwe e batlileng ke sia morago momamedi ke ya ngwana ngwanana wa bolesomele motso o le mong eo e leng gore o fumanwe a bolauwe e leng gore o fumane a bolauwe mane e korileni baagi mane e korileni a gore re shebile batho ba bomme ba re ba se ba phela ka letswalo.

0: Mamedi pina ena e qatang o fitla pele song ke ya Ubuntu Band ya malome Vector e bitswang ka gore ke Skeem Saam. Ha moya wa hae o phumule ka kgotso lo wa badimo di bohle ba seng ba le siyo lefatsheng le ka kwano. Mona ke bua ka malome Vector mamedi ka hopola hore o ile a lahlelwa ke bophelo kotsing ya koloi. E mashome a mabedi le mesemere metsotso pele re kena gore nnya pele. Mametse mokgatlhelo wa pele RQB. Or CDFM 086-000-3084. Bualin, njwetse o rena o qhoba bosiri bomang ba sa feteng ba bararo. Mamedi ha re batsosi o qhoba bosiri bona. Ba sa feteng ba bararo bana ho kena batho ba bangata kwano. 086-000-3084. Mamedi wa pele o teng kono mohaleng. Dume.
1: Dumela Pitso Tsman.
0: Re teng le kae mme?
1: Re teng le kae?
0: Hamonate.
1: Hamonate, la sala o teng tseng tse botlhoko le nna moya wa ka o fatseng tseng tseng tse di bua tsa ke ka mafu a nantseng a hlaha. O bua le Molebogeng Temeng ka tumo le Paraisi.
0: Molebogeng?
1: Ke rata go qoba bosiri ntate Mahlatsi ka mmoso le ko wa Stata. Tate ka Mohomane ka Kopisi. Tate Panipiga ka motseng wa Tigane. Ke a leboga o be le mosibo monate o phomole ga monate ga o chaise
0: ka jeno ko utlwa o bua jalo ka mme mamorena ga kakang
1: aoe
0: ee o bua jalo kaka o fatshe wa monate jalo ka mme mamorena
1: wa tsela ke dikgwedi e tlang ke ya gola
0: ee
1: ee kgwedi e tlang ke ya gola
0: o dada dilemo di bapala ka golo
1: ee di bapala ka golo
0: ke a leboga letsatsi le bonate utlwa
1: ke a leboga le wena fela jalo
0: ke Molebogeng Temeng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mashome a mabedi le motse le mo metsotso pele re kena goreng ya pele dumelele he ke tle ke lebe ka o bora matheola re etse tšhelete ke yaga
2: ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app jwale. Tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Moruti November o na rera a apere skirt.
6: Manano so shotisisa kana ka kereke mo tsandwa.
7: Ne ke dira kereke ka o.
5: November.
7: Wa ka le ka ngwele dile.
5: Ngwele lang November le ngwele le motsule la banna.
7: O ta o bona go ba tsaka ke tlo jwa.
5: Ah, es fuma November man. Ah, man. Koro wa tsona surupi sena si tsen ti misifa ye mo. November, a we entse December ya hao November.
0: Ke ba lwa ba fatla kwa belute kwa lo se di FM manta o fitlela la bone metso senye mashume a mararo ka morago ra ya le shumele metsimedi go le ba jalo goreng ya borara ska ba fetwa he go dula le teng kwa go le se di FM ile shumele metsero bo metsotso pele go gora ya pele 086 000 3084.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: 086-000-3084 mo mameduteng kwa re mogaleng dumela polosedi FM kgotsa
2: mogotso
1: ela go jwa
2: ga o monate le kae mogotso
1: ga monate
2: ke tšhentšhile mama mogotsi ya kwetse ke le ka tšhapojale ka mo a ke sa le naledi a ke sa le kgoti ya saoko lenong ga lelapa le ya sunna wene ke tšhimole ke bona selo tsena kaofela
1: ee
2: ga monate wa mogotsi jo o tlhatlhile ne ke sa tsena so moya wa ka o mosweu e kaka ke le sa ditšhabile
1: na
2: mogotsi o ko go jenke kee monana rankeba kimpa
1: ke le shomele meso e supile meso so pela re kena gore nya pele mogatlhelo ke wa pele wa le monate le nane o lebitsweng ka gore ke RQ obie o lesedi FM o lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore ba metsena tshebeletso o le gona teng re teng go 87.7 le bajela 106.6 www.lesedifm.co.za re qala beke ba metsenano le leholo le bulelang mananeo otlhe a tlang go latela a tshebeletso ya lesedi kgwedi ya fela ka moga matsatsi a mabedi fela e a fela kgwedi la boraro o tla bo saleletswe ke kgweditse ka e gola ka bo saletse ke o kgola ga go fela selemong sena sa 2026 tshwanetse o tlalo tlo bona gore na o sebedisa tšhelete jwang ga ba tlo bona batho ba tlo kopela batho diaparo bana diaparo di-facebook mona batho ba batla di-donation ba etsang empa o fumane batho ba bang ga bang ka boikarabelelo ba bona 086-000-3084 sebedisa tšhelete gantle wa tseba o na le motho ya kgonang mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go nwa tšhelete e fetang sekete beke le beke ya ba sena dieta a ba dula go tse diphusi ka nnete a ba kgona go nwa tšhelete e tsang sekete beke le beke a ba sena dieta o teng ona baletsena o na nnwele mpe mafelo a beke a sa tswa feta motlakase o setse ka 2 o ntse ge ebela bogago le tla fitlhane motlakase o setse ka 2 o tshaba o kopa yona metswalle yano bane wa tseba ikekeng ya mo thusa 086-000-3084 a re itlhokomeleng ga re sebediseng tšhelete gantle o le sedi FM dume
3: Ponto.
1: Ojo.
3: Halo go bona.
1: Ha mona tike mangai?
3: Kira mo mana ka kupishito.
1: Eh.
3: Ponto, ke le bua sporo ga guano, ke le bua me mamu le buing, ha ba ntla mo pula ngwana mme, ke ba ke nya se tsona sa tora mo. Ba dira ntseng ka go kwa tike mo. Kira mo mana se ntse ga kupishito na ngwana mme. Re ke pote.
1: Sa zile mona tawu.
3: Ba ke go jo wa tele se ngwana mme go kupisa bo. Go kuma ka ntse di thuseng teng.
1: O taba tsela tsentse ke bua ka tsona.
3: Ha ke tsebo rena mo di ntsa le teng sa tsena nang.
1: Ke o taba. Ke la seri FM dume.
4: Ho tso se budi sa ga.
1: Re tele ga.
4: Re teng ta ke o bua le ding ya ne zimi ke mo escort ho na ja de height mane go tlhokomela tle. A go re ke kopele ke tsoste. Ke tlhobe bo sibile bana ba ka. Ke matshidiso moleleki le jabulang. Ya le bua ntate ke di ngwane zi.
1: Renka ba ba di ba o qetela ke le sedi dumela.
5: Ba ntho di mela song ga tu.
1: Re teng le kae mme?
5: Ba phela le ga to she. Ei, ha ke buqhubela bana ba latela nje. Ke ka mamogana maluka se ka mani ka tshwantsho. Ke ka mo le bua ke mo ka pa ka se. Ka teng le ka mabinda le ka kgosta ka ke masima ka ka mo di tsile sekolo. Thank you dad.
1: Tsa sile mona ta utlwa.
5: Ke
1: tlile mo tshwenya mo ka. Mame tsela se di FM o qetela khotso.
2: Eh la, ga nta ditedi a wa ga ditedi ponto engwe. Nga ga mo go ntsa mona ga bolata thaba di mo di thaba di mata. O go re ke re go mo etsa ka mona. Ke tsitse magalanyane ke yana mane magene. Ke re tshepo ba ta pika mo le ga PL. Ke re tara tsima sangane ka mo le ga thaba. Tang di ho roto.
1: ke le bona tata re ketse mo ho wa modimo e tshekwe tsa dumela
2: o
1: ye so motho
2: yes tak ponto wa sele bo ha ba mele ponto a ke kere ku iba tima ka man ra picture sa tso se ka ofi ke le sport ka iwa ka ma kana le ye sport ka iwa tswa se ka ofi ponto mo ye ke tele ka motswala ka skeme ke ne ka ma ka mafahlane ke skeme ke mo tswa se ponto ke motho ya be fa le lunch ha ile tsa ntse mo dira ntse mo di o so motho
1: gela wa ntate mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke ne ke kopa hore hosane mola ho bo mohloka le bitso ge ke re tlotla ge eletsa ntate yana wa be kefteleng a itseng hana ya mo sebetseng mo sadi ya yona go bala le modisana modisana mo sebeletsang a di sandi khomo a di sandi phofolo mo mamedi hona le ntate a ile nga kena bekeng e fetileng kwano gore sedi FM lenaneong lena la rona a re go thata go yena go fola mosadi wa hae o ne a robala le modisana modisana wa hae ya patalwang ke yena ka mo botsa ka re ntate o tsebile jwang gore motho yo wa hao o robala le modisana a re ka le leng la matsatsi huno na le ntho ya lokelang kholo ilata a khutla bo hareng bana go ya tshebetso ya lapeng ke ha tla fumana ditaba tsena tsa bohloko ke batla hore mo mamedi re ke re tlotla re mo fumantsa di gothatso jolo ka bana ba hlolana ba gothatsa mane se khutlwaneng sa bo mohloka le bitso ke ditaba tsa bohloko ya ntumella nako e shebe na kwa bana paetse e tla re ile shumela motso mong pele re kena gore nya pele mametse re qhoba busiwa ho le sedia fa mo le sedia fa mo ke mo lelwa wa ratwa wa lelwa e bohloko taba ena tse ileng ka dithola be kenye fitile na bobedi mang ka jeno taba ditentse o ke batlang re shebane le tsona hape mo mamedi ha ile mmanta tsena wa tseba hore re shebana le yena e ileng ya ba ka sehlohlolong ho wena e tsetseng mafelo a beke taba eo ileng ya ba ka sehlohlolong ho tse amang setšhaba ho ponto wa selebo ke ena
0: batse amang se chaba ona le ponto wa selepo lena nongle RQB kwise batse amang se chaba ona le ponto wa selepo lena nongle RQB kwise di FM fela
1: mamedi ha ke qata ho fa tabatsa ka kwanotsi ya manse chaba o mpa ya hao ke kopa hore re shebe ditabatsa ile ntsa hlahella ka mahitla ho tsena tsi ya manse chaba ke ofa tabatsa ka kwano o tla mpa tsa hao. Ho ska njwe tsa ka ntho e o etsa halang ka pa ditaba tsa hao tsa le kunutu mamedi. Re batla bua ka tsena tse a mansi chaba. Jwale. Hey, ho etse tsintho tsenga ta mafelo a beke a sa tswa feta. Mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi. Ke batho ba le shume ba thuntseng ba timela ba hlokahala. Ba le shume le motsumong ba ile ba tswa kotsi ka pa ba tswa dikotsi. Sebakeng se bitswang ka gore ke lwandle mane provinceng ya Western Cape. Batho ba leshome ba thuntse ba hlokahetse. Ba leshome le motso mong 11 ba tswile dikotsi mane provinceng ya Western Cape. Taba ena e netefaditswe ke mmueli wa sepolesa e leng Novela Potelwa. O re banna ba hlometseng ka dithunya ba ile ba kena ho se seng sa dibaka tseo ho beswang nama dihoreng tsa hoseng letsatsing la maobane. Yaba batunya e batho ntle le mo hape mo mamedi engwe e o batho ba neng ba bua ka yona ha holo taba ke mo ile ngore ke bonyane batho ba le shomela metse supileng ba ile mbathunwa ba hlokahala ho engwe ya ditamene mane province ya Gauteng Carltonville West Rand yena ke engwe e entseng batho re ba tle ba bua ha holo batho ba le shumela metsi supileng ba ile mathunwa ba hlokahala ho yengwa ditamine mane Carltonville ntle le mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tabakiena eo ke nan le yona kwano ho tsena tse amang sechaba mo mamedi ke setopo sa bo le shumela motso mong sa motho wa mosadi se fumanweng ha o finyane le seporo mane Springs e Korleni setopo sena sa bo le shumela motso mong sa mosadi se fumanwe jwalo Man Springs e Korleni meta ba ena ile ya boela ya netefatswa jwalo ke ba ile mba fitse getsa halo nyeo ile se polisa le komishinara Thomi Mthombeni jwali e se le stopo sa bo 11 sa bo lo shubelo motsumong sa motho wa mosadi se fumanweng ha isale ho tloa ka kgodiane ya phupu ntle le mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi se polisa Afrika Borwa se tshwere motho wa mosadi ya dilemo di mashome a mararo le metso emedi 32-year-old female bakeng sa ho bolaya sena se tla ka mora gore motho wa monna dilemo di mashome a mane le metso e mena atle a hlabuwe ho tho ile a hlabuwa ke tsela one yetsetse ka moqebelo a kgodi ne la matsatsi a mashome a mabedi le metso e tsheletse moqebelo one o se tswang go feta metsosong ye leshome ka mora gora ya leshome ho thuketsa lone yetsetse mane lekeišeneng la kgotsong Botterville. Jwale sepolesa se ile sa fumana monna enwa wa mo Afrika setopo sa hae se rapaletse fatshe. Jwale ho thwe se ne se na le maqeba a go hlajwa sefubeng mona. Ne ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba ile ba fihla ke sebakeng seo ba netefatsa gore ka nnete o se a hlokahetse. Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi taba ke ena eo ke lokelang gore le yona ke tle ke ofe batho ba leshome le motse o mong ba hlokahetse mo e leng gore go ile wa thulana dikoloi mmilengwane wa N2 sebakeng se bitswang ka gore ke kwa Manandi profenseng ya KwaZulu-Natal sebakeng se bitswang ka gore ke Mtubaba. Ntle le mo mamedi ha re kena hape profenseng yane ya Limpopo re fumana ditaba tse bontshang gore diphuputso di butse ka mora gore monna e mong ya tswang mane Mozambique ya dilemo di mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng setopo sa e setle se fumanwe ka hare ho moru polasing ya selehae. Setopo sena sa e se fumanwe ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Jwale hona le diraporoto tse ileng tsa tswa gwa thwelelapa le ilanna la tlaleya ka motho ya ileng a nyamela mme ba tsebisa sepolesa ga morago setopo sa e se fumane ka gara moru gaufinyane le polase. Jwale go thwe sepolesa se ile sa fitlha sebakeng seo ga ba fitlha ba fitlha ba fumana jwalo setopo se go sitswe taere ya koloi o na resitswe taere mo mamedi. Mme o ile a netefatswa ke ba lelapa gore e tlile ke ena ya ne ileng a tlale wa pejana a nyametse 086-3003084 go tseya mang setšhaba re fe gore na go wena ke e fenye bileng ka setlhotlholong.
0: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lese ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB Kholisedi FM fela.
1: Ho tsiya manse chaba ho RQB. Mumamedi dumela.
6: Rena timani dumela go sontembana.
1: Ke presenta to phezwe na.
6: Ai mukhompe yo pela ga phela mara wa tsiba yona ena. Ya bonne ba tshwenye motho mo ba semba tsoga gore go nna ke semaka se so go gore mwani jumane ki potari pocho kutuwa fati kwa na hante nke bon bon tati seba inke havali ki bon tati bon ba inke haritaba jimu tati u hokin kwe sangrebele piche lema emu achi mwomo reninte kure nchena ima tati tsa tsa go nna botemong ba pelo mo ngadi tsumana ha ke gone o ithola ke tabla ka ka khong yo go le bile mo khompe ya ke
1: ikela bo ma meru teng kwa re mo hareng dumela
7: mo go
1: o tsya man se chaba rutlo
7: hey mo khotsi wa tsoma go tsya man se chaba pele wa ka ikwa bo hloko mo khotsi ka bo me bana ba ntse mba mo la ungwa bana mo khotsi o ga na bo me sa ba bona uwa mo khotsi ba mona lwa ke bo ntate e be bo ntate ba go tsisa jwang
1: ha re be ha re be tsena mogotsi ya ke re ya tse ba ona le batho ba se ba tswa tshwarwa ka motho wa mme wa usia le mong mene le basadi ba babedi le monna le mong ha re se ka ra re ba ntseng ba bolawa ke bo ntate o bane bona ba le tsena ke ra re so thole dipalo tsa gore na ke ba ntse ba bolawa ke mang batho ba ha re fela bana ba ntse ba bolawa ba ke sa gona jwa le fela
7: ke ke go se sa ka mo se nika le bo o le ntse bana ba ntse ba bolawa mo go na le tsa le ka ntse tso yena ya mo futa go go na le tsa jwa mme nna ne ke re mo go se ja ka mo tswa ka go tsa ka go ine go tshiswa ke na le tumelo ya gore tsotlhe ne di tla tsisa goba motho a neng a nagana go etsa ketso ya mofuta oo letshwalo le tlo mootlala gore ka naga ke etswa ke na le nna ke tlotla ke etswa keno e botlhogo tshwana mogolo e botlhogo mme ga re seka ka ga malapa a ntse a utlwa botlhoko ka sena mogotsi gore na malapa a na a utlwa botlhoko jwang ka sena sentse di etsang ga o tlhotse mogotsi pelo ya ka re monate ke a leboa
1: jalo gore ka tlholo ya polao e gotlhe
7: ka kgolo ya polao ga e gutlwa mogosi gotsa mmuso o ne o kgona go kotisa ka kgolo yane ya polao e gutlwa mogosi segatlha sena se e salang sena se ne se tlo theowa mogosi
1: ke a leboang tata a reng ke mamedi o teng kwato dumela
8: ola ponto
1: re teng le kae
8: shapo
1: a re utlwe
8: ponto ke tabelo ya gore go la ba le tlaleo sponiseng ka maa a ke sa fodi cape town mane mo itseng ee a tlaleya gore go na le botlokotso bo e tsalang e itse mathakana a maponise a mabedi a fitlhang ba ba kubeletse ka dithunya ba ba bolang so nna ke bona naga ya rona ngwaneso e tlile e tswile taolong ga botlhoko
1: naga ya rona e tswile taolong
8: ga botlhoko
1: o dumela selo kelang o etswa ke sefeng
8: ngwaneso a tseba mo South Africa o ka busa mang kapa mang as long ba seka ba tšhentšha molaotheo ga ona gore naga ene ka busia molaotheo wa gona ntate o taue
1: tshwanetse o tšhentšhwe molaotheo ke a leboang tate a reng ke bamedi uteng kwane dumela lesedi
9: hello lesedi
1: ee ke bua le mangkae
9: o bua le Frank mo Carltonville
1: Carltonville
9: ee ya ponto
1: a re utlwe
9: ponto mang e molao wa gona gao batla go tšhentšhiwa ponto
1: ee
9: batho ba itaola batho ba itaola ke ka go molao wa gona ga o sana taolo mokae
1: ee
9: gobaneng ba di-political party ka o fela ditshaba gore molaoum motho a bolaoele ena a bolaoe
1: a re etse
9: a bolaoele ena
1: ee ga re utlwe he wena taba ebileng ka setlhotlholong wena ya mafelo a beke ke efe
9: ke taba ma Carltonville mora
1: taba ya Carltonville ee
9: batho ba bolaua batho ba bolaua fela go bolaya se motho mo South Africa ke papadi ke papa fela watšha
1: jalo o ne o re a re bolaile re bolawe
9: ga o bolaue morena botho ba tshaba eng ke eng e ditshwa e tshabang ba tshaba eng
10: batho ba imeretse ka nnete motho a fisa ka ga bona fela a fisa a etsa sa sa ratang ka mone gore botlhoko ntena tepontho ga onana fela batho ba ithapetsena ba bosii na ba jang ba imeletse mone motho a fisa kena ka ga bona ba repitse ka setho
1: re a leboang tate
10: e barekatse monata tepontho
1: mamedi boemo bona bo etsetseng gape gona mane Carltonville le bo etsetseng mane profenseng ya Western Cape bo ruta gape le ka boemo ba bolebedi dibakeng tsa boithabiso bo o lokelang gore motlho mong botle botiswe mamedi uteng kwa one mogaleng dumele
11: ao ponto a sele bo amamele
1: a mamelo ponto ke bua le mang kae
11: lebedire wa bate ngwana mme mogotimitsa nthogonthogo
1: ee
11: ngwana mme bodima nthogonthogo taba ene tlhile ya calden free yona tlhileng kutlwa ntshwesitse agolo le ya kafletseng
1: ee
11: ga sekana le utlwa dintshwisitse ponto a fele ga o ka sheba ga ga e kopanya le na bomme bana ba ntse ba bolaua ka nnete tlha go 50 ko kgweding tse pedi fela kapa e le gongwe ka ntlheng tse e tswa ka bomo nna ne ke re ka nnete molao ga o kotise ka nnete nate ponto a shentho ne e tselang ka nnete a ikgona e re tshosile le gona se re tshwile re lekena mo redimo goka banna ga o tswa leka le lekgale bana ta kopana le ngwe e tsalae
1: ke a leboang tate reetse mogaua modimo wa o qatela dumela
12: ponto o bua le jeme Carltonville
1: ee
12: e re kgathaditseng agolo ke dipolayano o sa natse gore ke bong bofeng ke mme ke ntate le fatse la rona le na le matata o ka fumana re na ko nwe batho borone ba rona sona le ntwele ba nyologe ke na le ntore mo somo re ka lwantshana re bo mang ke bo mang ba mamelwang ke molao ka pa bo mang ha si bo mang ntho e teng re tsanetse mo change ke ntena yo thing nka re ke mindset ya rona ha re ka fetola go ya ka mphogi nahana le ha re shebile molao wa rona ra hopola botho ba motho e ka gona re gone o phidisana mara ha e mong a ya molao tiong a shebile se sireleditseng yena a sa sheba se sireleditseng e mong ke mo re ba le bothata bo bokana ha kana haholo be re bone le le mothao o molao theo ha o re sebeletse empa e le rona ba ka gona go sebedisa mo le mong wa rona je ka e le rona bemba o ne ile le batho ba bona ba tsanetse mo sirela fa o sireletsa lo matlafatsa
1: ke ya lebo
12: ke le bo yenta to
1: Mamedi wa sebeletso ya lesedi e meraro metsotso ka morago ra ya pele ke mogatlhele wa o qetela RQB ho lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa Afrika Borwa dipelo tsa ho ba le kutlwelo bohloko dikae Afrika Borwa ha o sheba motho a lahlehelwa ke bophelo a hlokahala Baha bo ba lutlwa bohloko kutlwa bohloko e hokae le rato le Musa ho etsetseng ka le rato le Musa le mahau le kutlwa bohloko boemo ba hore re phela ka khotso bo felletse kae ke eng ka dipola ya notse kana kana ke eng ka dipola o tse kana ho etsetse eng ka haruna ya Afrika Borwa Afrika Borwa ke engwe ya dinaha tseo batho ba bolawang haholo lefatsheng.

0: I want to be the one, baby girl. Oh! Pina na ke pina ya Jezel Brothers mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi rekisa ke qeta go rekisa ke atla re tlo kena go ditlabalane tse hlano tsa go raya pele. I want to be the one a tlamyang go rata motho wa ka hle ke atla
1: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa gore ke kgone go like le go subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle. O ka fetwa jwang?
0: O ka fetwa jwang? E le shume metsotso ka morago ra pele. Se seng fela se bohodise o e leng ra somametse ka nako ena o tla utlwa eka o mametse radio motshiare. Ke ponto wa selebo ho Lesedi FM 12-2. Monate radio o siwe. Jwale e batla fela boragwebo le dikhamphani di tletle le tlo tshetsa lenano lena le tletle tlo tla le bapatsa bosiu jwalo ka khamphani tsena tsentse le utlwa dipapatso tsa teng di lla lona tshwantse letle o tsebe radio bosiu ebile o lo tlhogonolo ka go fetisisa gobane e mamelo ya batho ba sebetsang ga e mamelo ya batho ba sebetsang gaolo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ga di wa bosiu imamelwa ke batho ba golang ka difete ba golang di-25 fela ba golang di-15. Ke tshwetsena ke a tseba gore ba mametse balebedi ba ka bakgabane, ba mametse baqhobi ba dinthorontoro, ba mametse mo mamelo tshebeletso ya lesedi dingaka, a mametse mapolisi. Ga di amamela ke batho ba sebetsa bosimo babedi ao ba nang le tšhelete, lona lela le tšhelete le go kae go jwa manabeso batho ba ka ba sebetsa bosiu ao ba re ponto re tshwantse re hulia kata naano tse ba kgonana ba letsena batho ba dinthorontoro ga o tlile mone o to rekisa policy tsa oetsang. Tlo tsa tlo ba mona tlo tlo tsietsa nano lena o tlo ba bodate kwa do o le Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa le

0: kwa ba kena ba ba ngata juu ngona valichina harugua katina katina tia mansi cha kani tetat skam kungwa sebetsa nga monate he botle ba mametsi le CDF mo bala mo sebetsing ke a tseba ba mametsi di provincing tse robong tse bopanna ya Afrika Borwa la pe mohle ha ke le simura ola ba ithuti ba gabane ba kena jwa ro ditsing tsa thuto e phaming ba mamelana le CDF letsa si le monate botabo makai bo rantsane rantsane ke a tseba ba mametsi le CDF ha monate ka mane ka bono First University ke a tseba ka bo Potch ba mametsi le CDF le ka mane ka bo Durban University of Technology University of Johannesburg UJ ba mametsi le CDF ba etsa di assignment ntate ho thata na valeng thata na valeng ntate a me o bala ka bale thuto e tsofallo lwana ba batla go kgela sekolong o la tswa sekolo ontse ikwa hla go kela sekolo ngona le monyetla ona le kolo sa bosiu ke a tseba se bitswang ka gore ke a bete hona le sekolo sa bosiu se bitswang ka gore ke a bete sa mantsi buya sekolo seo se fa monyetla wa hore ha o ka pasa hantle go no ho ngola bakeng sa go tlo fumana le ngolo la senior certificate go dula go fuwa monyetla Afrika Borwa ha o sa sebetsa hantle matric o ka gona o supplementa ha o sa batle o supplementa o gona ya finishing school ha o ya mane bo Free State Qwaqwa hona le bokabo Riverside ka mane hona le bo finishing school ka moo o etsa dithuto tseo sa sebetsang go tsona hantle bakeng sa selemo seo ke na le motswalle wa kana graduate Central University of Technology di ntumedisetsena ke mosakatile mosakatile ona kena sekolo MJ Mohlahli ke mong wa baithuti bao ke ba tsebang ba sa kang ba sebetsa hantle grade 12 o na graduate ke teacher ona valetsene professional ke teacher ya professional o emetse o fumana mosebetsi fela ona valetsene ona sa pasa matric hantla tsa maya finishing school u tlotlwa kena sekolo a etsa dithuto tsa hae lengolo la matric la ba hantle a lo kena mane Central University of Technology jolo ka ke bua lwana tsena dibeke tse thago tsa ofeta ona apaga ona apaga kana ke fi teacher ke tsebae ke la ka modiela ka ga tsa maya finishing school a lo lukisa dithuto tsa hae ka ofela botsepang ke motlotlo wa mpe nna ke kopana le ba bang ba batho ba o gilang ga thetsana ka ntho tse ntle thetsana ka ntho tse ntle bophelong mono se ka ba kopana le motho e leng ora le thetsane ka ntho tse ntle ho haka modimo anke tsetse lona hantle ka ofela le ba ntseng bana le dikgwebo tseo ba lakatsang gore di tle di hole modimo o tlo di hodisa ha re sebetseng ka thata bophelo bona bo batle motho a rapellang dintho fela ora di fumane tlameme ka mona o ka se rapelle hore o batle o fumana mosebetsi bo sa tsamaise di CV a na ba etsa hala ntwe a ina ba etsa hala ja o etsa tuba o kopoi a ko o ka se dilo rapela ba tla mosebetsi bo sa tswe o lo etsa o lo etsa di copy kwa tsa o apply o ise di CV o di seka o di seka o di seka o ka se batlo kgwebo ya ho hola o sa batlo tswa o sengwe o batla e bula ka 12 o bo rapella go kgwebo ya tle a a 5 play at 1 for the City FM.
1: Ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho le City FM fela.
0: Momamedi re tlo bapalla pina ya pele. Pina ya pele ke ya Celine Dion e bitswang ka hore ke Love Doesn't Ask Why. Pina e tla latela ke ya Atheven e bitswang ka hore ke Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye Girl. Tlatlatlangwa ke pina ya Jonathan Butler e bitswang ka gore ke Many Faces. Stuck With Me, Tamia Eteng, George Benson on a Broadway. Go le CD FM, le CD FM ke molelo. Ha nako e ntse e tsamaya, bonus play, When You Are Around, Stand Awesome, Eteng kwalo. Ke leshome le tsheletseng metsotso ka morago ra pele. Ha di fitlha pheletsong fela, re tlo tla re buisana le ntate Gauta Mofokeng ke setsibisa ditaba tsa botšhaba ntate Gauta Mofokeng taba e tseo go tlo tla re bua ka tsone ga ke re qetelela kgodi ya botšhaba mo mamedi re batla go tlotla go utlwa phapang pakeng tsa ditlwaelo le ntho tseo re reng ke setso ke botšhaba o rona le ditlwaelo gobaneneng ke nagana gore re na le o dikopanya ge re dintho tsa botšhaba ge re ke ditlwaelo ge re ditlwaelo ke dintho tsa botšhaba ke ditlwaelo difeng ke botšhaba ke eng ditlwaelo ke eng ke ntho tseo e leng gore basothong e ne le ditlwaelo fela le tseo e leng gore hei tsena ne le botšhaba ne tshwantse re di etse na bo go tlosa gutsana ke ditlwaelo kapa ke botšhaba na utlosa ho ba sekoma ke di tloelo ka pa ke botshaba na o aisane ho thusana ho etsa ke batla re tlotla re fumana papa mo mamedi ke le shomela metse sele tse metsotso ka mora hora ya pele mogahlelo ke ho qatela ke a tswa ke a tsama re nya bobedi love doesn't ask why o rata ho lo fela.

0: Amedua sebeletso ya lesedi e shebena kwa bana paetse e tla re e le shumele mesimena mesotso pele re kena goreng ya bobedi. Tate Gauta Mofokeng o santse a le teng kwa no mohaleng ke setsibisa ditaba tsa botshaba. Dumela ntate.
1: Mba de gojo.
0: Wa phela ke phetse wa phela wena.
1: Monga ka ke phetse nka ukwa wena o phetse wa.
0: Ha monate dumedisa mamedi a re bua.
1: Wa mamedi ba lesedi go tsong ke a le dumedisa. Ke diga ke dile rona le dile wa.
0: Mamela sebeletswa la sedi ntate Gauta Tshehlo Mofokeng ke setsibisa ditaba tsa botshaba e bile ke setsibi tsa ditaba tsa ka malapeng re bua lena manta o qalang kgwedi le manta o qetellang kgwedi jolo ka sa dumedisitse re tlotla re utlwa phapang pakeng tsa ditlwaelo le botshaba ba basotho ntate botshaba ke eng re kgoding ya botshaba re a iphetela letsatsing la laboraro botshaba ke eng ditlwaelo ke eng
1: botshaba ntate ke morabe o itseng are bua ka botshaba na morabe o itseng o e ke dintho tseo di etsang o etsang go na lewane difapane tse tse di etsang sebe re ya moetlo moetlo ke ntho e e leng setlamo e e jwang e e jetsang ga o kekeng wa etsa o bale go ba le mathata a itseng go na le dintho tse tla etsang empa botshaba le bona
0: re etse jena re ke beetsena re behelele ya botshaba ya gore tle se ka re ferekanya ga re behelele ya botshaba ka thoko phapang pakeng tsa moetlo le ditlwaelo ke eng
1: ntate o inopile wale mono ditlwaelo ke ntho tseo batho ba di etsang ba nnatifisang meetlo ka yona ga o entse moetlo akere moetlo o teng ke ntho e tsiwang ke nnete jwale go bo go na le motlhomong go e tsiwang e le ga batho ba se ba itlosa bodutu ba qetile ka meetlo ba etsa dipina ba bina ba etsa eng le dijo tse pheuwang mono nakeng empa go e leng moetlo ko go e reng gausa go etsa o tla ikumana o kopana le mathata
0: ke difeng tseetse e leng moetlo tseo e leng gore ga o sa di etsa o tla kopana le mathata
1: moetlo ga o nke mosadi fela ga o nyala o tlamea o rere o nyale mme e se kare ga o nyetse ya ba o nyaletse fela o tloetse o ntsha dikgomo ga o qeta go tlhaiwa kgomo le a kopangwa le mosadi enwa mme le ngwana ga a tlhaile go na le seo a se etsetswang ke se bitswang moetlo jale dintho tsena ga di tsamaye di le dingwe go na le dipina tse dinwang mono go na le diketsalo tse dingwe tsa boithadiso fela sentse ga re etsa ntho tsena
0: ee ga re etse tsena ke dintho tse e leng gore ga o sa di etsa ga o nyala lenyalong tse ka bang le ditlamogago ke batla o tlo utlwa gore na ke di feng dintho tseno ke tsona tse ke di batlang tate Gauta Mofokeng empa ntumeleletle ke tle ke rekisa ke qeta go rekisa re tlo ntshetsa puisano e na ka le wena pele mamedi utlwa ka o ka phaisa 086-0003-084 kapa wa botsa ke atla
2: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke tlhoka tile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae dile ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app jwale. Tswela pele o ba bontshe gore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamelo ya sebeletso ya lesedi o re tshwareele ntate Gauta Mofokeng o na le bothata ba sefuba ka jeno empa o itse ka nnete ponto mosebetsi yona o tshwanetse o tle o tswele pele ke ntse ke buisana le ena kwano ke setsibi ditabeng tsa botshaba o buile ka lenyalo ke tlo mo botsa ka tse dingwe gape ke mo botsa ka phapang pakeng tsa moetlo le dintho fela tse o e leng ditlwaelo tsa basotho jalo o sa buile ka lenyalo ntate Gauta Mofokeng ke dife ntho tse o e leng gore ga o sa di etsa lenyalong di ka ba le ditlamogao tse o reng ke moetlo tshwanetse di etsale
1: o dame o ntsha dikgomo o nyale ga o keta o nyala go tswe go tlhabiwe kgomo e le dilo kopangwa ka yona ke kgomo e kopanyang diboko tseno le mosadi ga fitlha lapeng o a tlhabelwa o a ananelwa gore a rewe le dijo lapeng mona le ngwana ga tlhaga o a ananelwa a tlhabelwe ke ntho tse kenang ka ga lenyalo tseno
0: jwale ga o sa tlhaba kgomo e ditlamogao e tla ba difeng
1: o tlo bona ka bana go ferekana kapa gore le lona le tloke khotso ka lapeng le ka bana le sa dibena hana ho di bua eng ha o bona manyalo a tsasa di yona gore ke dintho tsena tse seng di sa etswe
0: a re ke re bua ka setloma re be re bua ka taba ya o tlosa bo gutsana tseo ntse ke moetlo kapa ke mpa fela di ditlwaelo tsa basotho o ka ikgethela wa dietsa o ka ikgethela o dietse
1: sekoma gutsana ke ntho tse tlamang le thapo le go rola lesela la mpa ke ne ke sa kwa le nosela ke sefifi o tlosa sefifi ke ntho tse tlamang tseno wa rata o rata o tlameha o di etsa gobane ga o kekeng wa dietsa o tlo bona o ena le bo madimabe le sekoma a se sa tlosa ngwana ena a ka qetelela a golofetse a sa sa tsebe o bua e mong kapa a otlwa ke batho kapa e se ka watlang
0: hei ke o taba jalo gore sekoma se a o sa se etsang go ka ba le ditlamorao difeng
1: hantle ngwana teng o tlaga a le hantle empa ka nna qetelela le seole a ka qetelela e le ka ntho e tlhanyang kapa gore o fetwa boemong ba a tlhaileng a le bona gobane jale ga a tlosa sekoma dintho tsena le se tshwana le yona lesela a o sa le tlosa o ka fumana o senyelwa ke mosebetsi o kabana le batho ntho tsa gago di sa loke
0: ga re ke re jetse mo mamedi a sa tsebeng gore na ga re bua ka setloma re bua kang ke eng setloma
1: sekoma ke ngwana a tlhaileng ka mora ngwana a tlhaileng a se a kgathetse kapa a itseng ya re eno a sotlhae ya ba eno wa tlhokala a tlilo tlaga o tla etsa sekoma go siwa modidi ka morago ka mona mme o tla tlameya gore a o kutwa ke malome a se a godigodile a le mane bo 11-12 po mane a se a bona jalo o tla isa ga malome a o tlotsa sekoma seno
0: ka bokhutshwanyane ke ngwana a tlhatlhamang ngwana a tlhokaetseng
1: ntate
0: ga re utlwe go na le ntho mona o tho ke o tlosa gutsana na empa le ditlwaelo tsa basotho fela kapa ke moetlo ntho
1: gutsana ke moetlo e a tlama le yona e ntse e batla e diketsano tsa teng di ntse di tshwana le tsa sekoma gobane ga o sa e tlosa o tlo fumana le wena o sa tle mosebetsing go na o e ka nnang ya le holofatsa kao fela gutsana la fumana le le dintho tse kang ga le sa feletse fela ne le feletse gutsana e tlameya e tlotswe le yona le sekoma di ntse di tshwana dintho tseno
0: go na le ntho ntate gauta mona mo o tla bona go tho mafatlha nenneng ga a sa golwa ofeng o tla ntshiwa ka lekeseng eno e leng mofu eno o tla kenywa ka lekeseng e ntho tseno ga re ke re bue ka taba ena ya mafatlha gore na boemo ba bofatlha bo kotsi o kae ke e ntho tse lokelang wetso
1: mafatlha ga a le mabedi mme ga ba tlaile ba le babedi ntho tshwanetseng le e tlhokomele kore gangata ga ba arogane batho bano e mongwe a ka ba golele e mongwe o tla utlwa go teane wa kula ga a tlhokagala ga e mongwe a ka tlhokagala pele e mongwe o tla kenywa yelwa o tlilo kenywa ka ga lekase a phelang a ntshiwa o kenywa ena a seng a tlhokaetse go nkuwe seaparo sa ema eno ya phelang seapeso yane a tlhokaetseng go nkuwe sa yane a tlhokaetseng go apeso eno a phelang le ga fitlha mane a kengwa mane lebitleng la gae go tla kenya eno a phelang pele a ntshiwe and then o tla kenya ena e mongwe ga ba so arole
0: ga ba sa arolwa
1: ee ga ba sa arola
0: jale bo botlhokwa o lokae go ba agola ka nako ba arolwaneng
1: bona ba arola se le bathonyana ba seng ba phetse ga ba ka ba ola ga ba fitsa mane o bo 13-14 mane bana wa ngwananata o tlame a nyalwe wa mojanyana o tlame a nyalwe la le bashanyana ba le babedi ba tla batla mosebetsi jale e mongwe a ye kwana e mongwe a ye kwana jale ba hlaelwe ke dintho tse ngata ba tlameya go agola mme a o ba agotse bane e mongwe a tla tsebe go iphelela le yana a iphelele le ga e mongwe a ka tlhokala eno e mongwe o tla etsetswa dintho tsotlhe tsae yana a le siko empa ga ba sa rola a tlhokaetseng pele ga a tlakene ga go etse letho ebile o ntshiwa go se eng pele tsatsi ditšhaba o tsaile a ile bolokwa ga a tlhabelwe ga etsetse letho o tla tla go tlhabiwa ga yane a sa tlhokaetse
0: jale ntate gauta tse pedi fela tseo e leng ditlwaelo tse pedi fela ko refe ke di feng tse e leng ditlwaelo fela tseo motho a ka di etsang a rata
1: dintho tse o ka di etsang ga o rata ke tsona dintho tse e ka reng ga o etsa ntho tsena jale ya ba o etsa mmino o batla go tlo binwa o e dueng bo ithabiso bona ba dintho tse ding di mmalwa dintho tse e leng ga o etsa ntho tse ebe o di etsa fela go na le dintho tse tlamang go na le tse sa tlameng ko o nna tisisa um ga re kopane jalo ka re le leloko re tla bina re etseng ke moaparo re re kgetha o apara kena ke dintho tse o di ratang tseno
0: ke a lebontate empa dingata ntho tse ke ne ke tlo o botsa tsona sega ke nako ke ne ke itse ke tlo o botsa ka taba ya bophabadimo um e na mabitla ena goba o na le batho ba di etsang o na le batho ba sa di etseng empa ke a tshepa gore taba ena re tla entshetsa pele nako e tlang ke le boetse o buisana le wena o utlwa mamedi ke ne ke buisana le ntate Gauta Mofokeng ke setsebisa ditaba tsa botšhaba ke yena yo e leng gore re ne re buisana le yena ka jeno tshebeletsong ya lesedi ga ke tswa mona ditheo wa dikalaneng o tla ba teng velmoloi mamedi wa monate mananeng otlhe a tlang o latela tshebeletsong ya Aforika Borwa good morning and good night ena pina ke ya Black Five e biswa ka gore ke pula yana.

Mamedi handlo matlo gorra ke bobedi dumela ke mantaka jeno ngwana mme mo lenteng ho joanga e tlhola matsatsi ya mashume a mabedi a metsiro bedi khodi ena ya lwetse nano lena le ke nanga le bitswa ka hore ke dikalaneng bitso la ka ke veli moloye a bile jwa mafelo beke dintho di tsamaile joang mafelong ana a beke mo mamedi dumela hle kae ka pakaye mokatswa we mamedi.